0: favorite five.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
3: Ang lupit mo talaga, kabibes! Dahil ngayong araw ng Martes, May 12, 2026! Talagang pursigido ka pa rin ipagpatuloy!
2: Sige, pagpatuloy mo lang!
3: Ang buhay mo punong-puno ng pagsubok!
2: Ah. Alam mo, ganyan nangyayari pag pinagsasabay ang pagsasalita at pagkain. Kaya ikaw habang nag-aagahan, ha, tikom mo muna yung bibig mo. At lakasan mo muna itong radyo mo. Kami muna ang gagawa ng talking.
3: Yan! Dapat,
2: umaya ka na.
3: Dapat one at a time ang ginagawa. Kung kumakain, kain lang muna. Kung nagsasalita, magsalita. Gaya namin, pagbibigay sa iyo ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alex.
2: At ang pinakamakulit mo dito sa radyo, Rico Calico.
3: Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga,
2: favorite vibe. Pero syempre, yung pagkain naman habang nagtatrabaho, ano yun eh? Case to case basis.
3: Yan.
2: Teka, baliktad. Hindi. Case to case basis kasi...
3: Base to base na lang.
2: Ano ba?
3: Face to face.
2: Face to face. Hindi, case to case kasi may mga linya talaga ng trabaho that will require you to eat while working, di ba?
3: Oy, gaya nang...
2: alam mo na. Ano ba yung kailangan mong kumain sa pagtatrabaho?
3: Oo nga. Hindi, chef, yan. Di ba?
2: Ang galing mo.
3: Waiter, pwede kasi tikim-tikim.
2: Ang galing mo doon. Oo nga. Pag chef, pero isang kutsara lang.
3: Oo,
2: hindi
3: yan
2: naman yung papapangasin mo talaga. Mm. Kala mo pumapapak at sumasad ka ng pata. Teka lang ha, chef ha. Chef yung Michelin, baka maano ha.
3: Oo, oh, di ba?
2: De, ang mga chef, iba talaga ang prestige niya mga yan. Sasabihin nila, alam mo yung niloloko nila sa social media na pinatakan lang naman daw ng mga tomato sauce kung ano-ano. Bakit daw ang mahal? Ganun talaga kasi pag nag-aral ka ng culinary, sobrang mahal. And also, yung mga hinahalong taste na yan, iba-iba eh. Pinag-aaralan talaga.
3: Oo, oh, talaga special.
2: Merong lasang bagay sa ganitong lasa. At kahit anong pilit mo, hindi talaga.
3: Oo.
2: Wala talaga. May pilit. Pag hindi, ano yung taste, lasa, hindi.
3: Huwag ipilit kasi nag-ano lang, magtatabang lang yan o aalat, gano'n.
2: Ah, parang sa relasyon lang yan, pag pinilit yung dalawa, mga putahe.
3: Oo.
2: Diba? Wala.
3: Masyakit.
2: Oo. Ang mangyayari lang dyan, sisiksik lang yan na parang tinga na maiinis ka, yung bagang mo ang sakit na parang puso mo lang.
3: Yun lang. Kaya mga bagay na hindi talaga pwede, huwag nang ipagpilitan.
2: Aray. Pero don't get us wrong ha. It's okay to try new things. Pero yan, bigyan mo rin ang threshold yung sarili mo para di ka mag-aksaya ng panahon. Halimbawa,
3: tama,
2: for this one,
3: tama, tama.
2: Bibigyan ko to ng 5 taon.
3: Mm-mm.
2: Pag hindi pa rin, baka may ibang calling sa akin.
3: Ah, tama.
2: Not
3: tama.
2: Completely pagtalikod, pero mag-consider ka rin ng maraming bagay para maraming options that you don't have.
3: Mm-mm, tama naman yun. Diba? Gaya nga na ginagawa ng mga kabibes natin na driver. Diba, hindi lang sila nagmamaneho. Siyempre, gumagawa rin sila ng ibang paraan. Yung mga racket-racket nila. Habang nagmamaneho, nagbebenta ng kung anong anik-anik sa kanilang mga sasakyan. Ganun din yung mga barker, diba? Hindi lang naman nagbabarker yan eh. Gumagawa rin ng ibang diskarte yan. Nagpapaparking, nagbubukas ang pinto sa 7-Eleven.
2: Uy, oo, alam mo, depende sa oras kapag tanghaling tapat na, nandyan na yan sa tapat ng mga convenience store, diba? Paiba-iba, isipin mo, malalagay mo sa ano mo, no?
3: Resume?
2: Sa resume mo. Very flexible.
3: Yan.
2: Hindi, pero sa totoo, biro man nating naririnig, nakakatuwa yung may ginagawa ka kaysa wala kang ginagawa.
3: Tama,
2: ikaw ba ka ba yung siya kakilala ka, yung all your life, umasa na lang ng hingi. Pengi dito, ang lalaki na.
3: Yan.
2: Literal pala yung sinasabing ang lalaki ng katawan, pero nakaasa pa rin.
3: Yung, di ba? Huwag tayong, ano, huwag tayong umasa sa mga bagay na kaya naman natin yan eh. Pero ipinagpapasa natin sa balikat ng ibang tao.
2: May ganyan din sa akin eh, malaki katawan.
3: Mm.
2: Tapos umasa sa akin.
3: Ay! Iba yun, be! Iba yun!
2: Umasa ka pala mukha. Sa'yo rin ba ka, vibes?
3: Binuwat ka ba?
2: Oo! Kaya ako gusto ko ulit malaki katawan. Iba ka, vibes?
3: Ay nako, sa aming pababalik, kami na ang bubuhat sa iyo sa Good Vibe Music at Kwentuhan hanggang alas 12 ng hali, syempre. Kasama mo pa rin ang malapit na duo, DJ Alex.
2: At DJ Kiko Calico.
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
3: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: vibes that's right. 92.3 FM Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kali.

sa umaga. Kasama ang Ultimate 40, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.

0: Favorite vibe.
1: Ang lupet.
2: Ngayong araw ng Martes, May 12, 2026, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga pagmumukha ninyo!
3: Maligayang kaarawan, ka-vibes! Sana nga dito pa, Kiss!
2: Ay, tara na! Uy, Kiss ka! Swerte mo naman, kaya kantahan na!
3: Happy birthday!
2: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
4: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
2: Sino-sino nga ba ang may mga karaman niya yung araw na ito?
3: In the Philippines, he's a famous actor na ang daming ginanapan. Di ba? Kaya niyang, alam mo, pinaka-remarkable role niya.
2: Mm-hmm.
3: Yung nag-ano siya, nag-LGBT. Sa Aishitero, yung kapartner niya si Jay Manalo.
2: Meron pa. Yung teleserye sa GMA. Yung ano ba ito? Yung silang dalawa ni...
3: basta yon. Magaling siyang gumanap noon. Grabe. Yung itinago niya doon sa Hapon na Sundalo na siya ay isa palang LGBT. Pero sabi niya, I still love you, Aishitero. Matagal ko nang alam. Yun na sabi ni Jay Manalo. Yung palamahal naman. Ang dami ko sinabi, but he is Dennis Trillo.
2: Correct. Happy birthday,
3: lahat
2: Dennis Trillo.
3: Lahat ng role na bibigyan niya ng hustisya.
2: At isa pa sa mga ginanapan niya ay yung karakter noong 90s, yung Saido.
3: Ay, oo, si Saido. Tatlo sila dyan, di ba? Para Power Rangers ng
2: Correct.
3: Pinas.
2: Yeah.
3: Kasama din yung isang ano, yung I think sa Starstruck, yung namayapa na.
2: Oo, si...
3: Oo. Gwapo yun eh. May kulay ang buhok nun nung gumanap siya nun eh. Medyo singkit ang datingan.
2: Tsaka si Aljur Abrenica, kasama niya.
3: Oo nga.
2: Tama ba ako? Tama, oo nga.
3: Si Aljur.
2: Aljur, yung hotdog ni Aljur.
3: Ano bang ay na-advertise niya noon? DJ? Oh, iba.
2: Iba.
3: Ay, oo, naalala ko na anong hotdog yun. Pero ang galing ah, in fairness sa mga producer, sales, and marketing of that hotdog brand. Isipin mo, di ba? Si Aljur, bakit? Bakit mo na-associate ang hotdog kay Aljur? Kasi kung yung isang brand sa mga bata, di ba, kids can tell. Tama nga naman, bata ang umu-order ng hotdog.
2: Tama.
3: Bakit nung nakita mo si Aljur, hotdog ang naisip mo?
2: Dahil nung gumanap siya, rumampa siya sa bench, nakita mo yung malaking hotdog ni Aljur.
3: Grabe ang sales and marketing nyo.
2: Grabe naman yun!
3: Grabe ah. Sabitan ng medalya yan.
2: O ikaw, kuya driver na. Na-imagine mo yung hotdog.
3: Kasi imaginein mo hanggang ngayon, kahit wala na yung advertisement niya, hotdog pa rin.
2: Ano ba yan?
3: Parang naging middle name na ni Aljur Hotdog Abrenica. Grabe kuya. Ang galing-galing. Sana makagawa rin tayo ng ganung legacy pag nagtrabaho tayo. Yung dadali ng sangkatauhan even so many years later.
2: Nakamarka na talaga sa'yo.
3: Ang hotdog.
2: Ang hotdog. Happy birthday.
3: Paano hindi makamarka? Umbok na umbok. Bumukol.
2: Uy, sa lahat ng ating mga ka-vibes, nagdiriwang ngayong araw na ito ng May 12. Maligayang kaarawan po sa inyo. Happy birthday po sa inyo lahat. Kaya naman, ang away na nito ay para sa inyong mga talampakan.
3: Happy birthday! Soprano style yun.
4: Happy birthday!
0: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
4: Happy birthday! Sana'y malasing mo si Tonyo!
3: Sige na!
2: Aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwento at dugtugan at ganitan kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
3: At syempre, pinakamakulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot!
2: Dito lang sa 92.3 FM Radio!
3: Ka-vibes!
2: Ang lupit!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
3: Ka-vibes!
1: Ang lupit!

0: FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga, kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kali.

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Run.
3: Run, run, run.
2: Run.
3: Takbo!
1: Takbo!
3: Sabi nga nila, ang mga Pilipino ngayon, wala na daw sa Samgyup era. Nasa running era na tayo.
2: Wow, dahil masyado na tayong health conscious.
3: Oo, ang dami ng marathon, kabit-kabila, fun run. Pero yan, hindi lamang pala ito limitado outdoor.
2: Oy, dahil...
3: Sapagkat kahapon, nakita natin sa isang CCTV na kahit sa loob ng Senate building, pwede nang tumakbo.
2: Loy!
3: Tumakbong pagka-senador o tumakbong senador?
2: Ano ba yan?
3: Parang ang saya, no? Promoting healthy living.
2: Mm-mm.
3: Ibang klase. Sabi ko, in fairness kay Senator talaga, pwede siyang maging ka-double or stuntman ni Vin Diesel or ni Jason Statham or ni ano, sino pa isa, Dwayne Johnson.
2: Ano ba yan?
3: Tapos patatalunin natin. Lagyan na lang ng unan para hindi masaktan. Ganon.
2: Nice, gosh.
3: Pwede.
2: Lingid po sa kalamon nyo, ka-vibes, ha? Dahil kahapon, napanood natin yung nangyari sa Senado kung saan si Senador Bato de la Rosa po ay finally ay pumasok po sa isang sa mga sesyon ng Senado. Subalit sa kabila nito, eh may nakaabang na pala di umanong mga NBI agent para po siya'y dakpin dahil nga sa di umano ay nakalabas na na arrest warrant na in-issue ng International Criminal Court o ICC.
3: Kinonfirm naman ito ng ICC na sa kanila nga galing yung arrest warrant. Pero meron na bang pagsabi na arrestuhin ka na right on the spot or talagang na paranoid lang? Medyo
2: Iyan kasi yung hindi pa talaga malinaw. Kasi sinasabi din ng kampo ni Senador Bato na hindi siya po pwedeng arestuin basa-basa, lalong-lalo na kasi isang institusyon yung Senado. May nagsasabi din naman ng mga eksperto na hindi po pwedeng gawing kanlungan o magkaroon ng immunity
3: dahil lang
2: nasa Senado, di ba?
3: Yun na nga. Alam mo, nakakagulat. Kasi tulog ako nung nangyari lahat. So, nung nagising ako, grabe, parang alarm clock. Nung napanood ko bigla yung reel. Iba ang sigaw. Parang very John Lloyd Piolo Pascual ang atake. Alam mo, I deserve an acceptable reason. Tapos yung may pa-Islam-Islam.
2: Oo, sa lamesa pa ni Kong Erwin.
3: Style ni ano yun ni John Lloyd. Yung malaki lang ang katawan mo. Pero kaya-kaya kita. Yung parang nagiget mo ako, di ba? Parang natatandaan ko, tuwing may Senate ko or pagpapalit din ng president or ng Senate president, may eksena siya. Di ba yung dati kay Mig Zubiri, nung umalis si Mig Zubiri sa pagka-Senate president?
2: Yung ba umiyak siya?
3: Umiyak! Nakikita natin yung kanyang pagiging flexible. Kayang umiyak ng tao, kayang sumigaw. Pwede talaga maging stunt double. Stuntman.
2: Bato, takbo.
3: Pwede talaga.
2: Para kang manok.
3: Sana magkaroon ng ano, no? May ginoke nga si ano, si Ejercito. Sino yung guwapo?
2: Si JV.
3: Si Jake.
2: The good one.
3: Hindi, si Jake. Ejercito.
2: Jake Ejercito.
3: Si yung bata na baget. Si Jake Ejercito sabi, Sen, Strawberryville naman. Ano stats mo? Ano yung pace? Diba? Ano yung fastest mile? Kasi nga naman, ang bilis talaga.
2: Ang daming pangyayari kasi.
3: Parang pelikula. Oh. Pero tanong ba kasi, ba't naman ni-reveal pa yung CCTV? Ito naman, bilang depensa, baka sabi masyado tayong bad.
2: Hindi. Ano,
3: ba't nilabas ang CCTV? Mukha tuloy.
2: Hindi kasi ano rin yun, transparency din naman.
3: Grabe, transparency naman.
2: Para makita kung ano talaga yung nangyari. Makikita sa CCTV footage na nagkadadapa-dapa si Senator Bato, kakatakas para hindi siya maabutan ng mga dadakmaunmano sa kanya ng mga NBI agent.
3: Ano ba kasi dadakmain sa kanya?
2: Yung bato!
3: Yung bato! Matigas!
2: Mahihingi lang naman pala nga ni. Sen, yung bato!
3: Hindi. Alam mo, na-inspire tuloy yung iba dyan. Diba? Sasabihin, nagsisipag pa kaming pumasok. Pag naman pala umabsent, diba? Pwede naman pala, pakita ka na lang isang araw. Yung nag-awol ka, tapos nagpakita ka na lang isang araw. Sorry ha. O wala man lang pa med cert, excuse letter. Ang mga bata, pag sa school, kaya nga pag uma-absent yan, sinasanay tayo na hindi pwedeng basta a-absent at magpapadala ka dapat ng sulat, pirma ng magulang.
2: May explanation.
3: Bata pa lang kasi tinetrain na na maging accountable tayo at disciplinado, responsable. Pero kung pagtanda, hindi tayo papasok. wala man lang excuse letter, galit ka pa sa teacher mo.
2: Mm-hmm.
3: Grabe.
2: Yun lang.
3: Oo. Baka mabato tayo ng chok niyan eh.
2: That's wrong.
3: Di bawal
2: yun
3: na.
2: You're wrong. Hoy, sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan. Kahit na marami nangyari sa paligid, kasama pa rin ang malupit mong duo, DJ Ali!
3: At syempre, sintigas ng bato. Pusong bato. Kiko Kaliko.
2: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: The Vibes.
2: Ang lupit!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kavay!
1: Ang lupit!

0: Ang tatlong malalaking awards ang ihead ng sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Good vibes!
4: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalina.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes,
4: ang lupit mo! Lalong-lalo na ng FMR Squad, mga driver at konduktor sa lahat ng mga pampaserong bus at jimny, ganun din sa mga tricycle, pedicab at padjak, mga tinder-tindera sa lahat ng mga palengke, turo-turo, parisan at lugawan sa buong Metro at Mega Manila.
3: Magandang umaga sa inyo, yung mga paninda nyo, baka langawin.
5: Pag-pag-pag-bag, pag nilangoy yun, lala.
3: Oo, ang hirap na gaya. Ako, isa sa mga tinitingnan ko pagkakain talaga ako sa karinderiya.
5: Mm-hmm.
3: Kung merong mga species, particles, flying elements, ganon. Multo, okay lang eh. Pero yung mga flying elements, iba yun.
5: Oh.
3: Alam mo, may ganyan ako, pasintabi sa mga kumakain. Adobo, alam mo yung pag nag-adobo, naglalagay ng pineapple, tsaka ng potato.
5: Mm.
3: Naglalagay ka pa patata sa adobo.
5: Oh.
3: Ako kasi kami, hindi kami sanay nun. Pero doon sa karinderiya kinainan ko, sinave ko pa.
5: Mm-hmm.
3: Sabi, di ba save the best for last?
5: Uh-huh.
3: Paborito ko patatas, hinuli ko.
5: Hoy!
3: Pagka tinidor ko doon sa patatas, pag alis ng baby potato, may baby ipis din. Pasintabi po sa mga kumakain, ha? Alam mo, dahil sobrang mahal ko yung karinderiya, hindi ko sinabi. Tinigis ko lang. Kasi ayoko na masira yung relasyon na. Totoo, kasi close ako eh. Lagi nila ako binibigyan ng libreng soup. Ako yung babaeng pinakamalakas kumain ng kanin doon. Pero hindi ko talaga sinabi para lang hindi masira yung relasyon.
5: Kilim-kim mo na lang.
3: Maraming ganyan.
5: Oh.
3: Yung kahit na ang sama-sama na ng loob mo, itatago mo.
5: Oh.
3: Kasi ang hirap eh. May mga tao kasi na, ay, ako yan yung baselan. Pe-personalin ka.
5: Uh-oh.
3: Pag sinabi mo yung mga hina mo, may ipis ho eh.
5: Oo.
3: So, susunod lalagyan pa. Depe, personalin ka. Kaya there are some people, I don't understand, bakit pinipili na lang nilang manahimik.
5: Tama naman.
3: Shut up.
5: Mas maganda na lang din kasi manahimik ka para wala nang drama, wala nang mas mahabang diskusyon, meron ka pang peace of mind.
3: Oo, hindi pwedeng walang drama dahil susunod na yan.
5: Ay, grabe naman yun pala yun.
3: Yung ating...
5: Ang drama mo, live! At bago yan, gusto lang natin i-shoutout, syempre si William Morter, Sari Lerma, Lawrence Manipor, Arms Espina, ganito si Ate Maya Di Guzman Ponce, si Altesa Herrera, si Inu Cruz, at sa lahat ng mga miyembro ng FMR Squad, magandang umaga po sa inyong lahat. At ganito din si Coach Everyday, magandang umaga sa iyo, salamat sa pakikinig mula sa Hong Kong. Sabi niya, ang ganda-ganda daw ng ang drama mo live, talaga nakakapawi at nakakatanggal ng stress dahil nga siya ay nasa ibang bansa.
3: Wow naman, salamat ha. Pwede niyo yan i-replay sa ating YouTube channel. Nandiyan kami, nagbablogger na rin kami sa 92.3 FM Radio.
5: Yeah.
3: YT, sino?
5: Yan, kaya naman maraming paraan. At hindi ka dapat magkaroon ng dahilan dahil kahit saan kami ay iyong mapapakinggan at mapapanood sa iba't ibang plataforma online at syempre sa on-air. At kung wala ka na talagang magawa, aba, pwede ka mag-download ng aming official mobile app, FMR Philippines. Hanapin mo 92.3 FM Radio Manila at doon mo kami mapapakinggan.
3: Ang galing no, kasi para naalala ko dyan yung song ni Oleta Adams, The Get Here.
5: Mm-hmm.
3: You can reach me by trailway, you can reach me on an airplane, you can reach... Kahit saan pwede i-reach, walang excuse, walang dahilan para hindi ka makapakinig.
5: Tama, yan, di ba? Walang dahilan. At kami ay magbabalik. Yan ang dahilan namin. Magbabalik kami. Para syempre, mapasaya ka namin. Kasama pa rin ang malabit na duo, DJ Alex.
3: At DJ Kiko Calico.
5: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet.
0: Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
2: Ang lupet.

0: Ito ang manupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupit!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
2: Kabay.
3: Ang lupit.
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Handa ang PNP na ipatupad ang posibleng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ngunit dadaan ito sa Interpol at kailangan ng kautusan mula naman sa lokal na hukuman. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, malinaw ang utos ng DILG na pairanin lamang ang contingency plan kapag may kumpirmadong warrant na mula naman sa ICC. Nauna namang inihayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na naka-standby ang may 10,000 pulis bilang paghahanda sakaling ilabas ang warrant laban naman kay Senator De La Rosa. Kinumpirma rin ng ICC na naglabas ito ng warrant of arrest kaugnay sa mga pagpatay sa ilalim ng war on drugs ng nakaraang administrasyon noong panahong happy pa ng PNP si De La Rosa. Samantala, inilagay na ng Senado sa protective custody si Senator Ronald De La Rosa matapos magtungo sa sesyon ng Senado upang pigilan ang posibleng pag-aresto at paglipat sa kanya sa International Tribunal nang walang pahintulot naman sa hukuman.
1: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: Samantala, iginagalang ng palasyo ang desisyon ng Senado sa pagbabago ng liderato. Nasa linya si Christian Bascones ng PRTV News para sa buong detalye. Christian? Hello, Christian?
6: Na matapos mahalal si Senator Alan Peter Cayetano kahapon bilang bagong Senate President sa botong 13-9 laban kay Senator Vicente Soto III. Lumutong ang mga usap-usapang ang pagpapalit ng Senate President ay may kinalaman sa posibleng pagharang sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado bilang impeachment court. Kaugnay nito, kinilala ng Malacañang ang pagbabago sa Senado at sinabing desisyon ito ng mga miyembro ng mga mataas na kapulungan. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, ang Senado mismo ang nagpasya kung sino ang mamumuno sa kanila. Matapos ang botohan, agad na nanumpa si Cayetano bilang bagong pinuno ng mataas na kapulungan, habang nanumpa naman si Senator Loren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore kapalit ni Senator Panfilo Lacson. Nagsimula ang balasahan nang ihayag ni Senator Joel Villanueva ang motion para gawing bakante ang mga posisyon sa Senado. Si Senator Amy Marcos ang nag-nominate kay Cayetano para sa pagka-Senate President, habang si Lacson naman ang naghain ng nominasyon upang manatili si Soto sa puesto. Kabilang sa mga bumoto kay Cayetano, si Bato de la Rosa, Francis Escudero, Jinggoy Estrada, si Senator Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at iba pang mga senador. Samantala, si Senator Juan Miguel Subiri ay nag-anunsyo na hindi na siya makikipag-alyansa sa anumang block sa loob ng Senado matapos ng pagbabago sa mga pinuno ng Senado. Una nang sinabi ng palasyo na isang co-equal body ang Senado ng ehekutibo at hudikatura, kaya may sarili itong kalayaan na magpasya sa anumang pagbabago batay sa desisyon ng mayoriya, kaya hindi maaaring pakialaman ng palasyo ang mga desisyon nito. Iyan muna ang pinaka-latest mula sa palasyo. Balik sa'yo, Cherubim.
4: Maraming salamat, Christian Bascones.
1: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: At sa iba pa mga balita mga ka-vibes, nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng panibagong pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Bumaba ng 9 pesos and 57 centavos kada litro ang diesel at 13 pesos and 30 centavos naman kada litro ang kerosene, habang tumaas naman ang hanggang 47 centavos kada litro ang gasolina. Ayon sa Department of Energy o DOE, epektibo ang oil price adjustments mula naman na May 12 hanggang May 18, at sinabi ng ahensya na makakaapekto ng galaw ng presyo ang pagbabago sa pandaigdigang merkado ng langis at ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan na may epekto sa supply ng krudo. Noong nakaraang Linggo, nagkaroon naman ng dagdag presyo sa gasolina at diesel, habang may bawas naman sa kerosene. Sa kabuuan mula January hanggang May 5, 2026, umabot na sa higit 46 pesos kada litro ang net increase sa gasolina at mahigit 51 pesos naman sa diesel at higit 54 pesos naman sa kerosene.
1: FM Radio News Break. FM Radio
4: News Break. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.
2: Uutang ka na naman? Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards!
2: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
1: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
7: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!
7: Gumising ng busog sa tamang vibes
1: dahil it's 6 o'clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite Vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-Vibes!
2: Ang lupet!
8: Ang lupet talaga ka-Vibes dahil ito na ang pinakahintay mo ngang Drama Mall Live sa oras na 3 minuto makalipas ang alas 6 sa umaga. Pasok!
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: right. 92.3 FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masasayalang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood at tagapakinig. Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang

Magandang umaga, mga ka-vibes. Magandang umaga, DJ Kiko at DJ Alex. Ako po pala si James, tubong Pampanga, at naninirahan ngayon sa Valenzuela. Ako po ay isang empleyado sa isang kumpanyang simple lang naman. Simple ang negosyo, simple ang kitaan, at simple lang din ang pamamalakad. Masasabi ko po ka-vibes na napakaswerte ko sa aking mga kasamahan, lalong-lalo na sa aking boss. Pero ilabas muna natin sila sa usapan. Dahil ang totoong kwento ay patungkol sa akin. Nung ako po'y nag-aaral pa lamang, pangarap ko po na makamit ang mga bagay na ipinagkait sa akin nung ako'y bata pa lamang. Subalit ika nga, tila nagbabago ang ihip ng hangin habang tayo ay nagkakaroon o nakakamit natin ang mga material na bagay. Nababago nito ang pananaw natin sa buhay, ang ating desisyon at kung papaano tayo mag-isip. Sa madaling sabi, may pagkakataon po na kinain ako ng sistema. Nawa ang aking kwento ay magbigay ng magandang aral sa bawat nakikinig sa inyo pong programa, DJ Alex at DJ Kiko. Muli, ako po si James at ito ang aking kwento. Kwento.

0: Harap! James, James! Kung ka ng ulam, luto yan ang nanay ko. Bilis!
1: Uy, talaga! Uy, napaka-bait mo naman, girly!
0: Ay, teka lang! Tingin! Kunto ng relo mo ah!
1: Ah, di! Wala! Ano lang yan?
0: Tingin nga, ito ba yung smartwatch na nagbibilang ng ano? Yung steps ba yun?
1: Ah, ano lang yan? Imitation lang yan, girly!
0: Maniwala. Alam ko yan eh. Yan yung mga ginagamit ngayon ng mga tumatakbo-takbo do sa ano ba, fan run ba yun o marathon? Basta yun.
1: Ito yung tinatawag na smartwatch.
0: Wow, ang galing naman. Mamahalin siguro yan ah.
1: Ay, imitation lang
0: iba
1: to.
0: Iba ka na talaga.
1: Mura lang pag-imitation. Ibig sabihin eh, medyo japek.
0: Ay, parang hindi ako naniniwalang imitation. Tsaka iba yung pabango mo ha. Parang umaasenso na tayo sa buhay. Anong racket mo? Bulong mo naman sa amin.
1: Wala akong racket. Ay, discarte lang tawag dito.
0: James, baka naman mamaya porke hindi na mahigpit sa, alam mo na, yung mga war on something.
1: Hindi.
0: Baka illegal na ginagawa mo ha.
1: Girlie, umayos ka. May makarinig sa'yo. Matokhang ako dito ha.
0: May ganun pa ba ngayon? Wala na yun.
1: Wala na, pero huwag naman ganun.
0: Mamaya bakit? Totoo ba?
1: Eh, syempre.
0: Wala ka naman dapat ikatakot kung hindi totoo ah.
1: Eh, syempre. Hindi totoo.
0: Okay, nagtataka lang kasi ako. Hindi sa minamaliit kita, pero pares lang naman tayo ng ano dito, sahod. Tapos, minimum lang. Ayun, get ko na marami tayong benefits, pero...
1: talaga?
0: Kasi talaga eh. Bili ba?
2: Oy! James! Girlie, dyan pala kayo! Kain na na! Halika na! Bindala ako! Munggo! Kahit hindi Friday!
0: Ay! Salamat! Nakasarap sana niya kung may isda.
3: Ay! Hindi niyo matatanong, James! Tsaka girlie, may dala akong Gigi! Eto! Kainin natin lahat to!
0: Sakto ah!
3: Yan, niluto ko talaga yan para sa ating apat.
0: Sige, salamat.
1: Kaya talaga, galante niyo ah!
3: Teka lang! Parang may napapansin ako sa'yo, James.
1: Ano naman yung bakulaw? Lahat na lang napapansin mo.
3: Tingnan mo, may bago kang damit. At
0: diba?
3: mukhang hindi basta-basta yung damit mo ah. Diba tama ako, Suneo?
2: Oo nga! Parang mamahalin niya na!
0: Sinabi ko na sa'yo eh. Tingnan mo, hindi lang pala ako nakapansin. Iba na tong kaibigan natin na to. Ibulong mo sa amin, ano ba yan?
1: Sige na nga. Para matahimik na kayong tatlo. Bakulaw, Suneo, girly. Nakuha ko lang naman to, diskarte. At yung diskarte kong yun, pakinggan nyo maigi at huwag na kayong maingay ha. Huwag nyo pagsasabi.
0: Ano nga, utang sabihin na mo loob. Na.
1: Mangako muna kayo.
0: Promise, Pexman. Promise.
1: Nakuha ko to sa mga lending app.
3: Lending app?
0: Lending app? Di ba masama yun? Napanood ko sa KMJS yung may nagpapadala daw ng ataul pag hindi nakakabayad dyan eh.
2: Oo nga, tapos hinaharas, di ba, bakulaw?
3: Oo nga, tapos yung mga nagpapadala ng kung ano-ano sa bahay nila tapos sinisiraan sila sa mga kakilala nila.
0: Nako.
1: James,
0: sabi ko sa'yo, baka tayo sumablay dyan.
3: Oo nga, magagalit si boss niyan, di ba, Suneo?
2: Mamaya madami pa kami lahat dyan sa mga pinaggagawa mo, James!
1: Hindi, saglit, easy lang kayo, saglit. Easy lang. Hindi kayo matadamay dito kasi hindi ko naman kayo ginamit na co-guarantor. Hindi ko naman din ginamit yung mga pangalan nyo na...
0: Kahit na ba? Concerned lang naman kami sa'yo, friend. Ikaw rin. Baka saka susunod mo dyan sa luho mo, malugi ka.
2: Oo nga. Masyado nang madaming pinagbibili mo. Ang tanong, kaya pa ba ng sahod mo yan?
3: Oo nga, mababayaran mo pa ba?
1: Magagawa natin ang paraan yan. Lahat naman ang bagay na gagawa ng, di ba, diskarte. Kaya nga diskarte, sabi ko eh.
0: Sige, kaya mo yan. Basta, labas na kami dyan ha. Tsaka ayusin mo yan. Alam mo, ayaw ni boss na nasasabit sa kahit na anong issue. Yung mga lending app na yan minsan, lalo pag hindi rehistrado, nakulagot ka talaga, sisiraan ka niyan.
1: Na, girlie, alam ko ginagawa ko.
3: Siguraduhin mo lang, James, alam mo ginagawa mo. Kasi ayaw namin mapurnada, ayaw namin masaksiyan na pinupasasang ka ng mga pulis.
2: Grabe ka naman, bakulaw! Pukasas agad!
0: Tsaka tandaan mo, kapag totoo, tama naman to sinasabi talaga ni bakulaw na kapag ikaw nahuli, hindi ka naman kagaya ng ibang mga mayayaman na pwedeng umis ka po. Wala kang ngayat ang passport eh. Wala.
1: Wala nga. Pero hindi yan. Hindi mangyayari yun. Kasi ako, naka-budget naman talaga yung sahod ko. Alam ko naman kung ano yung portion na ipangbabayad ko sa interest niyan.
0: Sige na, baka sabi mo, nega kami. Congratulations.
1: Salamat, salamat.
0: Ang bango-bango mo.
1: Dapat ganyan.
0: Pero bayaran mo yan, ha? Dahil ayaw natin ng problema.
1: Oo, ako bahala dyan. Easy lang kayo.
0: Mangungutang sa amin, ha?
3: Oo nga.
0: Kailangan pambayad.
3: Wala kaming ipang-uubliga sa'yo. Bahala ka sa... Kumain na nga tayo.
1: Sige na, kain na tayo.
0: Harap!

0: Rayang aga masyado ng pasok. Sandali nga, sabi ng email dito. Ayan. Ayan. Ito. Ay, okay. Ay, meron palang meeting. Naku, hindi ko na makalimutan. Buti na lang nag-notify. Ayan. Woo. Sige. Let's see,
1: ma'am.
0: Mr.
1: Ma'am, excuse me, ma'am.
0: Ay, Kuya Guard, ano po yun?
1: Ma'am, may nagpadala po kanina, ma'am, ng letter, ma'am. Naka-address po kay Sir James, ma'am. Kung pwede, ma'am, paabot na lang po kay ka, ma'am. Gutom na ako, ma'am.
0: Ay, sige, Kuya, akin na. Salamat.
1: Do, ma'am.
0: Ano daw po ba ito? Nabanggit ba? Walang sinabi?
1: Wala po, ma'am, na sinabi. Pero binasa ko na po, ma'am, demand letter po.
0: Ano?
1: Demand letter, ma'am. Binasa ko na, ma'am. Na-excite ako eh.
0: Ay, Kuya, sandali lang po. Huwag po kayong masyadong maingay. Pero hindi nyo po dapat binasa yung laman nun.
1: Ay, ganun ba, ma'am?
0: Hindi nyo po dapat ginawa yun. Mali po yun. Pero ano pong sabi?
1: Ang sabi dun, ma'am, kailangan magbayad siya, ma'am. Kasi pag hindi, mag-yakit doon, ma'am, sa kurte at i-demanda siya doon sa mga pagkakautang niya na kulang-kulang, ma'am, na 100,000 pesos, ma'am.
0: Ito na nga bang sinasabi ko eh. Sige, Kuya, kumain ka na. Salamat po dito.
1: Salamat po, ma'am. Ma'am, may biscuit ka ba niya, ma'am? 3 pesos, ma'am. Kaya gutom na ako, ma'am.
0: Oh, sige, ito po, oh. Ito.
1: Salamat, ma'am. Ayan. Tingga, ma'am, pagpalaan ka, wag ka mo na kunin ni Lord, ma'am.
0: Sige po, sige. Ay, naku talaga si James. Napakakulit. Nasaan na ba yun? Demand letter?
2: Hi! Good morning, everyone. Good morning, girlie.
0: Hoy. Sandali. Tara nga dito. Ha? Tara muna dito.
2: Teka. Mapupulit naman damit ko.
0: Huwag kang maingay.
2: Ha? Eh, bakit ba? Ano meron?
0: Ito na nga ba sinasabi ko eh. Pinagsabihan ka namin. Ito, hindi ko naman ginustong buklatin to yung guard ang nagbasa ko. Inento lang ang laman ng letter na yan. May demand letter ka na. Galing dun sa lending na application na pinag-utangan mo ng pera.
2: Teka. Ba't naman binuksan nyo itong letter?
0: Eh, di nga ako nagbukas. Huwag ako sisihin mo yung guard.
2: Saglit. Ano ba naman ito?
0: James naman eh. Sinabi ko na sa'yo eh.
2: Saglit. Nape-pressure ako, girly. Saglit lang.
0: Huwag ka maingay. Oo na.
2: Saglit. Basahin ko lang. Dear Mr. James, kailangan mong bayaran.
0: Yan nga ba?
2: Kundi kita sa korte.
0: Kasi naman, bakit ba kasi kinailangan mo pang mangutang ng napakalaking pera dyan? Pagkano ba inutang mo?
2: Nasa kulang-kulang 100,000 eh.
0: Ako naman, James. Alam mo namang hindi kita matutulungan dahil may kapatid din ako na pinag-aaral. Tsaka, alam mo naman, malapit na rin naman yung kasal ko sa boyfriend ko, diba?
2: Alam ko naman yun. Girlie, ganito na lang. Pwede bang isikreto lang natin ito? Huwag na sana makaabot kay boss.
0: Isikreto? Nagpapadala na nga ng sulat ng ganyan. Anong plano mo, ha?
2: Ibabayaran ko to. Gagawin ko ng paraan. Pero siguro, kailangan ko munang umabsent bukas para makahiram ako sa mga kaiba ko pang kakilala.
0: Absent?
2: Oo.
0: Sa tingin mo ba ang hindi pagpasok sa trabaho ang solusyon? Parang ang mangyayari nun, mai-interpret nila yan na tumatakas ka't nagtatago.
2: Hindi naman ako nagtatago, girlie. Ang akin lang naman eh. Para magawa ko ng paraan to. Huwag na sana makaabot kay boss to, please.
0: Sige na. Dahil kaibigan kita, hindi na lang ako magsasabi dahil una sa lahat, hindi ko naman problema yan. Pero sinasabi ko sa'yo, mag-ingat-ingat ka.
2: Oo.
0: Mag-ingat-ingat ka talaga.
2: Oo, promise. Gagawin ko ng paraan to. At sana, please lang, pakiusap ko talaga. Huwag na makaabot to kay boss kasi mahirap na. May utang na nga ako, mawawalan pa ako ng trabaho.
0: Pero nga, mag-ingat ka nga kung ano man ang pinaplano mo dyan sa pag-a-absent mo na yan. Hanggang kailan ka hindi papasok?
2: Baka siguro 1 day, 2 days, 3 days. Hindi ko alam. Kumporme. Bahala na. Babalitaan kita agad, girlie. Pero please ha. Salamat sa'yo ha.
0: Ay naku, sige na, mag-ingat ka.
2: Alis muna ako. Kailangan ko gumawa ng paraan to, girlie.
0: Sige na.
2: Salamat ha.
0: Mag-ingat ka, James ha. Sinasabi ko, mag-ingat ka.
2: Thank you, girlie.

0: Yun yan. May man kum tayo ngayon. Nandyan si Bossing. Pag tinanong sa atin, nasan si James? Ano isasagot natin?
1: Ayun na. Good morning, everyone. Girlie.
0: Sir.
1: Nasaan ito si James?
0: Si James. Kaya si James daw.
1: Boss.
0: Si James.
1: Sabihin nyo ang totoo. Dahil tinanong ko sa HR ito si James, tatlong araw nang wala dito sa opisina.
0: Actually, sir, hindi nga po tatlong araw. Mali po'y narinig nyo. Tatlong linggo na po.
1: Ano? Tatlong linggo? This is... So,
0: wag po kayong magmumura. Wag po magmumura.
1: Hindi ako magmura.
2: Sorry po.
1: Alam ni Bong yan.
0: Boss, kasi ano po bang nakarating sa inyo na dahilan kung bakit po hindi siya nakakapasok ng tatlong linggo?
1: Alam nyo, it come to my attention that this man, James, had a loan from different lending.
0: Sir, teka lang ha. Ngumunguyaho ba kayo ng nganga? Luwan nyo muna
1: hindi,
0: kaya.
1: Malamig dun sa
0: hig. Ano po yun? Nag-loan lending app?
1: Nag-loan sa... Ito. Hawa ko ang papel and demand letter.
0: Ako, nakarating na kay boss.
1: Alam mo, hindi ako papayag na madamay sa kawalangian ni James itong kumpanya ko na papasukin nyo yan, kundi patayin ko yung ilaw.
0: Ay, sir. Huwag nyo naman kaming papatayan dito ng ilaw. Nagtatrabaho kami ng barangay.
1: Pasensya na. Hindi ko sinadya.
0: Sir, baka naman ho inaayos niya na yung problema. Kaya hindi po nagpapapasok ng tatlong linggo. Pero kilala naman ho natin si James. Matapang. Malakas ang loob. Pusong bato yun eh. Hindi ho yun manghihina lang dahil sa problemang yan.
3: Tama, boss. Tsaka baka gumagawa lang boss ng paraan.
1: Alam mo, bakulaw, girlie, ako, mabait ako sa inyo. Pero dapat mabait din kayo sa akin. At pag malasagat nito dito sa
0: nombre. Sir, syempre, kung disiplina at tapang lang naman, kayong-kayo po yun. Takot nga ho kaming gumawa talaga ng hindi maganda under your watch. Pero, sir, talaga
1: yan. Basta isabihin nyo sa kanya, magpasok siya dito sa opisina at gawin niya yung tama. Dahil kung hindi, I will fire him.
0: Sir, sadali lang po ah. Meron din po kasing mga kamag-anak yan na alam ko pinag-aaral po niya sa probinsya.
1: Well, I don't care, girly. Ako, alam ni Bong yan. Alam din naman kadagadabaw yan. Mainis ako.
0: Sir, totally kayo naman ho'y magkadugo o magkalahi rin naman rather. But hindi ninyo bigyan ng pangalawang pagkakataon, ang kumpanya naman po natin, hindi ba? Very generous naman po kayo.
1: Kaya nga, papasukin nyo, sabihin nyo, galit ako. Pag hindi nyo pinapasok yan,
0: Sige boss, tubig ka muna. Pasok ka na sa room mo dito po. Magpahinga ka na po.
1: Gusto ko ng soup drink.
0: Sige po.
3: Naku, girly, galit na si boss. Baka madamay tayo dito. Gawin natin ang paraan para makontak natin si James at papasukin na kasi tatlong linggo na siyang wala.
0: Maling-mali talaga itong ginawa ni James. Akala ba niya ang hindi pagpasok sa opisina eh? Magagawa niyang takasan. Sa totoo lang, pinalaki lang niya yung problema niya. Sana naman pagbalik nun dito eh. May mahanap ng trabaho.
3: Tama.
0: Sanali, anong petsa na ba? May 12 na. Sakto-sakto, anytime this week, darating na yung mid-year bonus natin.
3: Oo nga.
0: Maaga yun.
3: Naku, baka maapekto, hindi nyo matatanggap niyang mid-year. Kaya kailangan talagang sumulpot na dito siya din sa opisina. Naku, nakakatakot.

0: Grabe, excited na ako. Ipandadagdag ko din to sa pangkasal namin itong mid-year natin. Naku, naku.
1: Oo nga, grabe. Ang galante talaga ni boss. Tsaka sobra-sobra pa yata to.
0: Ay, syempre, alam mo naman, eh, inilalagay niya yan sa sobre. Eh, minsan sumusobre yan ang mga 3,000. Alam mo na, pang-allowance, pang-pamasahe, pang-pizza natin. Eh, naku, bait-bait talaga ng boss natin. Napakaswerte natin na dito tayo nagtatrabaho. Ewan ko nga.
2: Yuli!
0: James?
1: James? Oh, abuti, pumasok ko na.
0: Bakit ka nandito?
2: Ay, huwag kayong maingay. Eh, sumulpot na ako dito, di ba? Natanggap ko yung text ni Bakulaw eh.
1: Mabuti naman, pinakinggan mo ko kasi, naku, mukhang malaki-laki yung problema ang ginawa mo.
0: James, ano bang ginawa mo? Nautok mo talaga. Bakit hindi ka man lang sumasagot sa akin, ha? Eh, di ba best friends tayo dito sa trabaho? Alalang-alala ako sa'yo. Tara nga dito.
2: Saglit, saglit, saglit.
0: Alam mo ba kung gaano kagalit si boss sa'yo, ha?
2: Alam ko, alam ko.
0: Pati sa kanya, nakarating na yung demand letter. Alam na niya ang totoo. Hawak na niya ang dokumento.

0: Sorry po talaga, boss.
1: Alam mo, James, hindi ko gusto yung ginawa mo. Dahil maraming kakapalpakan na hindi ka nagsabi na ilang linggo kang mawala. Tapos nag-iwan ka pa dito ng record na pati ang company ko madamay.
0: Boss, pasensya na po talaga, boss.
1: Siguro, kailangan mo munang magpahinga at ngayong araw na bigayan ng mid-year, hindi ka kasama.
0: Pero, boss, naku. Boss, deserve ko naman yun, boss, ah. Empleyado naman ako dito. Pumasok naman ako, boss, eh. Dapat meron ako yan, boss.
2: James, huwag ka sumigaw.
0: Pero karapatan ko yun. Karapatan ko yan. Nandito naman ako. Nung wala ako, inaanap niyo ako. Nandito ako. Kung gusto nyo, ba't ako nandito?
2: Eh, huwag ka sumigaw. Ba't ikaw pa yung galit kay boss?
1: Bakit ikaw pa ang galit? Kailangan mong magpaliwanag by letter at hindi pwedeng magsulpot ka lang dito. Mag-uusap tayo ng tao sa tao.

0: naman kasi. Bakit ka ba? Ba't mo ba sinigawan si boss ng ganun? Alam mo naman na, batas yan dito.
1: Tumaas na kasi yung presyon ko eh. Tsaka, natense na ako sa mga nangyayari sa paligid
0: eh. Teka, huwag ka maingay.
1: Bakit?
0: Ano yun? Bakit? Naku, James. Nandiyan na yata yung mga polis. Eh, parang... Naku, hindi ko alam to, James. Sandali, James.
1: Teka. Bakit may polis?
0: Hindi ko rin alam. Demand letter lang naman yun. Para sa'yo ba yun? Huwag tayo mag-feeling. Sandali lang.
1: Sandali lang.
0: Pero ikaw lang naman ang may issue dito, eh.
2: Magandang umaga po sa inyo lahat. Umari po bang makausap si Mr. James? James de la Cruz?
0: James daw.
1: Sir, ako po yun.
0: James.
1: Ako po yun, sir.
2: Oh, Mr. James, De La Cruz, meron po kaming areswaran po sa inyo at demand letter ng ating woman.
0: Naku po. James.
1: Pero, sir.
0: James, kung ako sa'yo, tumakbo ka na ngayon. Tumakbo ka na. Takbo!
2: Sir, saan po ba siya, sir?
0: Takbo!

0: boss. Pasensya na po talaga, boss.
1: Alam mo, James, kung hindi lang ako nagmalasakit sa'yo, ikay maghimas talaga ng rehas. Wala na akong masabi. Basta ako, dahil yung pagmamalasakit ko dahil sa contribution mo sa opisinang ito, inareglo ko kung ano yung gusot na ginawa mo. Ipangako mo lang ayusin mo ang natitirang gusot na ito. Talagang alam ni Bong yan. Alam ng mga tagadamo.
2: Ay, excuse me, sir. Sino po ba yung Bong na binabanggit nyo? Wala naman po tayong empleyadong Bong?
1: Meron. Si Bong. Bong Marco.
3: Ay,
2: si Marco. Bong pala pangalan nun. Sir, huwag kayong mag-alala ha. Salamat sa binigay niyong chance dito
0: boss,
2: sa kaibigan ko makulit na to.
0: Boss, salamat.
2: Tutulungan
0: talaga,
2: ko
0: boss.
2: Po siya.
1: Boss, sige. Kaya magpahinga ka na muna dyan. At huwag mong unang isipin na magbalik pa yung mga pulis. Ikaw na muna ang bahala, girl. Taka,
2: saan po ba kayo pupunta? Magbabakasyon po ba kayo?
1: Mahiga ako doon sa sahig. Masakit na ang likod ko.
2: Kala ko kasi pupunta po kayo sa Europe.
1: Masagana. Kasi malamig doon. Masakit ang likod. Magkadya na muna kayo. Salamat, boss.
2: Kung talaga, tumakbo-takbo ka pa? Alam mo ba, para kang kriminal. Kriminal ka ba, ha? Ang pagkakakilala ko sa'yo, mabuti kang tao. Malinis ang budhi mo. Pero yung mga ginawa mo, alam ko hindi mo pagkatao yan. Ang dami sa atin nasisira ng dahil sa pera. Dahil nasisilaw tayo sa kung anong pwedeng magawa at mabili ng pera. Pero James, sana maging rooted ka pa rin sa integridad mo. Hindi yung nagiging mukha kang masamang tao dahil lang sa paghahabol mo at paghahangad ng mas marangyang buhay.
0: Girly, sorry talaga. Hindi ko naman sinasadya na hindi ko din na-anticipate na dun mapupunta.

0: nakalimutan lahat yung mga desisyon na ginawa ko, yung mga pangungutang na nagka-patong-patong na pala, naipon. Pasensya na kayo, nadamay pa kayo sa kaiyan. Pati si boss tuloy, nakakahiya talaga. Pero mabuti na lang napakabait ng boss natin, kundi baka hindi nyo na ako nakikita dito.
1: Grabe, ang OA mo ha. Alam mo, pansin ko yung mga drama mo. Kahapon lang, naninigaw ka ng boss. Ngayon, umiiyak ka. Best actor ka rin eh, no?
0: Hindi, kasi nahihiya naman talaga ako, girly. Sa inyo, kay boss, sa'yo, lalo sa'yo, kasi sinabihan mo na ako noon pa. Hindi ako nakinig sa'yo eh.
1: O, Shasha, huwag na tayong magdrama ditong dalawa dahil alam mo naman na tayong magkaibigan dito sa opisina, tayo lang din ang magtutulungan. Sa hirap pa naman ang ekonomiya ngayon, sinasabi ko sa'yo, James, alagaan mo yung trabaho natin. Mahirap kapag si boss na ang nawala ang tiwala sa atin.
0: Oh, girly, tatandaan ko na yan. Hindi ko nakakalimutan yan. Tsaka, pangalamong pagkakataon ko na to, hindi na ako uulit. Gagawin ko na ko na yung tama. Hindi na ako mangungutang ulit. Babayaran ko na lahat ng mga existing na utang ko na to. Tsaka, makikinig na ako sa'yo. Salamat talaga, girly.
1: Sige. Oh, kaya mo yan. Basta nandito lang ako para sa'yo, ha? Yung ibinigay sa'yo na bonus, alam ko binigay pa rin. Ipambayad mo na agad yan din sa utang mo, ha?
0: Oo, makakasiguro ka, girly. Salamat talaga. Ibabahid ko talaga to dahil ayoko nang maulit yung kahiyan na inabot ko dito.
1: Sige na, huwag ka nang umiyak. Tama na yan. Talaga. Magtatrabaho tayo.
0: Girly, salamat talaga. Salamat talaga. Salamat talaga sa inyo, sa tulong nyo.
1: Oo naman, sige na. Magtrabaho na tayo dahil tandaan mo, binabayaran tayo dito para magtrabaho, hindi para magdrama. Sige na.
0: Salamat talaga, girly. Pasensya na kayo.

0: Radio Ka-Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio Ka-Vibes! Ang mamahalin mong duo sa umaga! Kasama ang Ultimate Flirty

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisikpura ako kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Ruben at Distate, nakatulong sa akin.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang namot sa anumang uri ng skin.
3: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!
4: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
4: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
7: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga! Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex! At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot! Woohoo! Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo! Ka-vibes! Nandito na ang inyong favorite vibe!

0: Uwas sa umaga! Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex! At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot! Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo! Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe!
1: Favorite vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok. Simula kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 ng tanghali para sa paborito mong bitamina sa umaga, araw-araw.
4: Favorite vibe! Salamat!
3: Para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng inyong radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang po
4: 92.3 FM Radio. At makikita nyo na po dyan, syempre daan-daan libo na ang ating followers. Salamat ah.
3: Thank you! At syempre dami nyo na, DJ Alex, Alex for Change!
4: At Kiko Kalikot.
3: Yeah.
4: May DJ yun, di ba?
3: Yeah. May DJ.
4: Bilangeron Daniel Padilla. DJ. DJ Kiko Kalikot.
3: Hindi ano. Pangalan niya?
4: DJ? Daniel. DJ Daniel Padilla. Di ba kasi yun ang ano? DJ.
3: Mm-mm.
4: Tawag kay Daniel. Ba't nga ba DJ?
3: Daniel
4: Jerome? Ano ba? Daniel Jacob?
3: Nalim mo yung tangka yung J eh. Siguro. Basta.
4: Basta J eh.
3: Mm-mm.
4: Search nga natin yun kung ba't DJ ang tawag sa kanya. Hindi naman siya nagra-radyo, diba? Pero speaking of DJ, ang dami na ngayong mga nagsusulputang mga DJ na basta may mikropono, nakaupo sa harapan ng lamesa, ay broadcaster na raw. Mabuhay kayo. Basta bawal mag-report ng fake news.
3: Yeah,
4: tandaan, kahit na independent tayo, gusto magbigay ng entertainment o balita man yan, dapat palaging hango sa katotohanan.
3: Yeah, dapat totoo lang.
4: Sa totoo lang,
3: diba?
4: At ito
3: na, susunod na ang mag-aatid ng totoong kwento ng buhay, ang programang Love Me,
4: Kathy G.
3: Kasama na kayo sa Pajusi at Mamiti, Kathy G is the place to be.
4: Oh yeah, at syempre yan nga ay magaganap from 12 to 3 in the afternoon at yan ay
3: susunod! Bukas ulit ha, magkarinigan tayo alas 8 hanggang alas 12 ng hali, ang paborito mong vitamina sa umaga, favorite vibe, kasama ang malupit na duo, walang iba, DJ Alex!
4: At DJ Kiko Kalikot.
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
4: The Vibes.
3: Ang lupet!
4: Ang oras, 11:46.
3: Bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
0: Ito ang malupit na pinakinggan! 92.3 FM Radio!
4: Kabay!
2: Ang lupet!

0: Johor, ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
0: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Ikinatuwa ng Office of the Prosecutor o OTP ng International Criminal Court ang paglalabas ng warrant of arrest laban naman kay Senator Ronald De La Rosa kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sa pahayag ng OTP, sinabi nitong mahalagang hakbang ang paglalabas ng warrant upang maisulong ang pananagutan sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantaon ng Pilipinas. Ayon pa sa tanggapan, magpapatuloy ang koordinasyon nito sa mga kinaukulang ahensya at stakeholders para sa maayos na pagpapatupad naman ng warrant. Inihayag din ng OTP na orihinal na inisyu ang sikretong warrant noong November 6, 2025 at ipinaalam ito sa mga otoridad sa Pilipinas pagkatapos maaprubahan. Noong Lunes, inutusan ng ICC Pretrial Chamber 1 na gawing public ang dating confidential na warrant laban naman kay Senator Ronald De La Rosa.
0: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
3: Samantala, ilang mga senador ang iginiit na dapat dumaan sa due process ang paghuhuli at paghahain ng arrest warrant naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi dapat umano umabot sa habulan, pagharang at sakitan. Nasa linya si JM Pineda ng FM Radio News para sa buong detalye. JM?
4: Nagsiga-sigaan ng NBI sa loob ng Senado at hindi ito karapat-dapat. Yan ang sinabi ni Senator Amy Marcos sa ginawa ng NBI kahapon sa paghahain nga o tanggang paghahain ng NBI ng arrest warrant dapat dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Binigyan din pa nito na may proseso nga yung paghuli at paghahain ng arrest warrant lalo na kung hindi ito galing sa Korte ng Pilipinas. Kung may warrant of arrest ang ICC, dapat daw idaan ito sa Interpol para makipag-ugnayan sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Ilalapit daw ito sa mga korte sa Pilipinas para ma-serve ang arrest warrant. Kagabi rin ay kinumpirma na ng ICC na naglabas na nga sila ng arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ngayon nga ay patuloy na mahigpit ang seguridad pagdating dito sa Senado, lalo na sa mga kwarto o sa kwarto kung saan nag-overnight. Itong si Senator Ronald Bato de la Rosa kanina ay nagkaroon siya ng panayam at binibigyan din pa nga rin ng kanyang kampo o mismo nitong ni Senator de la Rosa na hindi nga karapat-dapat at hindi tama yung ginawa ng NBI. At ngayon nga ay nasa protective custody siya ng Senado at may mga ilang pag-uusap ng sa NBI kahapon kasama itong si bagong Senate President Alan Peter Cayetano. At mamayang alas 3 ay possible mag-resume itong session at titignan natin kung ano pa yung pwedeng mangyari. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
3: Maraming salamat at JM Pineda.
0: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG na naglabas na ng red notice ang International Criminal Police Organization o Interpol laban naman kina negosyanteng Charlie Ang, dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, patuloy pa rin tinutugis ng mga otoridad ang tatlong fugitive sa pamamagitan ng malawakang manhunt operation na kinasangkutan naman ng libo-libong pulis sa buong bansa. Ipinaliwanag din ni Remulya na mas naging mahirap ang pagtunton sa mga suspect dahil sa geography ng bansa at sa malaking pinansyal na kakayahan ng mga ito. Samantala, sinabi naman ng DILG na mananatiling nakatutok ang pamahalaan sa pagtugis sa mga nasabing suspect upang mapanagot ang mga ito sa kanilang mga kinakaharap na kaso.
0: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
0: Ang ina!
1: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!

0: yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy G.
3: Hindi ka makasagot dahil tama ako, no?
4: Wala kang pakialam.
1: Love me, Cathy G.
4: Kuya, namamakadadali ka namin sa ospital. Kuya, namamakadadali.
5: Kuya!
4: Kuya Eva!
1: Kwentong feel na feel.
4: Saan sa kita ang pasyon?
5: Sa braso.
4: Nabraso. Ayan o,
5: tapos
4: ayan
5: na.
4: Ayan
5: na. Kita.
4: Sabi mo, pasingkiti.
5: Hindi ko sila kasi. Sige. Parang kambak.
4: Sige.
1: Kaya kung may kwento ka, kami

hindi talaga para sa iyo. Ayaw talagang umukol, hindi uukol, hindi bubukol. O, diba? Hello, Ka-Vibes! Kamusta ka naman po? Happy, happy Tuesday, everyone! 12:26 po. Why can it be? Ayan, syempre. 92.3 FM Radio, Ka-Vibes! Welcome to Love Me Cafe G! Kasama nyo na naman po ang gabay nyo sa usaping pag-ibig. Of course, walang iba kundi ako, Cafe G. Although, hanggang 3 PM po tayo magkakasama-sama, ha? Kamusta ba ang laban mo sa buhay? Nako, parang kahapon lang, ang daming may laban sa buhay. Oo, di ba? Oo, iba-iba. Anyways, alam nyo, lahat naman tayo ay iba-iba ang ating laban sa buhay. Yan. At nasa sa atin din kung paano natin ito haharapin, tong laban na to. Alam nyo, may mga laban sa buhay na hindi nakikita ng iba eh. Yung mga sakit na hindi lang katawan ang pinaghihirapan, kundi pati puso at pangarap.

0: Yung narinig na kwento ng mga anak na lumalaban sa sakit, yung mga batang halos sa ospital na lumaki, nako, mga kabataang napilitang tumigil sa pag-aaral dahil sa kondisyon nila, and mga pamilyang handang ibenta ang lahat, maipagamot lamang ang mahal nila sa buhay. Alam nyo, napakahirap magkasakit. Lalo na sa panahon ngayon, 'di ba? Kahit na gaano karami ang pera mo sa pagtatrabaho mo sa araw-araw, sa isang sakit lang, alam mo 'yon, limas, ubos agad ang iyong kaperahan. Kaya very important to take care of ourselves, lalo na po ang ating kalusugan. And alam niyo, sa likod ng bawat batang lumalaban sa mga sakit, madalas may isang taong hindi sumusuko. Alam naman po natin 'yan, at ito po ay ang ating ina. Ayan, siyempre sa pagpapatuloy pa rin po ng ating special ng Mother's Day, parang di pa tayo para may hangover pa tayo for Mother's Day, kasi di ba iba yung love na binibigay sa atin ng ating mga ina eh. Kaya naman ako, yung po mga sunod-sunod na mga sumulat tungkol po sa kanilang mga ina, kaya yan po ang aming in-entertain. Alam niyo yung isang ina na handang mapuyat gabi-gabi, umiiyak ng palihim, 'di ba? Alam mo yung kapag tinitingnan mo yung anak mo na parang andun yung takot lagi eh, 'di ba? Yung alam mo yung batang kuminsan na umiiyak ka na lang na palihim, gagawin yung lahat kahit kapalit na lang yung sarili mong kaligtasan, maibalik lang ang ngiti at pangarap ng kanyang anak. Ganyan magmahal ang ina, 'di ba? And today, ka-vibes ha, pakinggan niyo po ang isang kwento ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Isang kwento ng sakripisyo, pag-asa at pasasalamat. Ito po yung isang kwentong magpapaalala sa atin na kung gaano kalalim magmahal ang isang ina. At kung papaano minsan ang pagmamahal na yon ang nagiging dahilan para muling lumaban sa buhay. Diba kung minsan, pag nakikita natin na nawawala na tayo ng pag-asa, pero kapag may nakikita tayo isang tao na lumalaban, na mas malupit pa at mas matindi pa ang pinagdaraanan sa atin, namomotivate tayo eh, nai-inspire tayo to, ay, bakit nga siya lumalaban, but ako hindi, diba? Sana lahat ganun, ano, mamotivate doon sa nakikita nilang tao na lumalaban kahit mahirap ang buhay, lumalaban kahit na tinitiis na ang lahat. Ka-vibes, abangan nyo po ang ating story for today. Nababasahin ko po maya-maya lamang po, kaya huwag kang bibitiw ha, samahan nyo po ako syempre, at lagi-lagi kayong mag-i-smile. Kahit maraming pinagdaraanan sa buhay, maraming mga nakaka-stress na mga balita, eh mag-smile pa rin tayo eh, wala naman tayo ibang magagawa eh, diba? Hello muna sa mga ka-vibes po nating nakatutok dyan po syempre sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, and 97.5 Drensan, at mga ka-vibes din nating walang humpay na nakikinig dyan po sa 89.5 Davao del Norte at 101.9 Davao. Ka-vibes, smile naman dyan. Tuloy po ang tugtugan, and syempre ang ating letter mamaya dito lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes,
3: ang lupet.
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
3: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 93 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
1: Kavay! Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa taong pinaka mamahal mo? Yan po ang ating katanungan. Ayan, standing right next to me. Sino ba yung kadalasang tao na tumatayo sa tabi natin? Di ba yung mga magulang natin, di ba yung nanay natin, number one nating fan yan eh. Na minsan nga sinasabi nila eh. Di ba na parang kahit na ang dami na nagsasabi na hindi ka kagandahan tao, ganyan. Pero pag sa nanay mo, ay nako, sino yan? Di ba? Handa kang magalit, handa kang ipaglaban, handa makipag-away para sa'yo, di ba? Kapag nalaman nila na merong umaapi sa kanilang mga anak. Diba, nanay kagad to the rescue eh. And alam nyo rin, diba, kapag minsan meron tayong sugat, kahit na alam mo yung pag hinawakan ni nanay, tas ihipan niya lang yan, kahit na talaga may sugat pat dumudugo pa, minsan sasabihin niya, okay na po ma. Diba, parang iba yung dating nila eh. Talagang doktor ang tingin or lahat ata nang pwede natin maging tingin sa ating mga magulang, sa ating mga ina, ay yun ang tingin natin sa kanila. Iba yung comfort nila eh. Iba yung nararamdaman natin eh. Although, not all, dahil meron naman tayong mga nababalitaan na may mga nanay na hindi naging maging maganda ang kanilang relationship sa kanilang mga anak, but napaka konti no compared to doon sa mga nanay na talagang handang magbuwis buhay, mabigyan lang na magandang kinabukasan ng kanilang anak. Alam mo yun, na parang sabi nga eh, di ba, kung minsan makikita natin, lalo na kapag umiiyak ang isang ina, di ba, sinasabi natin, sinasabi nila na yan ngang anak ko na yan eh, hindi ko pinapadapuan ng langaw o kahit na anong insekto eh, tapos sasaktan lang ng ibang tao. Di ba, na parang coming from a mother, na parang ganon katindi ang pagmamahal mula sa paglabas natin sa kanila hanggang sa pagtanda natin, iniisip nila tayo. Kaya ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story for today. Isang story po ng pasasalamat ng isang anak sa kanyang ina. Bakit? Ano kayang ginawa ng kanyang ina? Yan po ang inyong abangan. Sabi nga ng SB19 eh, Mama, Papa, ako naman.
3: La chera chera, la chera chera chera, la chera la chera. La chera chera, la chera chera, la chera chera chera, la chera la chera.

0: LVG Love Letter。
1: This love letter is from Kenji. Dear Kathy G, sumulat ako sa inyo para ikwento kung gaano kalaki ang pagmamahal ng aking ina sa akin. Ako nga po pala si Kenji, I'm 21 years old. Bata pa lang po ako, alam ko nang iba ako sa karamihan ng mga bata. Madalas akong nilalagnat, hinihingal at madaling mapagod. Habang ang mga kaibigan ko ay malayang nakikipaglaro sa labas, ako naman laging pinapagalitan kapag napapasobra na ang kilos. Nung una, hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang buhay ko, Miss Kathy. Ang alam ko lang po, palagi kaming nasa ospital ni Mama. Halos kabisado na namin ang amoy ng emergency room. Ang tunog ng mga makina at ang mga mahabang pila para sa check-up at laboratory test. Lumaki akong si Mama lang ang kasama ko sa buhay, Miss Kathy. Bata pa lang po ako nang iwan kami ng tatay ko, kaya si Mama ang naging nanay at tatay ko. Kahit pagod na pagod siya sa trabaho, inaasikaso niya pa rin ako kahit kaya ko namang kumilos sa bahay. Pero habang tumatanda ako, mas lalo kong naiintindihan ang kalagayan ko. Hanggang sa dumating ang panahon, Miss Kathy, pinagtapat na sa akin ni Mama ang aking sakit. Meron daw akong kidney disease simula noong ipinanganak pa lang ako dahil sa abnormal development ko noong nasa sinapupunan pa lang ako ni Mama. Kaya kahit kalalaki kong tao, hindi niya ako kailanman pinagbuhatan ng mabibigat o pinagbubuhat ng mabigat at pinagtatrabaho ng mga nakakapagod na bagay. Dumating pa ako sa punto na pagod na rin ako, Miss Kathy. Napagod sa gamutan at sa paulit-ulit na ospital. Napagod sa pakiramdam na parang may limitasyon ang lahat ng gusto kong gawin. Hanggang isang gabi habang kumakain kami, nasabi ko kay Mama na parang gusto ko nang sumuko. Hindi ko malilimutan ang itsura niya noon, Kathy. Tahimik lang siya pero nakita kong pilit niyang pinipigilan ang kanyang pagluha. Akala ko wala na akong pag-asa. Akala ko habang buhay na magiging ganon ang sitwasyon ko, Miss Kathy. Hanggang isang araw, sinabi ng doktor na may possibility akong gumaling kung magkakaroon ako ng kidney donor. Hanggang sa lumipas ang ilang mga buwan ay may maganda kaming balita na natanggap. Meron na raw akong kidney donor, Miss Kathy, kaya tuwang-tuwa kami noon ni Mama. Excited ako sa operation ko, pero hinahanap ko noon si Mama. Ang sabi ni Doc, bawal daw ang may kasama sa loob at meron ding inaasikaso ang nanay ko para sa operasyon, kaya susunod na lang daw ito. Noong mga panahon na yon, naghahanda kami para sa operation ko, Kathy. Nakakatakot. Kailangan ko ng isang ina sa tabi ko dahil hindi ganun kadali ang gagawin sa akin at ang pagdadaanan ko, Miss Kathy. Pero mas matapang si Mama kesa sa akin. Siya pa ang nagpapalakas ng loob ko kahit alam kong siya rin mismo ay kinakabahan. Ilang oras na ang nakalipas nang magising ako, pero wala sa tabi ko si Mama, Miss Kathy. Kaya tinawag ko ang nurse para dalhin ako sa kanya. Nagulat ako nang makita ko ang aking ina, Kathy. Hindi ko alam na si Mama pala ang gumawa ng paraan. Sumailalim pala siya sa mga test at laboratories para malaman kung pwede siyang maging donor ko. At lalong hindi ko alam, hindi ako handa na si nanay pala ay handang isugalang sarili niyang buhay para sa akin. Miss Kathy, naging successful ang operation, pero may parte sa akin na nadurog ang puso ko ng mga oras na

Kathy G. Ngayon, alos isang taon na mula ng transplant ko, mas maayos na ang kalagayan ko. Unti-unti ko nang nagagawa ang mga bagay na dati ay hanggang pangarap ko lang. At sa bawat araw na gumigising ako, mas lalo kong nare-realize kung gaano kaswerte ang magkaroon ng isang ina na kagaya ni Mama. May nawala man sa kanya, pero para sa akin, siya ang pinakabuong tao na nakilala ko. Dahil ang puso niya ay punong-puno ng pagmamahal. Kung may gusto man akong sabihin sa kanya ngayon, ay simpleng maraming salamat, Mama. Salamat dahil hindi niya ako sinukuan. Salamat dahil pinaglaban mo po ako. At salamat dahil ikaw ang naging nanay ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking sulat. Saludo po sa lahat ng mga ina. Maraming salamat sa inyo. Gumagalang at punong-puno ng pagmamahal. Kenji.

Alam niyo, while reading the story of Kenji, pakiramdam ko nasa teleserye lang nangyayari yung mga ganitong bagay eh, 'di ba? Na merong isang tao na handang ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang pinakamamahal na tao, ang kanyang anak, 'di ba? Alam niyo, while also reading the story, ramdam na ramdam ko yung sakit. Alam niyo, parang you feel like crying kasi parang napakaswerte ni Kenji na meron siyang isang ina na handang ibigay ang lahat para sa kanya, 'di ba? Yung ina na tumayo bilang hindi lang basta ina, isang tatay, isang nanay, isang haligi, isang ilaw, lahat na. Lahat na ata pakete na doon sa nanay niya. And I salute your mom. At syempre, yun nga, sa lahat po ng mga nanay, 'di ba? Ibang klase, nakakaiyak, na nakakatuwa dahil iba yung feeling eh na merong nanay na nakagabay sa iyo eh. Tama eh, 'di ba? May ibang iba yung pakiramdam na merong kang nanay na nandiyan at matatakbuhan mo pa rin hanggang ngayon, 'di ba? Nakakasad kasi kung minsan, 'di ba? Sabi nga nila eh, ang swerte mo meron ka pang magulang, ang swerte mo meron ka pang nanay. So let's embrace them. Let's take good care of them. Hangga't nandiyan pa sila, mahalin natin sila. Paramdam natin yung pagmamahal na alam mo 'yon na hindi naman nila hinihingi na suklian the same level ng kanilang love na binibigay sa atin. Yet, pero kailangan nating iparamdam pa rin. Alam mo 'yon, minsan syempre lalo na kapag ikaw busy ka ng tao, may pamilya ka ng sarili, 'di ba? Kung minsan nasi-set aside, minsan nakakalimutan natin, ay andiyan pa nga pala, buhay pa nga pala yung mga magulang ko, buhay pa pala yung ina ko at ang tatay ko, 'di ba? Pero yun nga eh, dahil masyado tayong na-overwhelm or napo-focus sa mga bagay na alam mo 'yon, eto. Pero sana, ayan, ito, like the letter of Kenji, magsilbing inspiration, magsilbing, alam mo yon, reminder to us that we should love our parents, we should love our mother, dahil iba ang kanilang pagmamahal, diba? And we always say thank you sa kanila dahil nandyan sila palagi sa atin. At syempre, again, sa lapo ng mga ina, and of course, ganun na rin sa ina po ni Kenji. Ayan, thank you sa pag-alaga sa inyong anak. Maraming salamat, ka-vibes. Payuhan po natin si Kenji, 0927-384-8639, or pwede po sa aming Facebook page or my FB page, DJ Kathy G.

0: I want you to cry too. Eto na nga, naiiyak na nga ako sa sakit ng ulo eh. Naloloka na ako. Oo, para talagang iiyak na ako. Hindi ko na maintindihan. I want you to cry too. Nandadamay ka eh. Bakit? Oo, nakakaiyak. Anyways, I want you to cry too, Kino. 2:17 na po ang oras natin, ka-vibes.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
0: And oh, syempre, you're still listening to Love Me, Cathy G. Ngayon pong araw po ng Martes. Oo, diba? May mga pagkakataon talaga or may mga sitwasyon talaga na alam mo yon na okay ka pero hindi po pwedeng okay all throughout eh, ba? Diba? Meron talagang kahit papano may mga bumps. Ayan. Anyways, ka-vibes, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa taong pinakamamahal mo, ba? Diba? Katulad po ng narinig nating story, ang story nga po ni Kenji, kung paano siya nagpasalamat dahil dala-dala na niya ang parte ng katawan ng kanyang ina, ba? Diba? Alam niyo yon, eto na nga siya, iniluwal na siya, galing na siya doon sa kanyang ina, pero hindi natapos doon. Dahil nga ito pong si Kenji ay may sakit, at nawawalan na ng pag-asa, pero ang ina niya, hindi. May pag-asa pa. Nandito pa ako, anak. Buhay pa ako, kaya ang aking parte ng katawan na kung pwede kong ibigay sa'yo, mabuhay ka lang gagawin ko. Which is yun nga yung ginawa ng kanyang ina. Kaya hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa taong pinakamamahal mo? Ayan. Alam niyo po ba, ang unconditional love, according to American Psychological Association, ang yung unconditional love ng isang magulang, kayang magbigay ng mas malaking emotional strength yan na sa anak na may malubhang karamdaman. Kaya nakakatulong ito para mas magkaroon ng pag-asa at motivation ng pasyente. Diba yun nga yung katulad na sinasabi ko kanina? Diba pag ikaw nakahiga ka, may sakit ka, makita mo lang yung nanay mo, hawakan ka lang niya, you feel like parang gumagaan yung pakiramdam mo eh. Iba yung touch niya eh. And according to studies din, yung mga batang lumalaki na may malubhang sakit, mas nagiging emotionally mature ng mas maaga kumpara sa iba dahil mas maaga nilang naiintindihan yung hirap at yung responsibility sa buhay. Sabi nga nila, kapag ikaw, yung sakiting ka daw ng bata, medyo pag lumaki ka, medyo mas malakas ka. Diba? Unlike compared to, alam mo yon na malakas ka pagdating na medyo may, I don't know, pero yun yung nagiging kasabihan. And according din sa research, yung emotional support mula sa family, malaking factor sa recovery ng mga pasyenteng dumaraan po sa transplant at iba pang seryosong operation. Ayan. Ay, nako, ka-vibes ha. At yun nga, congratulations. At nandiyan pa ang iyong ina, Kenji. Sabi ni Erwin Velasco, elders often say, Cathy G, just sa, anong tawag dito, kakainin mo na lang ibibigay mo pa sa iyong anak. Diba? Ganun po kadakila ang isang ina sa kanyang mga anak, that alam mo yon na kahit na gagawin niya ang lahat, as long as for the children's good, she will give what's for them. Ayan. Ano ba yung Englishero ah? Ayan. Hello muna sa Solid Catmac Official Group, Cathy G, para sa kay Kenji, sa nanay niya. Alam nyo, isa kang saludo po ako dahil sa pagmamahal nyo po sa inyong anak. And para ibigay ang parte ng inyong katawan sa inyong anak. Nako, kakaiba po yan ah. Even if it's not enough for you, saludo po ako. And for Kenji, sana alagaan mo yung ibinigay sa'yo ng iyong ina. Ayan, mahalin mo ang iyong nanay dahil isa siyang instrumento. Ginamit siyang instrumento para makita mo pa ang ganda ng mundo. Diba? Thank you, Erwin. Oo, parang nag-auto-translate itong message mo eh. Naging Uncle Sam bigla eh. Thank you, Erwin. Sabi naman ni William, Cathy G, salamat po sa lahat ng mga ina sa mundo. Lahat naman may gagawin nila para sa anak eh. Mailagay lang sila sa tama eh. Tama at maayos ang direksyon sa mundo. As much as they can give so that the little life of their family and their children can be fixed. And thank you, William. Yes po. Hanggat nabubuhay ang mga magulang natin, mahalin natin sila, sabi ni Coach Everyday. Miss Altesa, hello po sa inyo. Ganun din kay Randy Santisas and Gloria King Michano. Ka-vibes, syempre tuloy pa rin po tayo sa tugtugan. Kaya huwag kang bibitiw ha. Diyan ka lang. Mag-smile ka lang. Ano man ang pinagdaraanan mo, mabigat man ang iyong dinadala, ka-vibes, nandito lang po ang Love Me Cathy G. And of course, ang 92.3 FM Radio, ka-vibes. Ang lupet.
1: Love me. Cathy G.
2: Ang lupet!
1: Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes. Good morning. dramahang puno ng comedy. Favorite Vibe, kwentong puno ng real talk. Love Me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan,
0: too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso, yan ang ating main event. Siksik, malupit,
2: ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes.

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupet. This is the final hour ng programang Love Me Cathy G. Christopher Cross, the best that you can do is to smile. Oras po natin, 2:47 na Ka-Vibes.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
0: ACS. Hanggang saan bang kaya mo isakripisyo para sa taong pinakamamahal mo? Alam niyo yung pakiramdam na pabigat dahil sa sakit at kaya yung karaniwan sa mga taong may chronic illness. Maaari ito magdulot ng depression at pagkawala ng motivation kung walang emotional support. So very important that alam niyo na merong mga taong yung support system. Hindi nga lang kahit hindi lang yung sobrang yung chronic illness. Yung may mga pinagdaraanan ka lang. Very important na may tao kang nasasabihan eh. Kasi iba pa rin yung mag-a-uplift sa'yo, merong mag-motivate sa'yo na huwag kang sumuko sa laban. Sige pa, kaya mo pa. Konti pa, konting tiis pa, baka pwede pang pigain, ba? Diba? Salamat po sa lahat po ng mga nakinig at nagbigay ng reaksyon at payo, of course, every day sa atin po mga letter sender, sa mga humihingi po ng payo, humihingi po ng tulong, ibinabahagi ang kanilang storya sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ka-Vibes, alam nyo, ang tunay na pag-ibig ng isang ina, walang kapalit, walang hanggan. And for you, Kenji, maswerte ka dahil hindi lahat ng magulang kayang ibigay pati sariling buhay para sa anak ka. Kaya napakalaking biyaya ng pagmamahal na meron siya for you eh. Alam mo yon. Pero always remember na yung ginawa ng nanay mo ay yung pag-alay nung parte ng katawan niya dahil gusto niya, gusto kanyang lumaban at naniniwala siya na may, alam mo yun, halaga pa rin ang buhay mo. Minsan kasi iniisip natin na normal lang yung pagmamahal ng magulang, eh talaga naman kailangan mahalin tayo ng magulang. Pero kapag ang isang ina, handang ibigay nga ang lahat, di ba, pati buhay niya, para mabuhay lang din yung kanyang anak, eh nako, ibang klasing pagmamahal po yan, katulad ng ginawa nga po ng nanay ni Kenji sa kanya. Hindi na yun obligation lang eh. Yun ay isang good example of sacrifice galing sa pusong walang ibang pinagdarasal kundi ang huminga pa at mabuhay ang kanyang anak. Diba? Alam niyo, ito, I always hear this to my mom na parang sabi niya, alam mo, I always pray every day na gabayan ang mga anak ko, gabayan kayong mga anak ko. Alam mo yun, parang sila talaga yung prayer warrior natin eh, na kapag kailangan natin ng dasal, ay nako, eto na, nanay mo na, number one na yan. Diba? Ipagdarasal at ipagdarasal ka niyan mula bata hanggang pagtanda mo. And you know what? No language can express the power and beauty and heroism of a mother's love. Sabi nga ni Edwin Chapin. Thank you so much, Ka-Vibes, for sharing your story with us. Kenji, napaka-inspiring ng iyong story. And sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo, lmcgcathy@gmail.com or sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. O malinaw po yan ha. Diyan nyo po, i-PM nyo na po. Simpleng-simple lang po gagawin nyo, diba? And of course, syempre, this has been Cathy G para po sa ating Tuesday edition ng Love Me Cathy G. Until tomorrow, magkarinigan po tayo dito pa rin sa LMCG. Ito na po, susunod na ang tambalang Banana Crew.
2: Yes! Kasama na tambalang Jai Kong.
0: Jai Kong.
2: But for today's video, we are solo flight. Grabe, Tuesday pa lang mga ka-vibes.
0: Oo,
2: no?
0: No. Pero ang bilis ng araw, ha?
2: Sobra.
0: Imagine, anong petsa na ngayon, di ba? 12 na.
2: Parang kaka-birthday ko pa lang ng May 1.
0: Oo, di ba? Ngayon, 12, tapos malapit na pasukan, di ba? Oo.
2: Nako, I'm sure excited ang ating mga ka-vibes na papasok. And, pero kailangan natin maghanda, no? Kasi magiging, siguro, traffic.
0: Ay, nako, sigurado. Yes. Expect na natin yan. Oo.
2: But it's a good thing kasi syempre, meron din, that means a good business din.
0: Correct.
2: Para sa ating mga nagbebenta ng mga fishball, yung mga vendors,
0: yung mga vendor,
2: diba?
0: Ulit. Oo, ayan. Nako, kaya siyempre, expect na natin yan. Malapit na. Kaya dapat mag-ready na. May mga kasama ka ba for today?
2: For today's video, ako lang po, mga ka-vibes. Wala tayong guest for today. Pero bukas meron. Abangan yan.
0: Mm-hmm.
2: Nako, ipopost natin yan sa social media natin. Please follow 92.3 FM Radio Manila.
0: Ayan. So, abangan nyo po. Siyempre, mga kasama nyo muna for the meantime. Ulit, mag-isa lang. DJ Chloe. Ayan, ang darling.
2: Yes!
0: Na radyo. Ayan, sa Banana Crew. And of course, before I end, I would just like to greet happy fiesta po dyan po sa amin sa Santa Ana, Our Lady of Abandon, ang ina ng mapag-ampon. O, diba?
2: Wow!
0: Dahil ito yung topic natin, it's about mother eh. Aking the last letter that I read kanina is about mother. So, ayan, ako, ito po, ina ng mapag-ampon sa mga taga Santa Ana po. Happy, happy fiesta po sa inyong
2: happy
0: layan.
2: Happy fiesta!
0: Santa Ana, Manila. Kabibes! Tuloy po ang tugtugan. Siyempre, kasama niyo po DJ Chloe. Siyempre, dito lamang po yan sa 92.3
2: FM Radio. Ka-vibes ang lupet!
3: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes
4: ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G.
3: Gusot na naman ang mukha? Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak! FM Radio Newsbreak!
5: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Binatikos ni dating Senator Antonio Trillanes IV si Senate President Alan Peter Cayetano dahil umano sa paglikha ng constitutional crisis kaugnay ng pagprotekta kay Senator Ronald De La Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest mula naman sa ICC. Nananatili sa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa matapos mabigo ang mga ahente ng NBI na maisilbi ang warrant sa loob ng Senado kahapon. Ayon kay Trillanes, walang kapangyarihan ang isang Senate resolution para baliwalain ang mga umiiral na batas, kabilang ang Republic Act 9851 na may kaugnayan sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Gayon niya, kinikilala rin ng Korte Suprema ang jurisdiksyon ng ICC sa mga kasong naganap habang miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Samantala, naniniwala naman ang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na pansamantala lamang ang pagprotekta ng Senado kay De La Rosa upang maiwasan ang tensyon. Gayunman, babala niya na maaring maituring na obstruction of justice ang patuloy na paghadlang sa posibleng pag-aresto naman sa senador.
4: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
5: Samantala, sa iba pang mga balita, inamin ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na posibleng maaapektuhan ng pagbabago sa pamunuan ng Senado ang nakabinbing impeachment case laban naman kay VP Sara Duterte. Ayon kay Sendanya, mahalagang factor o dahilan ng pagpapalit ng mga pinuno ng Senado dahil ang mga senador din ang gaganap bilang mga senator judges sa oras na magsimula ang impeachment trial. Binanggit din ang mambabatas na may ilang opisyal na matagal na umunang hindi dumadalo sa mga sesyon ngunit muling nagpakita para makalahok sa mga butuhan kaugnay ng impeachment. Gayon pa ni Sendanya, dapat manaig ang pananagutan at hindi ang politika sa pagdesisyon ng mga mambabatas, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa umano'y paggamit ng pondo ng bayan. Tanawagan din siya sa mga senador na gampanan ng maayos ang
6: kanilang kukulit. This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
5: Ang kanilang mga desisyon.
4: FM Radio Newsbreak.
1: FM Radio Newsbreak.
5: At sa ating pahuling balita naman mga ka-vibes, ipinaliwanag ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na walang paglabag sa batas sa pagtutuloy ng mga pagdinig kaugnay ng impeachment case naman laban kay VP Sara Duterte kahit na summer recess ang Kongreso noon. Sa sesyon ng Kamara, kinestyon ni Sagip Party List Representative Paolo Marcoleta ang legalidad ng mga pagdinig na isinagawa ng House Committee on Justice noong March at April dahil git niya ay nakatuon lamang sa mga session days ang itinatakda ng konstitusyon para sa impeachment proceedings. Tugon naman ni Luistro, pinahintulutan ng House Resolution Number 892 ang komite na ipagpatuloy ang mga pagdinig at kaugnay na aksyon kahit nasa recess ang Kamara. Binigyang din niya na magkaiba ang proseso ng paggawa ng batas at ang proseso ng impeachment. Sinuportahan naman ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang posisyon ng pamunuan ng Kamara at sinabing hindi pa natatapos ang regular session ng Kongreso kaya may kapangyarihan pa rin ang plenaryo na pahintulutan ang mga pagdinig ng komite.
4: FM Radio Newsbreak.
1: FM Radio Newsbreak.
5: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
4: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio. 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes.
3: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes! Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew.
2: Tambah

Visayas at Mindanao, sa buong Pilipinas. Humiyaw, sumigaw, sumayaw. Nakita ko yan. Siyempre, I know in my spirit that everybody is having fun right now. Nako, Tuesday afternoon po. Happy Tuesday afternoon sa inyong lahat. It feels like a long week already. Pero syempre, grabe, Tuesday pa lang. And parang ang daming nangyari lately. Maraming tumakbo. Maraming nadulas. Nako! But don't you worry, Ka-Vibes. Dahil dito, sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupet. Bibigyan namin kayo ng good vibes all throughout. All day, every day, and 4 a.m. to 12 noon. O, diba? And syempre, dahil 3:24 ang oras, kasama nyo today ang inyong pamansang darling! Ay, Musa Radyo! Kasama nyo po, DJ Chloe! Syempre, sayawan na natin ang ating mga ka-vibes na nakikinig mula sa 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davao del Norte. Maayong hapon sa inyong lahat. Ganun na rin sa ating mga ka-vibes all the way in 102.3 Bacolod. Nako, yung nanay ko pinanganak po sa Bacolod. Ang alam ko lang na tawag nila sa akin nung bata ako, Palangga. Ano ba yun? Meron pa isa yun. Meron yung maganda. Ano yun? Nakalimutan ko na mga ka-vibes. Kayo ba? May greeting kayo ng na in the dialects of Bacolod. Aram ko, Palangga. Tapos, kagwapa-gwapa. Ganon. Yun lang yung alam ko, syempre. And of course, 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. Hello, hello po sa ating mga ka-vibes. Everyone who is listening, hello sa ating mga ka-vibes na mga nasa Paresan. Mwah! Pati na rin sa ating mga ka-vibes all the way in the water stations. Mwah! Ang ating mga ka-vibes sa daan, yung ating mga ano, yung mga staff na nasa labas, nasa initan, sila po ang nagwawalis ng mga dumi sa ano, yung mga dahon-dahon sa gilid, o kaya naman yung mga mangangalakal. Maraming salamat for always doing your jobs and helping us na umunlad dito sa Pilipinas. Mwah! And of course, syempre hindi na rin natin kalilimutan ang ating mga traffic enforcers. Mwah, mwah, mwah, mwah, mwah! Para sa inyo ang ating mga MMDA. And of course, mga ka-vibes, no, dahil 3:26 na nga po ng hapon. Nako, it's time para sa inyong paboritong merienda. The home of the stars, Banana Crew! Nako, mga ka-vibes, dahil nabati ko ang ating mga traffic enforcers. By the way, solo flight po muna tayo today. Wala ang aking Marsis, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Grabe, ang aking Marsis. Nami-miss ko na talaga si Marsis. O, diba? Nag-rhyme. Siyempre, nako, bukas makakasama natin ang aking Marsis. So, mag-aabang-abang po ako dyan. But of course, wala pa rin, huwag niyo akong iiwanan. Kasama niyo pa rin ang inyong darling for today's video. Ayun na nga. So, binati na natin ang ating mga traffic enforcers. Napunta ako sa sitwasyon yesterday. Just to share, no, dumaan ako sa may hindi ko nasasabihin kung aling area, but dumaan po ako sa Taguig yesterday. And grabe, alam nyo, medyo napagalitan tayo ng traffic enforcer. Sorry po, kuya. Sorry na po. So, ang nangyari nga, ito ang siste. Hindi ko alam na meron palang tinatawag na counter parking. Kayo ba, ka-vibes, na-experience na ba ang counter parking? Kasi parang ang dami kong iniyak kagabi dahil feeling ko, oh my God, ang haba-haba na ng araw ko at tapos pinapagalitan pa ako ng traffic enforcer. Does nobody love me in this world anymore? Ganon. So nagre-reklamo ako sa kotse ko pagkatapos na parang umiyak ako ganon. Pero ang nangyari kasi, counter parking, it's a crime? Charis. Hindi naman. It's a violation pala. Alam niyo yung ano, kapag nasa two-way kayo na street, tapos, di ba, kunwari, nasa daan ka na pa-straight, pa-forward kayo. Tama ba yung pag-explain ko? Sorry, hindi po talaga ako enforcer. Pero, basta yung, kunwari, ang kotse mo, di ba, dapat, imbes na naka-park siyang nakaharap,

And so kinausap ako, tapos sinabihan niya nga ako na, "Ma'am, counter parking po ang ginagawa natin." Tapos syempre nagpaliwanag ako. "Naku, hindi ko po alam na may ganito ganyan ganyan." Tapos parang sinasabi niya, "Syempre mali ka. Ano eh, parang may hindi naman sa mali ka, pero sinasabi niya na, ah, may ganyan po talaga. Sorry ha. Kasi may rules po tayo dito. Hindi po pwedeng mag-counter park." Eh, syempre, first time ko lang narinig na may ganun pala. So, wala na akong nasabing iba. Ang sinabi ko, "Sorry, kuya! Sorry po." Hindi naman ako umiyak, pero pagkatapos ako umiyak, sinabi ko lang, "Sorry, hindi ko po talaga alam." So, alam niyo, na-realize ko ka-vibes. Kahit alam mong tama ka na hindi mo alam yon, and syempre, nung nandun nga ako, medyo gabi na yon at wala namang kotse. Tapos kasi ang nangyari sa akin, pumunta ako sa kabilang, sa left side. Nasa right side yung, di ba, yung lane natin. Nasa right side. Dahil two-way street po siya, kumaliwa ako sa area na yon dahil nandun yung building na kukunin ko. I mean, sa ground floor lang siya. As in, katapat lang talaga ng kung saan ako naka-hazard. Tapos, syempre, parang sinabi ko, wala naman tao, so gumano na lang ako. So, ayun, pinaliwanag ko sa officer, and maraming salamat naman kasi naintindihan niya ako. Alam niyo, minsan mga ka-vibes, it's hindi laging dahil tama tayo, tayo na dapat ang sundin. Minsan, we also have to understand na yung ibang tao, at saka syempre, especially ang ating mga traffic enforcers, ginagawa lang po nila ang trabaho nila. Meron din akong experience dati sa Ayala, sa EDSA. Ano yun eh, parang EDSA, yung kakaliwa ka, Ayala. Tapos parang pag dumiretso ka, EDSA. Hindi ko lang sure kung parang pa-north ata siya, ganun. Tapos yung tatlong lane na nasa loob, kailangan magta-turn left. Kasi yun yung lane na nakasulat sa floor, ganun. Tapos ang ginawa ko, dumiretso ako kahit nasa third lane ako. So hindi ko alam na bawal pala yun. So syempre, di ba parang, ay, hindi ko po alam na bawal yan. Imbes na gumanon tayo, mga ka-vibes. It's very, kailangan natin maging professional. Dahil sila po ay gumagawa lang ng trabaho nila. Siyempre, ikaw naman, kung ikaw ay isang boss, mapaproud ka sa naka-naka mo or sa mga tao mo kung sila ay talagang doing good in their jobs. Sinusunod lang po talaga nila ang mga laws. And we have to be, sa totoo lang, imbis na magalit tayo, dapat natutuwa tayo. Dahil sila ay talagang nage-effort at naini-ensure nila na talagang lahat ng tao ay sumusunod sa mga batas. And that is, and I thank you. Ayan. Nako, ang ganda ng usapan natin at chikahan natin. Kayo ba? Na-experience nyo na ba ang counter parking na pinagalitan kayo, ganun, or kaya nagka-violation kayo? Paano kayo makiusap sa ating mga officers? And syempre, i-share nyo na po yan sa ating hotline. Pwede po sa ating text line sa Globe 0927-384-8639. Ulitin, 0927-384-8639. Meron din po tayong Facebook. I-message nyo lang sa ating mga post o kaya naman i-PM nyo po kami sa 92.3 FM Radio Manila. At syempre, Banana Crew po, 3 PM to 5:30 PM ang oras natin. 5 na agad-agad. Nako, excited na ang inyong sis Mars. Ang oras natin, 3:33 nga po ng hapon. Kayo ay nakatutok dito sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
1: Good vibes!
5: Ang lupet!
1: 92.3 FM Radio.
6: Good vibes!
5: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes. Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew.
2: The

0: Banana Crew!
1: Hello mga Vabs, ako po si Bren Manalo at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, The Vabs.
2: Hello mga Vibes, ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, The Vibes.
3: Hello ka-vibes! Ako si River Joseph. Laging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
0: Paborito yung merienda! Nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
4: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
5: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
6: Live sa studio, Robbie Domingo!
7: Hey!
8: Hello mga kaba!
9: Miss Julian Santos!
5: Uy, pagod na pagod ako dito!
10: JC De Vera!
11: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa

0: 101.3 FM Radio Kavibes, ang lupet. Oras natin 4:39. And of course, may pa-surprise tayo sa inyong lahat. Nako, mga Kavibes. Baka kiligin kayo, meron tayong guest for today's video. Siyempre, hindi ko na siya papatagalin. Ito na po siya.
1: Hello, Kavibes. How are you guys?
0: Nako! Sino kaya yan, mga ka-vibes? Siyempre, walang iba kundi si...
1: Siguro gusto ko muna itago yung self ko.
0: Wow! Bakit mo naman gusto itago pa yung self mo?
1: Gusto ko, mga ka-vibes, yung mag-guest kung sino ako.
0: Nako, kagaya! Nako, kasama natin today!
1: Ako nga pala, ka-vibes, si Gerald Anderson, panatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, Lupet.
0: Nako, kaboses mo talaga si Gerald. Nako, let's all please welcome DJ Siden.
2: Hoy! Ako pala to?
0: Yes! Kasama natin for today's video, si DJ Siden. Dahil syempre, naririnig nyo ang ating background. Pinoy!
1: Yes, syempre. Proud to be Pinoy.
0: Yes!
1: Ang ganda ng mga nangyayari sa bansa.
0: Yes! Kaya nga, nilagay ko ang ganyang background natin dahil today is May 12, hindi po Independence Day. Next month po.
1: Binanggit mo lang na May 12.
0: Yes, May 12. And syempre, sabi ko, naku, 1 month in advance, gusto kong mag-tongue twister ngayon.
1: Aba!
0: Yes, pero syempre, kailangan natin ng kasama para sa ating tongue twister. Kaya syempre, in-invite natin si DJ... Siden!
1: Hello, vibes.
0: Ayan na nga. And of course, ang gagawin natin is hihingi ako ng number from you, DJ Siden, from 1 to 22. Mm-hmm. Mamimili ka kasi nasa kamay ko na ang ating mga tongue twisters na Tagalog for today's video.
1: Aba, so pag nagmanggit ang number, yun yung babanggitin. Yun yung bibigkasin kong
0: tongue twister. At saka dapat 5 times at walang mali. So ganito ang gagawin natin. So ang pa-challenge natin ngayong 4:41 is, let's make it quick because we have a Banana Crew Daily Top 10 Countdown.
1: Countdown.
0: Yes. So, kailangan lang natin mag one round na lang.
1: Alright.
0: Oh my gosh. So, kailangan kung sino ang manalo, siya ay...
1: Si Brent Manalo.
0: Siya si Brent Manalo. At dahil PBB, ang matatalo ay tatawag, magpa-prank call ng mabilisan lang.
1: Knockout!
0: Okay, what's the number?
1: Number 5.
0: Number 5. Ang dali naman ito.
1: Ano yan?
0: Siopaw, siomay, suman. Okay, say it 10 times.
1: Uy! 10 times? Siopaw, siomay, suman.
0: Oo.
1: Okay, 1, 2, 3, go. Siopaw, suman. Siopaw?
0: Mali!
1: Siopaw!
0: Mali na agad-agad!
1: Siopaw, siomay, suman.
0: Uh-huh.
1: Okay. Siopaw, siomay, suman. Siopaw, siopay, suman.
0: Mali na! Oh my goodness, mukhang talo na si DJ Sai.
1: Uy, ikaw muna.
0: Oo nga, hindi pa nga ako. Sige, let's see if natalo ako dito. But let's go. Naku, bigyan mo na lang ako ng number.
1: Oh, para, bigyan kita ng number.
0: Para yung sa akin.
1: 15.
0: Okay, number 15 is... Oh my goodness! Ano ba to? Sino ba si Leroy na yan? Leroy Zinda.
1: Tungkol sa relo yan.
0: Parang iba yan. Tungkol sa relo yan.
1: Mm-hmm.
0: Ang relo ni Leroy ay nagka-luray-luray. Bakit naman ganun?
1: Wala, natawag ka na. Mag-prank call ka na.
0: Wait! Okay. Okay, game. It's 10 times, no?
1: Oo. Huwag mong babasahin. Sige,
0: naku,
1: basahin mo na.
0: Ang kasi ang haba, hindi ko matandaan. Sige. Okay, game. Okay, and fight. Ang relo ni Leroy ay nagkaluray-luray. Ang relo ni Leroy...
1: Tawag na, prank call na tayo.
0: Mag-prank call na tayo, pero ikaw ang magpa-prank call.
1: Oh, ba't ako?
0: Dahil ikaw ang pinaka... Oh. Sa second pa lang mali ka na. So that means... It is time for your prank call.
1: Prank call?
0: Alam ko na kung sino yung pa-prank call mo.
1: Sino?
0: Ang bestie mo. Ang amok kabugerang DJ.
1: Si Jaja. Pwede.
0: Tapos sabihin mo sa kanya, Jaja, I miss you so much. I am so sad. And gumanong ka lang. And I need your help right now.
1: Sige. So, kunwari nalang lumabas ako.
0: Oo.
1: Sige.
0: Nalulungkot ako kasi ubos na yung mga fishbowl dito. Yun na lang sabihin mo.
1: Game.
0: I need your help.
1: Calling na ako, mga ka-vibes, ha? Be ready, mga ka-vibes, ha? Hello? Jaja?
3: Yo?
1: Nasa ano ka? Nasa table ka?
3: Yes, sir.
1: Nasa, lumabas kasi ako.
3: Yes.
1: Lumabas ako, tapos... Naano ako eh, hindi ko na na... Naisnatchan ako.
3: Ano to, Sanjel?
1: Naisnatchan ako. Medyo... Naisnatchan yung wallet ko nakuha. Kaya... Yeah, diba, parang... Andiyan ba si Ma? Andiyan ba? Sino ba pwedeng ano?
3: So, ato?
1: Dito ako sa may ano eh.
3: Nasaan ako?
1: Sa may... Sa may Tomas Morato.
3: Dayo mo naman.
0: Nasaan si Chloe?
1: Andiyan ba si Chloe? Ay, nasa programa ba si Chloe? Nasa programa ba si Chloe?
3: Oh, nasa programa.
1: Si ID?
3: Nasa programa ka rin eh.
1: Ha? Hindi, nasnatchan ako ng wallet. Patulong naman ako kasi.
3: ID. ID. Sige, teka. Tulungan kita ha. Wait lang.
1: Oo, oh, kasi... Nasnatchan ako eh.
3: Saan ka ba?
0: Bite ni DJ Judge.
3: Saan?
1: Tomas Morato. Di ba bibilang merienda kasi? Eh,
3: ID. Yung nanakawan doon ang wallet si Lisa Angel sa Tomas Morato.
1: Oo, oh, patulong naman ako.
3: Oo.
1: Oh.
3: Gagot to ba?
1: Oh.
0: Alam mo, itigil na natin to.
1: Alam nyo, babagsak yung station natin dito, kapibes.
0: Nako, maraming salamat, DJ Jaja, for being so caring. Oh,
1: ano ba naman, pabagsak?
0: DJ ID, maraming salamat. Ang oras natin, 4:46. At syempre, mga ka-vibes, I know everybody is so excited para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Nako, may nakita akong isang artist.
1: Mm.
0: Alam mo, this is rare na minsan lang silang dalawa sila pasok. I mean, dalawa yung kanta niya tapos pasok. Sino kaya itong artist na ito?
1: Aba, napakalupit naman yan.
0: Kaya nga.
1: Ang lupit naman.
0: Baka recurring siya, no, na artist. Kaya nako, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa.
1: Mm.
0: It's 4:46 on the clock. Oh, umu-on the clock siya. And syempre, wala pong lilipat. Home of the Stars, everyday po, Monday to Friday, 3 p.m. to 5:30 p.m. Kasama ang inyong pambansang darling, Musaradyo DJ Chloe. And of course, ang inyong, ang aking Marsis, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsara, DJ Jaiho. And for today's challenge...
1: Ay, ako nga pala yung tropa mo nakakabulo kasama. Ako si DJ Sajo.
0: Nako, maraming salamat for tuning in. Siyempre, magbibigin na po tayo. Magsisimula na po tayo sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Kaya dito lang kayo sa 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupet! Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kavibes!
4: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
5: 92.3 Banana Crew's Number 10.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sa mga ka-vibes natong Dabawine o Dabawina, sa Davao City o sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan kauban ang imong paboritong artista ug idolo sa 101.9 FM Radio Davao ug sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
2: Ang inis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: on Nana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabay!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
2: Banana!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FM Radio.
3: The vibes.
2: Ang lupet.
4: Makarangkada, live traffic update muna tayo mula sa MNDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Reliance. So ito yung dyan sa may Mandaluyong area. Unahin natin itong nasa kanang bahagi ng ating mga television screen.
1: 92.3 FM Radio.
4: The vibes. At galing ng Makati, dumadaan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin ngayon ay mabigat ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Boulevard Underpass. Samantala, dito sa left side ng ating mga television screens, makita naman natin ang southbound lane ng EDSA Reliance. Yan yung galing ng San Juan, galing ng Quezon City, dumadaan ng Mandaluyong at papasok ng Makati at Taguig area. At nakita nga natin, moderate naman ang traffic sa mga oras na ito.
5: May 12, 2026, Martes. Back to normal na ang sitwasyon sa Senado, isang araw matapos ang palitan ng liderato nito. Pero ang issue ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, usap-usapan pa rin. Kasama niyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
4: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZFM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Patalyones. Ito ang
5: Arangkada Balita!
6: Dating Senador Antonio Trillanes, tinawag na duwag si Senador Ronald De La Rosa matapos takbuhan ang mga tauhan ng NBI. Malacañang, tiniyak na may bibigay ang karapatan ni Senador De La Rosa bilang akusado. PNP, pinaigting ang mas mahigpit na seguridad sa Senado sa harap ng tensyon. Dating Senate President Franklin Drilon, sinabing labag sa batas ang posibleng pagbasura ng Senado sa impeachment trial laban kay VP Sara. At Pampanga, nasungkit ang Guinness World Record para sa largest water lantern displays.
5: Sorpresa ang biglaang pagsulpot ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang mahabang panahon ng pagiging absent niya sa Senado. Pero panggulat din ang pagdating ng mga tauhan ng NBI para ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
7: Ito na nga sa Senate compound, nagpalipas ng gabi itong si Senator Bato de la Rosa matapos nga yung tangkang pag-ahain ng warrant of arrest ng NBI kagabi. At napag-desisyon na nga rin ng liderato ng Senado o si bagong Senate President Alan Peter Cayetano pati na rin ni NBI Director Melvin Matibag na walang arestuhan na nangyari, especially yung kagabi. Pero kinuha ng NBI itong siyam na

0: agents niya na umabol dito kay Senator Bato de la Rosa. At sa ngayon nga, kanina nakita pa natin si Senator de la Rosa na umatin pa sa kanilang sesyon dito sa plenaryo.
1: Kahapon ay sinailalim na sa Senate Protective Custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mahigpit ang pagbabantay sa kwarto kung saan nananatili ang senador na ilang buwan ding hindi nagpakita sa Senado. Nagkausap na kagabi ang bagong literato ng Senado at National Bureau of Investigation na walang arestuhan na mangyayari. Pero hindi pa kontento ang kampo ni Bato. Kinumpirma kasi ng mga abogado niya na may pending motion sa Korte Suprema na magkakaroon ng temporary restraining order laban sa paghahain ng arrest warrant na galing sa ICC.
2: It really depends upon the Supreme Court. It really depends upon the Supreme Court. So I'm hoping and praying that they will act on it this afternoon. It is very important so that the tension would be at least stopped or at least lessened. So that while the petition is the main petition is still being deliberated, there is a TRO that will be issued hopefully, and that would stop the PNP and other government agencies in their attempt to arrest Senator Bato de la Rosa.
1: Sa kabila ng pagkumpirma ng ICC sa arrest warrant, gate pa rin ni Senator Bato, susuko lang siya kung korte sa Pilipinas manggagaling ang warrant of arrest. Dumepensa rin si Senator Bato sa war on drugs.
3: Ang rule ko is para mag-lead sa war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat lipisan ang sarili nila. Wala akong pang-aabuso na hinahayaan. Kung meron man, pinapibistigahan natin.
1: Pinagtanggol rin ni Senator Robin Padilla ngayong hapon sa sesyon si Senator Bato.
0: Ganyan, nagkaroon nga tayo ng chance sa kanina na makalapit dito kay Senator Bato de la Rosa. Tinanong natin kung maayos ba yung naging tulog niya kagabi dito sa loob ng Senate compound. At ang sabi niya ay hindi daw siya ganong nakatulog. At sabi pa nga niya parang mga 3 a.m. to 4 a.m. na siya nakatulog kagabi. At isa rin sa nakuha natin impormasyon na itong si Senator Robin Padilla ay sinamahan din siya dito sa Senate compound. At dito na rin sila nagpalipas ng gabi. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, yung mga gamit niya ay nag-contact na lang siya sa pamilya niya para nga ipadala yung ilang mga gamit. Kaya kanina ay may bago na siyang damit na sinuot nung pagpasok doon sa plenaryo at doon sa session hall. Ninya.
4: So ngayon ba, JM, naka-lockdown ba ang Senado?
0: Ninya, sa ngayon, wala namang lockdown na ginagawa dito sa Senado. Medyo mahigpit lang at stricto yung paglabas at pagpasok. At ang ginagawa ng Office of the Senate Sergeant at Arms ay mahigpit na binabantayan itong mga pumapasok dito sa Senado. Especially mga empleyado, yung mga miyembro ng media at yung ilan pang mga kasama ng mga senador, kanilang mga legal counsel na pumapasok dito. So, chinecheck nila yan. Pero dun sa labas kasi ng Senate compound ay may mga nag-rally pa rin, ongoing pa rin yun. Kanina ay bumababa lang yung tension at pero bumabalik ulit pag dumadami yung mga nag-rally doon na taga-suporta nga nitong si Senator Bato de la Rosa.
4: Meron ba bang mga NBI agents ba dyan o polis na handang arestuhin itong si Senator Bato?
0: Ninyo, pagdating dun sa mga NBI agents, isa kasi yun sa napag-usapan kagabi ni Senate President Cayetano, pati na rin ni Attorney Matibag, na wala nang NBI agent na lalapit o magtatangkang mag-ahinga nitong warrant of arrest. Pero pagdating dun sa PNP, wala pa tayong impormasyon kung itong si DILG Secretary John Vic Rimulya ay posibleng mag-utos na rin. Pati yung mga general dito sa PNP, sa mga leader ng PNP, wala pa tayong impormasyon kung ito ba ay iahain na nila yung warrant of arrest. Kasi hanggang ngayon nga ay nasa Senate Protective Custody pa itong si Senator Bato. At sinabi nga, ginigit pa nga rin nito ni SP Cayetano na hindi sila tatanggap nitong arrest warrant dahil nga ginigit pa rin nila na dapat ang PCTC ang kokontakin ng Interpol mula sa ibang bansa para ang gawin ay mismong Korte ng Pilipinas ang mag-i-issue nitong warrant of arrest. Ninya.
4: All right, maraming salamat, JM Pineda.
5: Tinawag na duwag ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa pagtakbo ng aarestuhin na siya ng mga tauhan ng NBI na nagpapatupad ng arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay Trillanes, nakita niya ang video ng habulan ni de la Rosa at NBI agents at tinawag itong malaking kahihiyan. Nilinaw ni Trillanes na hindi siya ang magpapatupad ng pag-aresto. Kasabay nito ay pinaalala lang niya ang hamon ng mambabatas na maging present sa oras na arestuhin na siya. Ayon kay Trillanes, tumutupad lang siya sa hamon na.
4: Piniyak ng palasyo na ibibigay pa rin kay Senator Bato de la Rosa ang lahat ng karapatan niya bilang akusado. Yan ay sa gitna ng apela niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang ipadala sa The Hague. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
6: Tila nanlambot ang tinaguriang bato ng Senado na si Senator Ronald de la Rosa sa pangalawang pagkakataon na humingi ito ng tulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya mula sa warrant of arrest ng International Criminal Court na isinilbi laban sa kanya dahil sa kaso ng malawakang pagpatay noong hepe ito ng kapulisan.
7: Kung gusto niyo gawin ng pangulo exactly, sir, at this point in time.
3: Isa na. Huwag niya akong ipadala sa dahil. Iyon lang naman. Kahit sa ang court dito sa Pilipinas, parin na Pilipino, Mr. President.
6: Pero nanindigan ng Malacanang na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at tanging sinusunod lang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng responsibilidad sa Interpol gaya ng pagsisilbi ng warrant of arrest. Nang tanungin kung tutugon ng palasyo sa hiling na proteksyon ni de la Rosa.
8: Kung na-arresto man po siya, kung ma-arrest man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
6: Itinanggi naman ng palasyo na may impormasyon ukol sa plano ni dating Senator Antonio Trillanes IV na sumama sa pagsisilbi ng warrant ni de la Rosa. Matapos samuni ni Trillanes na lumabas ng Senado, tila nagtago si de la Rosa at nagpalipas ng gabi sa Senado. Una nang sinabi ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano na walang magaganap na pag-aresto sa Senado. Pero taliwas ang pananaw ng palasyo dito.
8: Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong privilehiyo na ito.
6: Iginiit ng palasyo na wala pang napag-uusapan patungkol sa posibilidad na maging miyembro muli ng ICC ang Pilipinas. Nanawagan naman ang Malacanang ng kapayapaan sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika sa bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Nasa ilalim ng protective custody ng Senado ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos lumabas ang arrest warrant laban sa kanya mula sa ICC para sa kasong crimes against humanity. Pag-usapan natin yan kasama ang dating presidente ng Philippine Bar Association, si Attorney Rico Domingo. Magandang hapon po, Attorney Domingo, at welcome back sa Arangkada Balita.
9: Magandang hapon, Jack.
5: Mm-hmm. Attorney Domingo, yun nga, una-una, itong sinasabi na protective custody ng Senado, ay naayon ba ito sa batas? Attorney, parang naka-mute po kayo. Attorney?
9: Okay.
5: Yes, apo.
9: Yeah. Kung more than 6 years, meron tayong tinatawag na 6-year rule, no?
5: Mm-hmm.
9: Kung ang akusado ay nahabla ng imprisonment na more than 6 years, then meron tayong constitutional provision na hindi pwedeng invoke ang immunity. Pwede siyang lakpin.
5: Pero yung ano, yung sinasabing protective custody, kumbaga nandyan siya ngayon sa loob ng Senado at hindi siya maaaresto, pwede po ba yun?
9: Well, it's a matter of not right, but more of a committee or something like a protocol that usually would be traditionally observed kung nasa Senado. Pero kung even during session at ang akusado ay nararapat na maging in prison for more than 6 years, then under the constitution hindi sila immune from arrest. Dapat sila ay dapat arestuhin din.
4: Opo. So itong protective custody na ibinibigay ng Senado kay Senator De La Rosa ay labag sa batas po ba?
9: Kung ating tutunghayin ang constitutional provision, then mukhang hindi yata sang-ayon yan sa ating constitution.
10: Pero kung ganun po, attorney, hindi ho ba, kasi marami din nagsabay partner, di ba, sa social media, sinasabi, hindi ba yan parang obstruction of justice?
9: Eh, meron namang pinagbabasihan na batas, at saka lalo na yon may provision ng constitution. Kung sakali man, ang pinaka makikita dyan, parang institutional courtesy. Na binibigyan nila ng kurtesiya ang Senado. Pero hindi ibig sabihin na immune ang akusado na hindi pwede silang arestuhin.
4: At nakita po natin si former Senator Antonio Trillanes na personally serving the warrant. At tinawag nga siyang personal appointed sheriff, no, self-appointed sheriff ni Senator Marcoleta. Ngayon, bilang isang abogado po, Attorney Domingo, pwede ba ang isang private citizen or yung NBI ay legally i-serve nila itong ICC warrant without a corresponding order from the Philippine court?
9: Dalawang version ang pwedeng sakupin dyan, no? Kasi actually, kung pwedeng naatusan ng isang government agency like the PNP or the NBI at binigyan sila ng kapangyarihan na to serve the warrant of arrest, then they have the right, they have the authority. Hindi ko alam kung merong authority si Mr. Trillanes, baka naman may authority siya, so dapat pakita niya yung authority niya para hindi siya masabing siya hindi walang authority.
4: Pero yung NBI ay po pwede po nila itong i-enforce, or whether it's the NBI, the DILG, o yung police.
9: Pwede yan. They can serve the warrant of arrest, and if they have the authority, then they can serve it on the accused.
4: So parang may standoff po ngayon na nangyayari kasi nasa Senado po siya tapos eto.
10: Ang sinasabi na nag-aantay sila ng local warrant mula sa local courts. Kailangan pa po ba yun?
9: And under Republic Act number 9851, Human Rights Act, pwede namang kunin ng ICC ang court na may jurisdiction. Pwede namang kunin nila ang assistance ng local government and local enforcement agencies. So, hindi naman sasabihin walang base ang kanyang pag-a-arrest dito.
10: Pero yun nga, paano magiging basihan po na itong protective custody ng Senado dito kay Senator De La Rosa? Kung ano, kumbaga, hanggang ganon nila katagal, pwede nga mapunta sa kanilang care itong si Senator De La Rosa?
9: Habang may session siguro, pwede nilang sabihin na they have the sanctuary privilege po yan, no? Privilege lang po yan, the right. They have the right to keep the privilege to keep the accused, but hindi po dapat yan indefinite, no? Eventually they will have to come up with a situation whereby they have to surrender that. And I understand that Senator at that time, Senator Trillanes, was also Senator Trillanes was actually arrested in the halls of the Senate at that time when he was accused also. So there is a precedence already that we can cite.
10: Pati yata si Senator Senator Leila De Lima ay silibihan din ng warrant habang siya ay nasa Senado. Tama po.
9: At nakulong ng 6 years si Senator De Lima, and si Senator Trillanes, I think, eventually opted to file a bail so that he would have provisional liberty.
4: Yung po bang pag-unseal ng ICC ng warrant kagabi, will this have an effect, or will it legally now obligate the Philippine government to arrest Senator Bato De La Rosa? dito sa ginawa ng ICC na inansil nila. Ito, merong ngang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa.
9: Well, under the ICC Rome statute, they can do that.
4: Mm-hmm.
9: And the government, meaning the executive branch, can cooperate and provide assistance in that in the effecting the arrest of the accused.
4: Mm-hmm. Oh, so parang lumalabas ay ang Senado ay sinishield nila.
10: Mm-mm.
4: No, itong si Senator Bato, itong akusado no ng ICC, meron ba silang pananagutan doon?
9: Ang pananagutan nila dito would be ano ba ang ating pamumukaan natin sa international community?
4: Hmm.
9: May basis naman ang pagkaka-aresto.
10: Mm-hmm.
9: Na-aresto na si dating Presidente Duterte.
10: Mm-hmm.
9: Pinakita natin sa madla, pinakita natin sa international community na may kisama tayo sa kanila.
10: Mm-hmm.
9: Eh, ito naman eh, dapat cut and dry po naman to, no? Na talaga namang merong authority na dakpin si Senator Bato because nahabla naman siya. So dapat he should face the music. In fact, as a matter of fact, he was telling everybody before he disappeared for how many months? 6 months or 4 months?
4: Mm-hmm.
9: Sinasabi niya na I'm willing to face them.
4: Mm-hmm.
9: And face them and challenge them later on. So panindigan po natin siya. Dati po siyang general eh. So dapat panindigan po niya. He was a law enforcer before. So he knows what the law is and I think he should abide by what he has been saying before as a law enforcer.
10: Mm-hmm.
4: All right. Maraming salamat po, Attorney Domingo.
9: Thank you, sir.
10: Salamat po.
4: Samantala, Senator Panfilo Lacson inilarawan bilang unpleasant sight ang nangyaring pagbabago sa Senate leadership kahapon.
5: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
4: Arangkada Balita.
11: FM Radio.
12: Ka-vibes.
13: Ang lupet.
14: Mula sa number 1 smart dishwashing base.
15: Ang galing-galing mo.
16: Smart 2.
15: Smart dishwashing base ko.
16: Smart 2.
15: Pritong ulam na masebo. Plato ay zero.
16: Smart.
15: Tanggaling for every day.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
18: ACS.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart,
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
8: Kabay.
9: Ang lupit!
10: Nadagdagan pa ang bilang ng mga mambabatas na pumabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Naging mainit din ang mga talakayan sa plenaryo kaugnay sa Articles of Impeachment. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
11: The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26, and abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result.
12: Lalo pang pinagtibay ng Kamara ang desisyon nitong i-impeach si Vice President Sara Duterte kahapon. 257 na mambabatas ang sumuporta sa pagpapatalsik sa bise. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 215 na kongresistang pumirma noong nakaraang taon. 106 lamang o one-third ng bilang ng Kamara ang kinakailangan para ma-impeach si Duterte.
13: Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado?
12: Sa kanyang sponsorship speech, binalikan ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro ang pinagdaanan nila sa pagtalakay ng impeachment process.
13: Ang sinabi ng Korte Suprema ay ito, kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso, sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice.
12: Gaya ng inaasahan, nagpakita ng suporta sa impeachment ang mga mambabatas mula sa Makabayan Block. Gayon din sina ML Partylist Laila Dilima at Akbayan Representative Chel Jokno.
14: The House is ready to prosecute, Mr. Speaker, your honors. To Vice President Sara, see you in the impeachment court.
12: Pero meron ding ilang mga mambabatas na tila nag-iba ng tono. Nag-abstain si Palawan 2nd District Congressman Jose Alvarez, gayong kabilang siya sa 55 bumoto sa pag-aproba ng committee report sa Justice Committee hearing. Nagbigay naman ng yes vote sina Votas Congressman Toby Tiangco na kilala sa pagbatiko sa kanyang mga kapwa mambabatas, lalo na sa issue ng budget.
15: Hindi pwedeng maging dahilan na unahin muna ang mas malaki at huwag munang pag-usapan ang mas maliit.
12: Naroon din sina Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte at 2nd District Congressman Omar Duterte, pero lumabas din ng session hall bago ang botohan. Karamihan ng mga nasa Articles of Impeachment ay tulad ng nilalaman noong nakaraang taon, pero mas binusisi ito ng Kamara alinsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Mainit ang mga pangyayari sa Senado kahapon. Pinatalsik si Senator Vicente Soto III bilang Senate President at pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Maaksyon din ang habulan ng NBI at ni Senator Ronald De La Rosa na matagal umabsent at nagpakita lang kahapon para sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Pag-usapan natin yan kasama ang trustee ng Human Rights and People Empowerment Center at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon po, Attorney De Leon, at welcome back sa Arangkada Balita.
6: Magandang hapon, Chek. Diyo ba si Ninya sa lahat ng ating mga manonood at kapakinig?
10: Yes, oh, present po dito si Ninya. Kasama po.
8: Present, Prof.
10: Attorney Dino, una, naggulat ba kayo sa bigla ang pagpalit ng liderato sa Senado kahapon? At sa tingin nyo pa, although dininay na ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kinalaman ito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
6: Well, yung timing naman napakahalaga yan lagi, di ba? We cannot live like we're under the rock, a rock, and then hindi natin titingnan kung ano yung konteksto ng mga nangyayari. The main reason why nagkaroon ng change in leadership is because nagbobotohan na yung Kamara at sinabi ni Senate President Tito Soto dati, fourth wind, and talagang the next day, no? So, nagkandara pa, nagmamadali, tapos pumasok pa itong si Bato de la Rosa na 6 buwan na hindi nagpapakita, sumisweldo, tapos dumating, nagwawala pa na parang brat, na toddler, tapos siya pang galit, no? Tapos nagpakita lang nung politikahan na. Pero nung trabaho, nung pinag-uusapan paano mapapababa ang presyo ng langis, ng krudo, ng mga bilihin, kung paano may ibsa ng kahirapan, absent yan. Pero nung politikahan na, change in leadership, tsaka naging present, tapos siya pang galit. Tapos unang-una niya pang sinabi, nagsinungaling pa, nakipag-wrestling daw, yung pala, kumakaripas lang ng takbo. Nakakahiya, no? Kasi laki-laki ng katawan ng mamang ito. Yung pala, nagtatatakbo doon, nagkandara pa, no? How low can the institution of Senate be right now? At parang bang wala nang kahihiyan, no? Yung mga senador at itong si Bato de la Rosa, dinadrag down niya yung dignidad ng Senado bilang institution dahil siya ay isang international fugitive, ha? Fugitive yan sa mata ng international law at siya ang hinahanap for the crimes against humanity of murder. Tapos ngayon, ang nag-aasta-asta na para bang siya pa yung biktima. Ano bang sabi niya, Jack, no? Tinan niyo yung kamay ko, kawawa naman ako. Tinan mo yung hiniliit ko na sugatan. Kasi nakipag-resting ako, ganito ba ang gusto natin Pilipinas? Nasusugatan yung hiniliit ng mga senador? E paano yung libo-libong pinatay sa gera ng droga? Yung mga hinagpis ng mga kaanak, ng mga pinatay na siya ang chief implementer ng Tokhang na akala mo kung sinong sisiga-siga. Tapos ngayon kung magsumbong, nasugatan daw yung kanyang hinliliit dahil nakipag-wrestling raw siya pero nagsisinungaling pala nakipag-wrestling, nadapalan pala. Oh. No? So totoong nagkakandara pa itong si Bato de la Rosa para maiwasan lamang, no, yung kaso niya. Ang napakalaking duwag noon, ang tapang-tapang, pero ngayon para nasusumbong at nagkukulong sa saya ng senador. Oh. What an embarrassment and what a disgrace these senators did, no? At on the eve na pinananagot ng House of Representatives, the bigger house, yung vice president, sila naman sinusubukan na gawing dead on arrival ito. Huwag dapat tayo papayag.
8: Yun nga, kanina kausap rin namin si Attorney Domingo, Rico Domingo, at sinabi nga niya na hindi maganda ito nga nangyari nga, kumbaga pagprotekta or pagprotect ng Senado kay Senator Bato, gayong meron siyang international warrant. Ano? Ano na lang daw ang magsasabihin ng ibang bansa sa Pilipinas kung ganito ang ginagawa ng sarili nating Senado? Agree po ba kayo dyan?
6: Medyo nakakahiya din niya, no? Nakalagay doon sa Reuters kanina, no? The Senate is currently in lockdown to protect an international criminal. Nakakahiya, no? Una, the Senate is not supposed to be a sanctuary, ha? Well, sabi nila dahil tradisyon daw yan na dapat ina-accord ng ganyan yung mga senador. Walang tradisyon ang Senado na mag-harbor ng international fugitive from justice, ha? Na wanted for crimes against humanity. I don't recall anyone else who was able to do this, no? So wag nilang sabihin na tradisyon 'yan. Walang tradisyon na mag-harbor ang Senado ng international fugitive charged with international crime, no? Na katulad ng crimes against humanity. There's rule 113 section 11 of the rules of court. Pwede rin, ha, na pwede rin mag-break in ang mga law enforcement agencies para arestuhin ang isang tao na may pending warrant of arrest. Parliamentary immunity does not apply because Article 6, Section 11 of the Constitution states na ang immunity lamang, limited immunity ng mga members of Congress, at ito ay for 6 years or less lamang na parusa. Eh ang crimes against humanity, 30 years or life imprisonment, no? At nakalagay rin sa ating sariling domestic law, RA 9851, no? Sa Section 17 noon, eh pwedeng magkaroon ng option ng surrender ang executive pag meron ng pending case at pag may warrant of arrest for crimes against humanity, no? Ang nakalagay pa nga doon eh, in the interest of justice. Pag na-recognize na merong proceedings, international proceedings, pwede na i-surrender ng gobyerno. Explicit yan sa Section 17, no? So talagang maliit na maliit yung elbow room dito ng Senado na mag-harbor ng international fugitive nang walang legal basis. Parliamentary immunity does not apply. And again, in principle, yung Senado hindi sanktuaryo ng mga pugante sa mata ng international.
10: Yung may soundbite pa nga, partner, di ba, si Senator De La Rosa na hinahamoy pa niya si former Senator Antonio Trillanes na ikaw mismo magposa sa akin pag may warrant of arrest. Pero ganun yung nakita natin.
8: Kaya nandun si Senator, former Senator Trillanes. Marami kasi nagtatanong, oh, kasi nga, challenge niya, ikaw mismo ang humuli sa akin. So, ginagampanan lang daw. Ang sabi naman ni former Senator Trillanes, ginagampanan lang niya. He's just taking on that challenge. But because nakita nga natin siya na parang sabi nga, nag-act as arresting officer, quote-unquote attorney. Pwede ba yun? Let's say, pwede ba ang citizen's arrest yung ganyan? Alam mong international fugitive to eh. Pwede pa kahit sino arestuhin siya? Pwede po ba yun?
6: Valid and binding, hindi rin totoo yung kasinungalingan, consistent na kasinungalingan, consistent sa track record ng pagiging sinungaling ni Alan Peter Cayetano, no, na ang sinasabi niya eh dapat daw local court lang ang pwede mag-aresto. Hindi totoo yun, no? Kasi ang Supreme Court na mismo nagsabi sa Pangilinan versus Cayetano na may jurisdiction ng Supreme Court for crimes against humanity that transpired when the Philippines was still a state party. Unanimous decision yan, ha? In Pangilinan versus Cayetano, alam dapat ni Alan Peter yan kasi siya yung dilema manda doon. No? Ano nga eh, Pangilinan eh, Senator Kiko Pangilinan versus Cayetano. And very clear ang sinabi ng Supreme Court doon. No? So, malinaw na dahil valid yung arrest warrant, no, pwedeng iserve yan ng kahit na sino, including even ordinary citizens, no, nakatulad ni Sonny Trillanes. Kaso, di ba, nung nandun na si Sonny Trillanes, sabi ni dati ni Baton de la Rosa, go ahead, make my day, ikaw mismo magposa sa akin. Nung nandun na, nagtatago naman na nakakubli yung buntot sa session, no, at pagsusumbong, no, na parang kawawa. Tandaan po natin, ha, gusto lang po natin ipaalala, pero wala naman siguro nakakalimot. Si Baton de la Rosa ay hindi biktima. Bagkus siya ang kriminal, bagkus siya ang mamamatay tao, bagkus siya ang pugate sa mata ng international law. So, on the contrary, nagpapaawa siya doon. Ang sabi nga nila eh, if you elect clowns, expect a circus, no? Hindi naman kasi ako nag-expect na yung circus, eh meron pala doon parang marathon na show, no? Na nagtatakbo-takbo na parang duwag, na embarrassing, no? Na nadatapa-tapa, no? Nagkandarapa. Yun talaga eh. Totoo eh, nagkandarapa. Itong si Baton de la Rosa, macho-macho, laki ng katawan eh, pero embarrassing yung nangyari sa kanya, and rightly so, no? And sana mahuli na siya sa larong maglingpan.
10: Ayan, attorney, may iba naman tayo, pero sa Senado pa rin, no? Pero ito yung mga names na lumipat mula sa kampo ni dati ni former Senate President Tito Soto, napunta po kay Alan Peter Cayetano. Actually, isa sa mga pangalan talaga na medyo mainit ngayon, si Senator Loren Legarda. Nagulat po ba kayo sa kanyang paglipat? Kasi si Senator Ping Lacson eh, parang sabi niya na sana sinabihan mo man lang kami, nalilipat pala siya. Ano po ang reaction niyo dito?
6: Eh, sino ba yung nasa majority ngayon na ano yan eh, may mga limpak-limpak na mga kaso, no? Unahin natin itong si Senate President dati na si Jesus Cordero na nagre-regalo ng $1 million na sing-sing, no? Na sinasabi 18 million lang daw yung pera niya, pero $1 million yung sing-sing. Involves a flood control scandal. Involves a flood control scandal. Billion-billion na flood control scandal si Jingo Estrada. Ito namang consistent rin itong si Joel Villanueva na na-involve na dati si Napoli scandal. Ngayon, involved na naman sa flood control scandal, di ba? Kasama naman yung magkapatid na Villar, si Mark Villar, DPWH secretary nung peak ng flood control scandal, no? At saka syempre pahirap sa taong bayan yung Prime Water na iniimbestigahan at yung mga utilities na hawak ng mga Villar, kaya sila naglipatan doon kasi desperado na iimbestigahan sila at sila ay nakakasuhan sa mga oras na ito. Si Loren Legarda, ano naman natin, no? Nakasama dapat siya ng Macho Black, ang tinatawag nila Ping Lacson tsaka nila Tito Soto. Pero bakit siya lumipat? Eh, under investigation din yung anak niya na siya raw mismo ang naglakad noong concession, no? Na binigay sa kanya, yung prangkisa na binigay sa kanya sa House of Representatives sa panahon ni Rodrigo Duterte na ngayon ay sinampal ng 24 billion pesos worth ng penalties kasi yung pinangako na kuryente, solar energy, batay doon sa prangkisa na kuha, wala na deliver. 100 plus contracts daw yan, wala na deliver itong si Leandro Leviste. Tapos siya pa yung malakas ang loob na kung ano-ano mga chismis ang pinapakalat. Pero yung pala, kaya mataas ang kuryente kasi sinira niya yung energy mix, hindi nag-deliver doon sa mga kontratang, sinecure ng kanyang mga kumpanya sa gobyerno, tapos binenta lang pala at pinagkakitaan. No? Yan kasi yung konteksto niyan. Eh, no? And para sasabihin ni Loren Legarda na yun yung konteksto, Kalaping Lacson, at ultimately tatraido rin pala yung pagkatagal-tagal na samahan ni Loren Legarda, Ping Lacson, Mig Sugbiri, tsaka Tito Soto, no? Isa talaga itong malaking pagtatraidor, eh. Pero alam naman natin, no, na si Loren Legarda yun yung nag-iiyak dati supposedly sa ebidensya. Tingnan lang natin kung sisirain niya yung legacy na yon, at saka yung supposedly isa yun sa most prolific legislator, sisirain niya yon sa dahil sa pagkabulok na mga pinipili niya ngayon, dahil na rin siguro sa mga kinasasangkutan ng kanyang anak.
8: Okay, very very quickly lang po dahil wala nang oras, no, but Attorney Dino De Leon, pwede bang isang maaring gawin ni Senator Bato de la Rosa ay maging state witness, for example, laban kay Pangulong Duterte dyan sa The Hague? At pwede bang gamitin yung kanyang, kung nag-state witness siya, pwedeng gamitin dun sa impeachment trial ni VP Sara?
6: Well, chief implementer kasi, ang sa atin, at least sa batas natin, no, kailangan hindi kayo most guilty. Sa akin palagay, equally guilty talaga ito si Bato de la Rosa. Tsaka, syempre, pagka tinuro niya si Digong, di ba? Eh, tapos na rin yung political career niya. Sa akin palagay, no, hindi at papayagan ng International Criminal Court, pero nothing precludes his lawyers from actually applying as a witness, no, and for him to be dispensed from the charges if he will cooperate, no. Allowed naman yan sa proseso ng ICC. Dadalawang isip ako kung papayagan kasi hindi naman indispensable yung kanyang testimony. No? Tsaka malamang hindi niya gagawin. No? Ang balak naman talaga sa kanya ay mabulok sa kulungan kasama si Digong para magkaroon na sila ng tearful reunion. Yan na yun naman yung napanaginipan niya at sana magkakatotoo na yan sa lalong madaling panahon.
8: Okay. Alright. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Tinawag ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Pamphilo Lacson ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon bilang isang unpleasant sight. Ayon kay Lacson, napaka-pangit tingnan ng naging eksena kahit anong political party pa ang kinabibilangan. Paliwanag niya, hindi ito ang normal na tradisyon nila sa Senado dahil kadalasan ay napag-uusapan na ang change in leadership alas 12 pa lang ng tanghali bago ang gagawing Senate session. Samantala, aminado rin si Lacson na masakit sa dibdib ang biglaang pagtiwalag ni Senator Loren Legarda mula sa minorya.
9: Pero kahapon, medyo extraordinary yung circumstances dahil nga, 12 lamang sila. Kung hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa, hindi siya makakaboto.
16: Okay.
9: So, naunawa namin kung anong pinanggagalingan ni Senate President Adan na sinabi niyang, I'm sorry, we have to do it this way for security reason. Na medyo mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool.
16: Kaya nga eh.
9: Nabulaga kami.
8: Tapos na ang botohan sa plenaryo at history making ang naging botohan. Nakakuha kasi ng 257 affirmative votes mula sa mga mambabatas para ma-impeach sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte. Kailan ba ito formal na iaakyat sa Senado? Alamin natin yan mula kay Kabataan Party List Representative Renee Ko. Magandang gabi sa inyo, Congresswoman Ko, at welcome sa Arangkada Balita.
16: Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita sa programa ninyo.
8: Congresswoman, may impormasyon ka na ba kung kailan maitatransmit itong Articles of Impeachment sa Senado?
16: Well, ang maasahan natin ay dapat agaran, no? Even forthwith siya mangyari. So, pinoproseso lang ng House yung pag-photocopy ng mga iba't ibang dokumento, pero ang information natin ay this week dapat ay maitransmit na siya.
10: And Congressman Ko, actually pag tumingin ka sa social media, marami yung bumilib dyan nga sa Congress kasi you stood your ground kasi ang daming distractions. Nandiyan yung threat na sinasabi yung mula sa PDP laban, then nandiyan of course yung sa isang religious group, nandiyan pa yung sa rage na group, then of course nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senate. Pero you stood your ground at ang taas ng boto. Kamusta yung behind the scenes, kumbaga nung nalaman nyo talagang naging maayos yung botohan, hindi naman naging distraction para sa Kongreso ito?
16: Bahagi ng mga ginagawa ng mababang kapulungan ay ang iba't ibang mga batas na susagot doon sa mga issue ng mamamayan. So kasama po dito yung korupsyon. At isa lang naman po ito sa mga issue na lahat tayo ay ina-ensure natin na nare-resolve. So alongside no yung ating gagawin sa pag-resolve ng budget ng kalusugan, sa edukasyon, andiyan syempre yung korupsyon. Tuloy-tuloy ang trabaho.
10: Pero yun nga, nagulat po ba kayo sa taas ng numero 257? Yun ako nyo, mas mataas pa kaysa sa nakaraang taon.
16: Ay, hindi na po tayo nagulat dahil malakas no, at mabigat ang ebidensya na hawak natin para po doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. No, hindi lang po ito yung confidential and intelligence funds. Ay, so, pasensya po, saglit lang po.
10: Okay lang po.
8: Okay, so, kausap natin ngayon si Representative Renee Ko ng Kabataan Party list. Yeah. Oo.
10: Kinukwento nga niya kung paano yung mga... Gusto ko sana malaman yung mood eh. Kung baga, di ba sila... Yes, Congressman Ko, pwede niyo po ituloy. Sinasabi niyo po.
8: Ayan.
10: Yes, Congressman Ko? Hello? Yes?
8: Nakamute po ba kayo?
10: Ma'am? Okay, mukhang nagkaroon ng problema. Yun nga, di ba? Ang maganda yun, hindi sila kumbaga na-distract or deflated. Noon nakita lang nagkaroon ng...
8: Sabay eh, halos sabay.
10: Uh-huh.
8: So parang,
10: Ko?
8: Yung iba siguro nagulat rin sa nangyari, ano?
10: Yeah, Congressman Ko? Hello?
16: Yes po.
10: Actually, yung sa tanong ko nga po kanina, buti hindi ho parang naging deflated kasi marami nagsasabi, parang nabaliwala eh, yung naging botohan sa Kongreso kasi nagkaroon ng palitan ng leadership sa Senado at sinasabi na, naku, kahit isang panyo yan dyan, eh mukhang mas lamang na yung Duterte Black doon.
16: Opo. Dahil po sa mataas na boto na nakuha, no, nakita natin na gaano ba sa baba na gugustuhan nila na tuloy-tuloy yung proseso ng impeachment. Mm-hmm. Yung proseso naman po ay nakalagay nakasaad sa konstitusyon, no, bagamat may mga iilan na magsasabi na quote-unquote may procedural lapses, yung pinanghawakan naman po ng House Committee on Justice at ang inexplain din po natin sa plenaryo, wala po yung batayan dahil sinunod natin at every step of the way yung due process requirements and even no maraming opportunities ang binigay natin kay VP Sara para i-explain yung sarili niya. Pero at every turn ay hindi po siya sumipot. At every turn, hindi siya nagbigay ng explanation tungkol sa kanyang mga naging kakulangan, misuse, abuse of confidential intelligence funds, unexplained wealth, and even no, yung mga binitawan niyang mabibigat ng mga salita na nagsasabing papatay siya ng tao. No. Dahil doon, no, dumadami yung gustong magtuloy-tuloy ang proseso ng impeachment, even 69% or more ng taong bayan. Dahil at the end of the day, mangyayari ang pag-go through ng paglilitis. Ito po ang kailangan para makuha natin yung katotohanan. Na unfortunately, yun po yung hindi binibigay ni VP. Pero ito po yung papuntang Senado, gagawin natin.
8: Opo. And ano po ang tingin nyo ang mangyayari dito? halos kasi ang nangyari, kayo marami dyan sa Congress ang bumoto for this impeachment, pero nagkaroon ng palitan sa liderato nga. May bago na tayong Senate President. How do you think this will affect itong impeachment trial ni VP Sara? At kung sakali, ano sa tingin mo yung pinaka-top priority pagdating sa ebidensya para ma-ensure yung kanyang conviction ng House Prosecution Team?
16: Kahit may pagbabago ng liderato, hindi naman po dapat maapektuhan nun ang impeachment process. Kung naapektuhan ng bagong liderato ang pagsusunod ng proseso, magiging unconstitutional ang ginagawa ng bagong liderato. No, nakasaad naman po sa rules and sa constitution na kapag na-transmit na sa Senate of Articles of Impeachment, hindi po choice kung magkakaroon ng trial or hindi. Kailangan po nilang gawin yung trial. No, and sa tingin natin, yung iba't ibang mga argumento, nandiyan yung confidential intelligence funds, pero yung mga nadagdag, no, gaya ng unexplained wealth, yan po ay mabigat. No, 6.7 billion pesos po yung finlag ng AMLC na covered or suspicious transactions. Na hindi pa nga po yun yung buong laman ng account niya, pero yun po yung finaflag. Okay. Pero may ibang years dinedeclare si VP, wala raw laman or walang cash deposits na dumaan sa bangko niya. So okay, malalaman natin lahat yan sa paglilitis.
8: Maraming salamat, Kabataan Party List Representative Rene Co.
16: Maraming salamat.
10: Samantala, paglabag sa saligang batas, yan ang pananaw ni dating Senate President Franklin Drilon sakali mang magdesisyon ng Senado na ibasura ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
17: Nasa labas na ang teritoryo ng ating
18: bansa. Ikinadismaya ni former Senate President Franklin Drilon ang kinahinatnan sa Senado kahapon. Aniya malinaw na layunin ng bagong Senate Majority na impluensyahan ang kapalaran ng pangalawang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
17: Kung hindi pumasok si Bato, walang labing tatlo, hindi matutuloy ang reorganization. Nalulungkot po ako na ganito nangyayari sa atin. Mamulit, magpupolitika tayo, kasama po yan sa demokrasya, but we must do it with decency.
18: Hindi naman sang-ayon ang dating mambabata sa pag-cite and contempt at pagdetine sa mga tauhan ng NBI na tinangkang arestuhin si Dela Rosa dahil hindi naman sila resource person o bahagi ng Senate proceeding. Paliwanag ni Drilon, meron lang iniingatang tradisyon sa Senado na hindi maaring arestuhin ang isang senador habang nasa sesyon. Pero sa labas ng sesyon, maari nang ipatupad ang arrest warrant, kagaya ng nangyari kay dating senador Laila De Lima.
17: Yes, they can. Strictly speaking, dahil tradisyon po yung pinag-uusapan, at kung ipapatupad yung batas na kung ano pong nakasulat sa ating saligang batas at sa ating proseso, pwede po. Pero mayroong tradisyon na sinasabi at yan po ang nirerespeto ng NBI.
18: Pero kahit maaresto at maipadala sa Dahig de Netherlands si De La Rosa, maaring magkaroon pa rin siya ng kapangyarihan na bumoto dahil sa inamyendahang patakaran sa Senado na pwede nang bumoto kahit hindi physically present.
19: Well,
18: naniniwala naman si Drilon na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial ng bise dahil kung ibasura ito, magiging labag ito sa saligang batas. At kapag hindi sumunod ang Senado, maaring magkaroon ng constitutional crisis.
17: Dadalhin sa Korte Suprema, siyempre, may grave abuse of discretion ang mga senador. Dadalhin sa Korte Suprema, sasabihin ng Korte Suprema, oy mga senador, dapat lilitisin niyo itong kaso ito, yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. Ayaw sumunod ng Senado. Hindi ba magkakaroon ng krisis pag ganun?
18: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Humupa na ang tensyon sa Senado ngayong araw matapos ang pagpapalit ng liderato kahapon at ang habulan sa pagitan ng mga kawaniin ng NBI at ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
20: Check
19: Nagpapatuloy nga ang 62nd session sa ilalim ng bagong liderato dito sa Senado. At kani-kanina lamang ay tinalakay yung pag-cite in contempt doon nga sa siyam na kawani ng NBI na sangkot sa habulan na nangyari noong tinusunusubukan nilang iserve yung warrant kay Senator Bato de la Rosa. At bagamat kinuwestiyon ito ni Senator Panfilo Lacson at Senator Vicente Soto III, ay nananatili ang desisyon na i-contempt ang mga nasabing kawani habang patuloy ang investigasyon. Gumulong din ang pag-uusap tungkol sa mga komite at ilang mga panukala gaya ng Senate Bill 1894 at 1966. Bago mag-sesyon ay nakapanayam din natin si dating Senate President Tito Soto ukol nga sa pahayag ni na Senator Bato at Senate President Alan Peter Cayetano na pinayagan niya bilang dating Senate President na pumasok ang NBI sa Senate Hall kahapon. Nilinaw ni Soto na bagamat alam niyang may warrant laban kay De La Rosa, hindi niya inaasahang papasok ang senador na halos 7 buwan na ngang hindi pumapasok. Sinuportahan naman ito ni dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nagsabing may ideya sila doon sa nangyaring kudeta. Pero ang pagdating ni De La Rosa ay ang bagay na kanilang ikinagulat. Sa lahat nga ng ito ay nananawagan naman si Senator Risa Ontiveros na doon sa bagong liderato na ipanumbalik nga yung tiwala ng publiko sa institusyon.
20: Kaya siya nung sasama loob niya, hindi niya alam kung ano nangyari. Diba? Ipakagat ang bintang nila. O, eh, simple lang naman eh. In the morning, kahapon, a representative of the NBI came to me and said that they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Sabi ko, they coordinate kita sa akin. Eh, sino naman mag-aakala dadating siya? Hindi ko naman alam eh. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? How will I know that? Diba? Kalunguhan yung pinapasok. Saan pinapasok?
21: Dito sa premises, sir. Premises.
20: Hindi. Diba? Ang CIDG nga, the day before, nandiyan eh. Ano? In the morning, nandiyan eh. Oh. Nag-issue ng subpoena.
21: So, ina lang mo?
20: He's misinformed. They're misinformed. Okay. So, wag ganyan. Hindi na nga pinapatulat.
21: The Senate's going viral for the wrong reasons. So, nananawagan ako sa bagong liderato sa Senado. Ipanumbalik po natin ang tamang pagtingin at respeto ng taong bayan sa Senado, which the Senate has historically always been done.
19: Jack, bagamat wala pa nga dito yung tinatawag na Articles of Impeachment, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano ay magkakaroon ng All Senators Caucus para pag-usapan kung magkoconvene ba agad bilang impeachment court o i-refer muna ito sa Committee on Rules. Dagdag ko lamang din, no, sa mga oras na ito ay pansamantalang sinuspinde ang sesyon dahil sa initan sa pagitan ni na Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan na nauwi nga sa pagnanais ni Senator Padilla na sampahan ng ethics complaint si Senator Pangilinan. Dahil dyan, Jack, mahaba-haba pa ang gabi. Kaya naman, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan.
10: Maraming salamat, Angela Babad.
8: Nakasungkit ang Pampanga ng bagong Guinness World Record para sa pinakamalaking water lantern display. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutaw.
22: Bagong Guinness World Record ang ibinibida ngayon ng lalawigan ng Pampanga matapos magsagawa ng largest display of water lanterns nitong weekend. Kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day, dinagsa ng libo-libong bisita ang lakeshore sa bayan ng Mexico, Pampanga para makiisa sa makasaysayan at makulay na Lumina Water Lantern and Music Festival. Halos mapuno ang 13 hektaryang man-made lake ng sabay-sabay na pailawan at palutangin ang mahigit 11,000 water lanterns. Mas naging makahulugan ang okasyon dahil nakasulat sa bawat lantern ang mga kahilingan at mensahe ng mga dumalo.
23: So, yung background natin, ito na yung mga lanterns na nilagay ng ating mga iba't ibang guests na coming from different part of the country. Hindi lang ito mga kapapangan. Nasa mga 5,000 and 10,000 and more na po ito.
22: Kaya naman pagsapit ng gabi, opisyal na naitala ang bagong Guinness World Record ng lalawigan para sa nasa nasabing aktibidad.
0: Happiness, good health, and financial freedom, and also wishing for a bright future ahead for my kids.
22: Ipinahayag naman ang pamahalang panlalawigan ang buong suporta nito sa patuloy na pagpapalakas ng turismo sa Pampanga. At dahil dito, muling pinatunayan ng Pampanga na kaya nitong maghatid ng mga makabuluhan at world-class na pagdiriwang na may pagmamalaki sa buong mundo. Mula sa Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ganda at yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
10: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
7: 19.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
7: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kenji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan? Too hot to handle yan. Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
4: Ang lupet!
7: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kabay!
4: Ang lupet!
7: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
4: Woohoo!
7: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
24: You're a winner!
7: At ang pinakamalupit

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka-vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
3: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
2: Ang lupet!
1: Ka-vibes.
5: FM Radio, Ka-Vibes ang Lupet! Isang sizzling evening sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world!
6: All over the Philippines!
5: All over the world of the Philippines! Oras natin is 6:45 ng gabi at syempre pagpatak ng 6:30pm up until 9pm, makakasama nyo na ang
6: Sizzling Duo!
5: Ako po ang chinitang chikadora, Kim Churva.
6: And ako naman po ang inyong bestie na G Safon at kwentuhan na nag-iisang DJ ID.
5: At welcome sa programang mas mainit pa sa hottest issues.
6: At mas wild pa sa plot twist.
5: Ito ang programang
6: Too Hot to Handle. Dahil isa na naman pong napakainit na issue ang pag-uusapan natin ngayong gabi.
5: Korekekek, CZ.
6: Uy, may tanong ako sa'yo.
5: Okay, sige, I love that. Question muna, ano yan?
6: Nagka-experience ka na ba before na nag-jowa ka, tapos sinabi sa'yo ng nanay niya na mas gusto niya si ex kesa sa'yo?
5: Oh my goodness gracious!
6: Goodness gracious!
5: Alam mo, kapag ganyang mga usapin, hindi siya directly, indirect. Nabasa mo yung message.
6: Oo, yung tipong mismo, nararamdaman mo.
5: Nararamdaman mo talaga.
6: Sa tingin sa'yo.
5: Correct.
6: Diba, pag nandun ka sa bahay nila.
5: Uy, totoo yan ha. Nangyari na sa akin yan. And may mga nabasa. Ilang beses na kasi talaga yan. Yung misa sinasabi nila, anak, sure ka na ba dyan? Kasi masyadong maganda yan, baka iwang ka lang yan.
6: Uy, bugs naman. At least yun yung sinabi. At least sinabi mo dahil maganda ka.
5: Kaya nga, buti na lang. Pero on the serious
6: note, mo sabi niya, baka namang ano yan, anak, mas maganda pa yung ex mo kaysa dyan, oh.
5: Oy, hindi masasabi yon. Dahil ako, wow, grabe.
6: Ikaw yan eh. Oo, tama, ikaw yan eh.
5: Ako na to, pero ikaw ba, sisi ko?
6: Wala pa naman. Thank you, Lord.
5: Hindi mo pa siya nararamdaman or nararanasan.
6: At ayaw ko siya maranasan ever. Ang sakit kaya ng pakiramdam na makompare ka sa past ng present mo.
5: Naku, totoo yan.
6: Diba?
5: Tapos minsan pa may ano pa dyan. Hala anak, ano? Sure ka na ba dyan? Pinagpalit mo yan dyan. Eh, eto, build na yung buhay niya.
6: Oo nga.
5: Buong-buo na ito, anak. Diba?
6: Oo.
5: May ano na bahay at lupa.
6: Ang hirap pa naman pag yung magulang yung kalaban mo pagdating sa jowa kills.
5: Uy, totoo yan ha. Pero kasi naniniwala ako sa kasabihan na kapag ano, may gusto, may paraan talaga.
6: Uh-oh.
5: So gawin mo talagang paraan para mapanalo mo yun.
6: Sabi mo sa kanya, ako o yung nanay mo.
5: Vibes, maraming nakaka-relate. Lalo na si Kiko Kaligo, nakaka-relate sa mga ganyang usapin.
6: Naman! Share mo na yan sa amin ka, Vibes. Ah. Kung may mga ganito kong mga experiences, baka naman may kilala ka. Mag-comment ka na sa ating social media accounts. Hanapin nyo lang po, 92.3 FM Radio Manila. Or pwede rin kayo makisama sa aming exclusive online chikahan.
5: Correct!
6: Dahil live na po tayo sa susunod na oras.
5: Totoo yan, mga ka-vibes. And of course, i-follow, subscribe nyo na rin kami at i-share na rin ang live namin sa ating social media accounts.
6: Tama! 92.3 FM Radio Manila po yan. Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. And isama nyo na rin ang ating ex or dating Twitter. I-search nyo lang 923 FM Radio MNL para naman bumoto sa ating sizzling question of the night na kaya mo bang i-handle
5: ang alin?
6: Kung mas gusto ng nanay niya si ex kesa sa'yo?
5: Nako, magandang usapin yan, mga ka-vibes. Marami na namang magigising sa mga oras na ito. Kaya naman, ano pa hinihintay ninyo? Manatiling nakatutok lang dito sa 92.3 FM Radio.
6: Ka-vibes
5: ang lupet. Ang oras
6: natin, 6:49.
2: Ang lupet!

0: Radio, Good Vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang init.
3: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet!
4: Oras sa FM Radio, 7:03 ng gabi.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
8: Smart to you!
7: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
8: Smart!
7: Tanggaling for everyday!
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
7: Tanggaling-galing mo!
8: Smart Dishwashing Paste!
6: Heavy duty linis, bawat pahid.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.

0: FM Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Ang sabi nila, two is company and three is a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
4: Gutom ka na naman. Ang lupet!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: FM Radio
1: Ka-Vibes ang Lupet.
0: Oras natin 7:17 mga ka-vibes at isang sizzling evening sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world,
1: all over the Philippines,
0: all over the world of the Philippines.
1: Uy, second hour ng ating programa, ready na ba kayo? Dahil ito na, pag-uusapan na natin ang ating mga issues at maya-maya rin babasahin natin yung mga komento ng ating mga ka-vibes.
0: Correct.
1: Tungkol sa mapag-uusapan natin.
0: Uy, maganda yung topic natin for tonight. Talagang kaka-post lang natin ng teaser. Ay, nako! Marami na agad umabang.
1: Talaga ba? Ayan naman sa mga ka-vibes natin. Ipagpatuloy nyo lang ang pagko-comment. Ipagpatuloy nyo lang ang pagka-share sa amin ang inyong mga opinion, no?
0: Correct.
1: And ito muna tayo. Hot headlines.
0: Hot headlines. Ano yan, si Zico?
1: Mas bet ni Momshi.
0: Ang alin?
1: Ang ex ni BF kesa sa present.
0: Goodness gracious, talaga yan. Ako, I can't wait. Kaninong istorya yan?
1: Ang kalaban si Mama, eh, no?
0: Kaninong issue yan?
1: Kay Jane at saka kay Raph.
0: Nako, gusto ko nang malaman yan.
1: Oo, itong dalawa kasi, mga ka-vibes, si Jane at si Raph, 2 years na sila magkarelasyon. Para naman kay Jane, ginawa niya lahat para tanggapin siya ng pamilya ni Raph. Sumasama siya sa mga family gatherings, tumutulong siya sa bahay, nakikisama, nakiki-adjust, diba? As in, pilit niya talagang minamatch yung image ng ideal girlfriend na gusto ng family ni Raph. Pero anong gawin niya? Parang kulang pa rin eh, kasi at the end of the day, bumabalik pa rin sila sa ex.
0: Bumabalik sa ex? Bakit? Ano
1: Tama.
0: Bang meron?
1: Minsan kasi, habang kumakain sila, biglang nababanggit ng mama ni Raph yung ex niya.
0: Ay, bakit naman may pagbabanggit?
1: At yung magagandang characteristics, iyayabang niya yun lahat sa kay Jane. Na para bang pinapamukha na mas magaling yung ex niya. At kahit hindi direktang iniinsulto si Jane, ramdam niya talaga na kino-compare siya palagi. Hanggang dumating sa point na nag-away na sila ni Raph para kay Jane, nakakapagod daw patunayan yung sarili niya sa mga taong mukhang may iba naman palang gusto para kay Raph. Pakiramdam ni Jane na kahit anong gawin niyang tama, laging may multo ng ex na mas lamang sa paningin ng family ni Raph. At ang mas masakit, pakiramdam din niya minsan na hindi sapat na ipinagtatanggol siya ni Raph. Pero sa side naman daw ni Raph, nakakapagod na rin daw. Kasi hindi naman daw niya control kung sino yung gusto ng nanay niya. At kahit anong assurance ang ibigay niya kay Jane, parang hindi lang daw nawawala yung insecurity nito. Para daw sa kanya, si Jane ang girlfriend niya, hindi si ex. At ilang beses na raw niya pinili si Jane. Pero ang pakiramdam pa rin daw niya, lagi siyang pinapapili sa pagitan ng girlfriend niya at family.
0: Nako.
1: And for Jane naman, mahirap magmahal sa relasyon na pakiramdam mo na competition kang hindi naman present.
0: Yes.
1: Diba? May kakompetensya ka na wala naman dyan. Imagine mo yun.
0: Correct.
1: Anong kaaway mo? Shadow.
0: Ano
1: kaaway mo?
0: Ano bang kulang, di ba? Kung binigay niya ng lahat, baka talaga ibig sabihin nun, iba talagang trip ng ano. Baka ang makikipag-date yung nanay.
1: Eh, ganun talaga. And last but not the least, para naman kay Jane, nakakasawa rin daw mapunta sa sitwasyong kailangan mong pantayan yung ex.
0: Hoy, totoo
1: para
0: yan.
1: Lang matanggap ng pamilya.
0: Correct. Kailangan mo ipaglaban yung sarili mo at patunayan palagi.
1: Ipaglalaban ko! Ipaglaban mo yung pag-ibig mo, te!
0: Correct. At lalo na kay ano, kay Raph. Tama ba, Raph ang pangalan?
1: Yeah. Si Raph.
0: Si Raph.
1: Mm-mm. Walang
0: ayan.
1: L.
0: Okay,
1: Raph. Raph lang.
0: Ikaw, Raph.
1: Aso yarn!
0: Alam mo, Raph, kung totoong mahal mo naman din talaga itong si, sino ba si Ate Magris? Si Jane? Aba, kulang na lang magpa-malaat ala Tarzan ka na.
1: Alam mo, mahirap talaga yung sitwasyon ni Jane at ni Raph. Kung kayo baka vibes na punta sa ganito na mas gusto ng nanay ng boyfriend o girlfriend mo yung ex nila kesa sa'yo, anong gagawin mo?
0: Ay, di, paglaban yan.
1: Anong sasabihin mo? Diba, sa partner mo or dun sa magulang? Kung may gagawin ka ba, i-comment mo na yan, i-share mo na yan, pag-usapan natin yan sa ating live stream. Kaya naman mga ka-vibes, batiin ko nga lang din muna ang mga ka-vibes natin na inabangan ang ating live stream ngayong gabi.
0: Yes!
1: Kaya naman, saying hi sa ating mga ka-vibes na si Felix Valdez,
0: you know?
1: Si Jelbien Belotindos, wow. Si ating ka-vibes, si Coats Everyday, si Vince Alamero, at si Juan Miguel Dimogatia.
0: Wow.
1: Hello!
0: Uy, kay ano din, kay Marlon at kay Erica. kasi talagang naglalampungan sa dilim.
1: Well naman. Yes, sana all.
0: Shout out daw sa pinakamamahal niya. Eh, shout out sa inyong dalawa.
1: Tama. Isang malupit at talaga namang mainit na evening sa inyong lahat. And sa mga ka-vibes natin, back to tugtugan muna tayo yung mga song request nyo. I-share niyan at tumawag kayo sa numerong 0954-406-1967.
0: Correct, kek-kek. At magbabalik po ang programang
1: Too Hot to Handle.
0: Dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet. Ang oras natin, CZ.
1: Oras natin ngayon, 7:22.
2: Ang lupet! Uy! Kadyat niya! Ang lupet!

0: 101.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, Kavay, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
3: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle. Too Hot to
1: Radio Kavibes ang lupet!
5: Hello sa mga Kavibes natin, sila Edna Gamutia, Quotes Everyday, Mary Dulay, Felix Valdez, John Vincent Sagrado, itong si Josh Kyle Edip, and si Juan Miguel Dimogatia and Emmy Hernandez na talagang inaabangan ng ating programa gabi-gabi.
1: Good evening sa inyong lahat and of course sa FMR Squad, ayan. Good evening po sa mga Kavibes natin na talagang relate na relate sa ating issue for tonight.
5: Again, shout out!
1: Shout out!
5: Doon sa mga babaeng hindi ifinite for. Hindi pinaglaban ang kanilang mga Jowarski.
1: Oy, pwede yung babae or lalaki din, no? Sa sitwasyon na to.
5: Kung yung piniling maniwala or makinig kay mama kesa ipaglaban ka.
1: Aray ko po. Yung lagi kang kinocompare sa nakaraan. Oy! Shout out sa'yo, Kavibes.
5: Kaya mo today.
1: Teka, sabi niya DJ Kim, parang DJ teka ID. Lang. Teka.
5: Shots fired. Pwede bang ceasefire muna? O parang, yan, sige. Basahin natin yung mga komento nila.
1: Parang fresh pa
5: nila.
1: Daw.
5: Basahin nga natin to. Sabi ni Josh Kyle.
1: Ayan,
5: sabi
1: na
5: daw
1: sabi
5: niya,
1: ni Josh.
5: Hindi daw niya kayang i-handle yung nanay na mas gusto pa yung ex kesa sa kanya. Mahirap daw pag hindi payag ang magulang. Mahirap kalabanin ang parents.
1: Correct.
5: Ito sabi pa ni, Nino, no? May kilala ako dyan, friend ko si Zim, laging heartbroken, kaya sana hanapan siya ng jowa. Oh, ito Jane! Baka naman gusto mo ng bagong
1: Jane,
5: partner.
1: Bagong partner.
5: Ipaglalaban ka niyan sa mama niyan. Sabi rin ni Coach Everyday, si Raph naman daw ang dapat magtanggol kay Jane kung talagang mahal niya si Jane. Kausapin niya yung magulang niya, yung mama niya, at si Jane naman daw kung buo yung pagmamahal kay Raph. Ignore mo na lang daw yung sinasabi ng nanay ni Raph about sa'yo.
1: Correct.
5: Kasi silang dalawa lang naman daw nakakaalam kung gaano katibay yung relasyon nila. Alam mo, may point din si Coach Everyday doon, ha?
1: Maganda dahil, yung sinabi niya.
5: Oo, kasi as much as you want to keep fighting, di ba, para sa sarili mo, at the end of the day, relasyon niyo yan ni Kyle. Ano bang gagawin niyo sa relasyon na yan?
1: Correct.
5: Di ba? How far are you willing to go?
1: How far
5: what
1: are you willing,
5: to do?
1: Di ba? Totoo, hanggang saan mo kayang i-risk? Di ba? Yung, or mag-sacrifice sa ngalan ng pag-ibig mo kay Raph. Di ba? Kaya mo pa ba?
5: Hanggang saan nga ba? Sige, sa ngalan ng pag-ibig, hanggang saan mo kaya?
1: Lagi na lang sa ngalan ng pag-ibig eh. Napapakain ka ba niyan? Yares!
5: In this economy?
1: Really? Sabi ni Mama Mia, really? Pero alam nyo mga ka-vibes, kapag ikaw ay nasa isang relasyon, make sure na parehas kayo ng partner nyo. Diba? Nang, kumbaga, nang pinaglalaban sa buhay.
5: Mas
1: diba?
5: Maganda.
1: Mas
5: diba?
1: Maganda
5: as much
1: yun.
5: As possible na aligned kayo. Na,
1: yung values nyo, yung principles nyo,
5: saka
1: diba,
5: maganda
1: yung nyo.
5: Kaya kong ipagtanggol.
1: Correct.
5: Diba? Whether, hindi naman namin sinasabi na diba dapat itakul mo yung pamilya mo para dun sa taong mahal mo, no?
1: It's not.
5: Pero when comes the time, diba? Sino bang pipiliin mo? Yung taong makakasama mo habang buhay o yung pamilya mo?
1: Ang maganda diyan,
5: pag kailangan pumili ha, kayo ba ka-vibes?
1: Yun
5: nga. Sino pipiliin nyo?
1: Actually, ang maganda diyang tanong, sisi ko, ay sana, hindi tanong to, sana ikaw mapunta ka sa isang relasyon na hindi mo kailangan mamili at magpilian. Diba?
5: Correct.
1: Masarap
5: natin yan para sa mga taong nakikilig na sa atin ngayon.
1: Correct. Naku, ano man ang sitwasyon mo, ikaw man ay nakaka-relate kay Jane at kay Raph, itaw tawag mo na yan sa ating numerong
5: 0954-406-1967 sa ating pagbabalik. Tatanggap na tayo ng mga live callers dito sa ating programa, kaya naman abangan nyo yan, mga ka-vibes.
1: Yes, correct. And of course, i-shout out muna natin lahat ng mga ka-vibes nating nanonood sa online. Ayan, live po tayo sa Facebook, sa YouTube, and sa TikTok, sa Sun Note 92.3 FM Radio Manila.
5: Tampak ganun. Hello, kila ating ka-vibes sa si Coach Everyday Nino Abelgas, si Juan Vincent, si John Vincent Sagrado. Tinagalog yun, John.
1: Correct.
5: Si Coach Everyday, si Juan. Josh Kyle Edip, si Juan Miguel Dimogatia, si Vin Salamero, and si Felix Valdez.
1: Uy, ngayon ko na lang ulit napakinggan si Felix Valdez. Ano?
5: Puri.
1: Ano?
5: Make sure, mga ka-vibes, na bumoto na rin kayo sa poll natin sa X or dating Twitter, dahil nakapost na po yan sa 92.3 FM Radio MNL. Ang tanong natin, kaya mo bang i-handle kung mas gusto ng nanay niya yung ex mo kesa sa'yo?
1: Anong
5: lang naman ang options natin
1: Anong
5: dyan?
1: Anong options dyan?
5: Option number one, oo, kayang i-handle. Parte yun ng buhay niya eh. Diba? Parte yun ng past. Ganon. Anong lawak naman ang ano mo, understanding mo, no?
1: Oo. Mahabang pasyensya nito.
5: For real. And option number two naman natin is no.
1: No.
5: Mag-past, past na. Ibig sabihin, wala na kung kahata ng past.
1: Correct.
5: Diba? Si X is irrelevant. Si X is, wala na dito sa eksena.
1: Ay! Maganda. Wala, si X ay wala na sa eksena. Ang oo, ganda niya.
5: Diba? And last but not the least.
1: Last but not the least.
5: Maybe. Basta
1: maybe
5: wala nang feelings doon kay Jowa Kels.
1: Diba?
5: I mean, siguro kung okay lang, hindi na ka-move on yung mama mo, ang importante sa akin ka. Ganon!
1: You are mine.
5: And mine only.
1: Ay! Sana all ganun, ano?
5: Oo nga, sana ganun. Sana all pinipili.
1: Ganon. And of course, shoutout natin si ano, Bian Galang, si Vin Salamero at sa Kapili family, kay Josh Kyle Edip, Justin Sulit, kay Mar Raffos Wancho, kay Edwin Sablay Gatchalian, Jan Paolo Resines, Marina Realon, kay Lyndon Johnson.
5: Ayan. Palakpakan natin ating mga ka-vibes dun sa taas 102.3 Baguio,
1: 97.5 Jensen,
5: and 102.3 Bacolod. Tuloy-tuloy.
1: Maayong gabi sa inyong tanan.
5: And tuloy-tuloy pa rin ang talagang malulupit na tugtugan and mainit na usapan. Dito yan sa programang Too Hot to Handle. Kaya naman, mga ka-vibes, makakasama niyo kami hanggang 9 PM.
1: Correct.
5: Ako nga pala ang inyong best Tina G sa Fun at Kwentuhan na nag-iisang DJ ID.
1: Ako naman ang chinitang chikadora Kim Churva.
5: Para sa programang Too Hot to Handle.
1: Kaya manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes,
5: ang lupet.
1: Ang oras.
5: Oras natin ngayon, 7:45.
0: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: 93 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, Kavay, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
3: Kasama sila DJ KM Churva at DJ ID. Too Hot to Handle.
2: Ang lupet!
3: Too Hot to
1: Handle.
5: 2.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupet! Oras natin, 8:17 ng gabi. Kaya naman, isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines.
5: All over the world of the Philippines. Mag-ingayang ang mga Pilipinong ka-vibes. At syempre, mag-ingay lahat ng mga hindi pinipili.
1: Ay, tawa-tawa tayo ngayon, pero mamaya iyak-iyak dahil naalala mo, hindi ka niya pinili noong mga panahon na kailangan mo siya.
5: Correct. At syempre,
1: na kailangan mong ipaglaban ka niya.
5: Correct. Ayun, shoutout sa mga hindi na ipaglaban. Yung sarili lang yung nilaban.
1: Okay lang, next year pa naman ulit yung araw ng kagitingan.
5: Correct. Pero ito na nga mga ka-vibes, kung ikaw ay nakarelate sa ating issue for tonight, pwedeng-pwede ka nang tumawag sa ating numerong 0954-406-1967. At syempre naman, sa mga ka-vibes natin, gusto nating magpasalamat, of course, sa lahat ng mga sumubaybay sa ating online live, online chikahan. Kaya shoutout sa inyong lahat. Mabuhay, mabuhay kayo hanggat gusto nyo.
1: Tama, mabuhay ang ating mga ka-vibes na lagi sinusuportahan ng ating himpilan and sa mga ka-vibes din natin na bumoto sa ating poll.
5: Correct.
1: Tingnan muna natin, habang nag-aantay tayo ng mga callers for tonight, tingnan natin kung ano ang sagot ng ating ka-vibes.
5: Ano ba ang sagot? Ano ang nagwagi? Option 1, 2, or 3? Oh my goodness, bakit ganyan yung pagkabigla mo?
1: Nagulat ako dahil drumroll please, ang nanalo, ang nagwagi. Dalawang item, 1, 2, and 3.
5: Wow, 2 and 3.
1: Oo. 50-50 ang bumoto ng no. Hindi daw kaya i-handle.
5: 50%.
1: Oo, and yung kalahate, yung other 50%, uh-huh, dun sila sa maybe daw.
5: Correct.
1: As long as wala ng feeling.
5: Nako, talagang hati ang boto ng mga ka-vibes natin. Pero alamin natin, no, para naman mas personal. Mas personal!
1: Papasukin muna.
5: Papasukin na natin.
1: Buksan mo na yan.
5: Buksan mo.
1: Case number, charot.
5: Or no deal. Kaya naman, isang hello, good evening.
6: Hello, magandang gabi sa inyo.
5: Magandang gabi!
6: Magandang Martes.
5: Oo, correct. Magandang Martes
6: sa'yo. Ito yung panahon na pag pumasok ka sa trabaho, ang hihintayin mo na lang ang oras ng pag-uwi mo.
1: Tama! Palakpakan naman natin yan. Shout out.
6: Pero bawal magreklamo na hindi nagtratrabaho, dapat trabaho pa rin. Baka
1: mapagalitan
6: kayo ng... Papagalitan kayo ng amo nyo, gano'n.
1: Oo nga eh.
5: Totoo.
1: Shoutout dyan sa mga ka-vibes natin, no, na talaga namang buong araw, umupo lang siya sa office para magpalamig.
5: Oo, init kasi ngayon eh.
1: Bawi tayo tomorrow, friend.
5: Correct. May bukas pa, may bukas. Pero ikaw ba, Ryan?
1: May bukas ka pa ba, Charot? Hindi, mali.
5: Sagutin mo na.
1: Oo nga, ikaw ba para ba sa'yo, kaya mong i-handle kung mas gusto ng nanay ng girlfriend mo yung ex niya para sa kanya?
5: Yung ex mo. Ay tama, ex niya. Ng girlfriend mo. Para sa'yo.
6: Yun nga, oo. Sirap eh, parang gumigit na siya palagi. Parang hindi siya nagpakalalaki.
5: Ay, nabanggit niya ang pakalalaki. Oo. Bakit ano ba ang pagpapakalalaki para sa'yo?
6: Pero bueno, dito ako sa hindi. Dahil nagtitiis siya. Nagtitiis yung babae dito.
5: Mm. So ibig sabihin, hindi nagpakalalaki itong si Raph. Bakit ikaw ba, Ryan, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Raph, ano ba ang gagawin mo?
6: So, ito nga. Kung ako si Jin, dalawang taon na sila, no?
1: Oo.
5: Oo nga, tinatanong ko kung ikaw, pag ikaw ba si Raph, ipaglalaban mo ba itong si Jane o hindi?
6: Ay, dapat magpakalalaki ako dahil mas kailangan niya yun. Mas kailangan niya yung ano, mas kailangan itong ni Jane si ano, Raph.
1: Mm-hmm. Pero ikaw ba, kaya mo ba ipaglaban yung partner mo sa mama mo? Kung mabibigyan mo ng chance, ipaglalaban mo, aawain mo ba yung magulang mo para doon sa taong mahal mo?
5: Grabe sa away.
1: O sige, ipaglalaban. Ganun na rin yun, laban-away, di ba magkaparehas lang? Huwag mo nang pagandahin, DJ. Oo, kaya mo bang ipaglaban yung taong mahal mo sa taong nagbigay buhay sa'yo?
6: Oo, ano siya, magpakalalaki siya.
5: Nasa yung word na magpakalalaki, kumbaga speak up, diba?
1: Tama yan. Kaya sa mga kababes nating single dyan, sa mga kababaihang single dyan, kung naghahanap kayo ng taong kayang ipaglaban ka, bro, nandito na si Ryan Escorial.
6: Hello. Yes, bro, Ryan. Hindi mo kontrolado yung gusto ng nanay mo, pero kontrolado mo kung paano mo i-protect si Jen.
1: Yan, tama. Pinili ka na si Jen.
5: Correct.
1: You are in control.
6: It's different from ipaglalaban ko si Jen.
5: Tama. Ano yung ipaglalaban nga naman niya?
1: O bak, hindi naman niya jowa si Jane, eh, di ba? Bakit naman ipaglalaban ni Ryan si Jane? Hindi naman niya jowa. Yun,
5: kung sakali. Kung sakali, di ba? Magkaroon ka ng ganon.
1: Oo nga.
5: O basta, Ryan, baka may gusto ko nalang i-shoutout sa mga oras na ito, ha?
6: Oo. Magandang gabi. Yung lola natin na nagluluto ng ano, piniritong isda.
5: Wow, sarap!
6: Tayo pa naman ang, bumili nun. Oo. Kaya, ako proud din. Si nanay din, proud din sa akin.
1: Proud din kami sa iyo, nanay.
5: Happy Father's Day sa mama mo.
1: Belated.
5: Correct. At sa lahat ng mga momshies na nakikinig ngayon. At ano ba ang song request ni Ryan?
6: Torn Between Two Lovers, kasi si Raph laging nasa gitna eh.
5: At ano yun?
1: 2022?
6: Ay, hello. Torn Between Two Lovers.
1: Torn Between Two Lovers.
6: Dahil palaging nagpagitna si Raph.
5: Okay, naka-line up na ito, ka-vibes, para sa'yo.
1: Grabe nun sa Torn Between Two Lovers itong si Raph. No? Lover pala yung nanay niya, no? Hindi ako aware doon. No? Bawal yun.
6: Bawal naman.
5: Hindi pwede yun, ha? Yung haribal mo yung nanay mo. Ano ba yan? Siya, maraming salamat, Ryan Escorial, mula pa sa Cebu!
6: Salamat!
5: Ayun, grabe, nakakatawa naman to si Ryan. Nasabi niya na yung word na yun, eh. Kulang daw sa pagpapakalalaki si Raph. Ang ating
1: grabe naman sa kulang, no? Ang kulang. Sakit pakinggan.
5: Masakit, pero kasi yun yung nakikita ni Ryan.
1: Kailangan niya mag-step up.
5: Correct. You have to level up. Level up. Level up.
1: Level up. Level up. I-level up pa natin ang ating kabida. Correct. Magpapatugtog na tayo ng malulupit na tugtugan. Sisimulan natin yan sa song request ni Ryan Escorial. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, i-level up pa natin ang ating gabi dito sa programang
5: Too Hot to Handle. Ang oras natin, CZ!
1: Oras natin ngayon, 8:24 ng gabi.
2: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Chismis na naman. Ang lupet!
1: 1 plus 1?
2: Idi 2 na. Tungod kay Gikan sa Tuna Capital of the Philippines.

0: FM Radio.
1: Kawai.
2: Ang lupet.
3: Where do we go from here?

0: 101.3 FM Radio. Kabibes ang lupit! Isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga kabibes natin all over the world.
1: All over the Philippines.
0: All over the world of the Philippines.
1: Oras na para mag-ignite ang inyong sizzling duo.
0: Correct. Maraming salamat sa mga kabibes natin na talagang sinubaybayan ang ating issue for tonight. Lalo na at marami talagang nakarelate sa ating issue kay Jane at kay Raffy.
1: Ano napulot mo?
0: Ako, ang napulot ko lang, kailangan mo lang laging maging ano, strong.
1: Hindi, to be strong.
0: Lang, maging strong in a way na kaya mo dapat ipaglaban yung sarili mo and at the same time, ipaglaban kung ano yung krapat dapat. Ang gulo, no?
1: Ako naman.
0: Pero kasi nangyari na sa akin yan. So, for me, mas naging effective naman na naging palaban ako. Pero in a good way, hindi sa in a bad way, di ba?
1: Oo, totoo. Tsaka in the end naman, nag-workout naman siya para sa'yo, di ba?
0: Yes, correct.
1: Ako siguro, ang napulot ko dito is, ano, sana makahanap ka ng tao na kaya kang ipaglaban sa kahit anong challenge mo sa buhay, lalong-lalo na pagdating sa magulang. Di ba? Yung tipong kaya kang panindigan during the toughest of times na hindi
0: correct
1: mo hinihingi sa kanya. Yun eh.
0: Totoo yan. Alam mo, maganda yung sinabi ng sisi ko. Related, I mean, nagka-connect yung ating, syempre, yung ating key, ano tawag dito?
1: Insights.
0: Key takeaway. Diba? Kasi syempre, kailangan mong lumaban.
1: Mm-mm.
0: Pero mas maganda kung parehas kayong lalaban sa
1: correct
0: relasyon nyo.
1: Correct. Ayan.
0: Sana safe din.
1: Huwag kayong maglaban.
0: Oo.
1: Parehas kayong lumaban sa buhay.
0: Yan. Correct.
1: Go!
0: Kaya mo yan. And of course, mahalin natin ang bawat isa. Mahalin nyo rin ang mga magulang ninyo. Diba? Ganun lang yun. Hindi naman porket dahil sa issue natin ngayon eh. Hindi natin mamahalin sila.
1: Correct.
0: Diba?
1: Respetuin pa rin naman natin.
0: Respetuin natin at mahalin natin ang ating mga magulang.
1: Tama.
0: Correct. At oras natin, 8:43. Kaya naman, it's time to say goodbye. Bye-bye.
1: Bye. Yun na yun. Maraming salamat mga ka-vibes. Magkarinigan po tayo ulit tomorrow, 6:30 PM to 9 PM sa programang Too Hot to Handle. At nakasama niyo ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan.
0: At nakasama niyo rin ang chinitang chikadora, Kim Churva.
1: Susunod na nga po ang programang
0: Main event.
1: Kasama ang baby mo sa radyo,
0: DJ Main.
1: 9 PM to 12 midnight. Dito lang yan, syempre,
0: sa 92.3 FM radio. Kavibes ang lupet. Ang oras.
1: Oras natin, 8:44.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Too hot to handle.

0: namin sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: walang lipatan, FM Radio lang.
1: Kahit saan ka magpunta, sa hanggang Kamanapa, FM Radio ang bet kasi ang the bet. Mama mo, papa mo, ati kuya at bunso, FM Radio ang bet kasi ang the bet.
0: Opisina, sa biyahe, wala silang masabi, FM

0: Radioka Vibes on the Bag!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Ka Vibes!
2: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.

0: Ito ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
3: Kabay.
0: FM Radio Manila Vibes. Ang lupet. Oras natin 9:15. At programang main event na kasama ni isang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Mapapakinggan ninyo at makakasama ninyo ngayong gabi. 9 p.m. to 12 midnight. Kaya naman magandang gabi, Metro at Mega Manila. At yung mga nakatune in sa atin gamit ang mga mobile phones nila, Luzon, Visayas at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. At pati yung mga OFW natin all over the world. At yung mga nakatune in dito sa Bacolod, dito sa 102.3 Bacolod. At ganun din dito sa napakalamig. Hanggang ngayon ba malamig pa rin siya? Ay, parang ang sarap umakyat sa Baguio. Magandang gabi, 102.3. At ganun din ang mga taga Jensan, 97.5 Jensan. Ayan, sa lahat ng ka-vibes natin, mga Super, GSM, Green Taxi, mga EV Taxi, mga TNVS, mga ano natin, security guards, lady guards, na ngayon eh talaga namang gising na gising pa rin at naghihintay sa karelyebo nila. Ayan, mag-iingat sa mga ka-vibes naman nating nasa biyahe pa rin pauwi. Alam ko eh talaga namang minsan nakaka-bad trip din talaga yung traffic jam, pero ganun talaga. It is what it is. Kahit ma-stress ka dyan, hindi na mababago yan. Kaya naman, i-divert mo na lang ang iyong ano, ang iyong emosyon. Kung ikaw ay bad vibes, isipin mo na lang. Bukas makikita mo rin ang crush mo. Diba? Magkikita ulit kayo. Basta agahan mo lang, huwag kang nalilate, ganon. At sa mga ka-vibes nating team bahay, kamusta po kayo? At ganun din kay Mrs. Lopez na taga La Union at sa kanyang anak na si Edward. At gusto ko rin batiin, naka-tune in. Napakagwapo daw nito. Talaga namang heartthrob. Talaga namang mai-inlove daw kahit sinong tumingin sa kanya at makilala daw siya. Ayan, magandang gabi sa'yo, Basil Perquez. Wow! Sana ma-meet ko tong si Basil, no? Baka siya na yung the one ko. Ay, speaking of the one, nahanap mo na ba yung the one mo? Kasi kung hindi mo pa nahanap, pues parehas tayo. Pero malay mo, tayo pala, no? Kaya naman i-tune in mo yan, itutok mo yan, isagad mo yan. Ganyan nga! Gusto ko yung sinasagad. Diba, yung slowly but surely, nanamnamin natin ang oras hanggang alas 12 ng hating gabi. Akala mo kung ano, diba? Kayo talaga kung ano-ano yung mga nasa isip ninyo. Ikalma mo yan, ha? Maaga-aga pa. Eto nga ka-vibes, sabay din natin. Gusto mo yun? Sabay tayo. Ay! O ako na kaya mauna? Hindi, ikaw na lang kaya. Ay hindi, sabay na lang talaga tayo. Sabay nating aalamin sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess sa ating main confession. At para naman sa ating main question of the night, eto na nga ka-vibes ang ating katanungan. Kung isa kang magulang at nalaman mong magkakapamilya na ang anak mong hindi pa handa, matutuwa ka ba? I think dito papasok yung mga ano, younger generation, yung mga maagang nabuntis o na hindi inaasahan dahil sila ay nauna ang bugso ng damdamin. Pero ang hirap niya na bilang isang magulang kasi wala kang ibang pinangarap dun sa anak mo eh. Diba, iba yung nakikita mo sa kanya na nakikita mo magiging successful siya. yung mga pangarap niya maabot niya din. Biglang may mangyayaring ganito. Gaano ka ba kahanda bilang magulang? Kaya importante rin na ano eh, na pag natututunan din natin magulang, yung tinatawag na safe sex, na tayo mismo ang magtuturo sa mga anak natin. Alisin na natin yung stigma na hindi pinag-uusapan yan dahil mangyayari't mangyayari yan, dahil parte ng buhay ng tao yan. Mas magandang nabibigyan natin ng direksyon, ng impormasyon, tamang impormasyon ng mga kabataan ngayon para maiwasan ang maagang pagbubuntis, lalo kung hindi pa ready, diba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, gusto kong marinig ang mga sagot ninyo. Nakabos na yan sa aring X o aring Twitter na 92.3 FM Radio Manila. Ayan, alamin natin mamaya, napakainit ng main confession. Marami na namang, ewan ko, makaka-relate, matutuwa o maiinis. Kaya samahan ninyo ako hanggang alas 12 ng hating gabi. Sa mga in love. Nako, love is always, oo, dyan-dyan lang sa tabi talaga. Love is in the air, sabi nga eh. Pero aminin mo, no, naramdaman mo na rin to. I'm sure, oo, ikaw na nakikinig habang nagmumuni-muni, habang ninanamnam mo ang biyahe. Aminin mo, hindi naman natin minsan kailangan ng ingranding effort eh, no, para maramdaman mong mahalaga ka dun sa isang tao. Minsan sapat na yung taong binibigyan ka ng peace of mind. Yung kahit ang gulo-gulo na ng mundo, pag siya ang kausap at kasama mo, parang gusto mo nang huminto at namnamin yung moment. At kapag dumating na yung taong ayaw mong palampasin kahit isang minuto kasama siya, maiintindihan mo kung bakit may mga pusong ayaw matulog agad. Diba, nagpapakapuyat? Kasi baka may mamiss ka doon sa lambing, sa usapan at yung pakiramdam. Kaya naman sa lahat ng mga in love, pakinggan natin ang kantang para sa taong gusto mong makasama kahit wala kayong ginagawa. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila Vibes. Ang lupet. Oras natin, 9:21.

sa mga ka-vibes natong Dabawine ug Dabawina sa Davao City ug sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: 93.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
4: Too hot to handle yan.
3: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip, malupit.
2: Ang lupet.
3: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: some people. 92.3 FM Radio.
1: Kavay.
2: Ang lupet.
1: Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you.
4: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
4: Usap tayo.
1: Okay.
4: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: Ang lupet!
1: Vibes. 92.3 FM Radio Manila Vibes. Ang lupet. Oras natin 9:46 at ito ang programang main event. Kasamang nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba yan, DJ Main. Siyempre hanggang alas 12 pa tayo ng hating gabi. Wala kang no choice ka vibes. So at least, di ba, yung gabi-gabing nararamdaman mo mag-isa ka, hindi ka na mag-iisa dahil ako'y kasama mo't kapiling mo na. Sana all talaga ang swerte mo. Kasi hindi lahat binibigyan ko ng time. Kaya ikaw, special ka sa akin, di ba? Kaya iniingiti mo na yan. Huwag ka nang sumimangot dyan. Sabi nga ng kanta kanina, di ba? Some people wait a long time. Oy, taray! For a moment like this. Ay, ikaw ano ba yung moment na hinihintay mo? Dumating na ba? Well, lahat naman ng moment natin eh. Dapat ano yun eh. Hindi yan, kumbaga hindi pala yan hinihintay. Tayo ang gagawa ng moment natin. Yung everyday na nangyayari sa atin, it's a blessing na. Moment na yan na dapat sinicherish mo, pinapasalamatan mo, o kaya natututo. Share. Daming natuto na. Oo. Natuto ka. Ganon. Ikaw ang gagawa ng iyong ano, ng iyong future. Ng iyong ikakasiya. Diba? Huwag mong gawing mundo ang ibang tao. Ganon. Para hindi ka nahihirapan. Eto nga, tulad ng iba na nahihirapan. Feeling ko yung letter sender din natin ngayon, hirap na hirap sa kanyang nararamdaman. Kaya naman, para bigyan ka ng patikim mula sa ating magiging confession for tonight. Eto nga ang ganda ng title eh. Gusto raw ni Mama ng regalo, kaya binigyan ko siya ng apo. Ang tanong, nasa tamang edad kaya ito? Eh malalaman natin yan maya-maya lang. At ito nga sabi ng ating letter sender, DJ Main, doon ko na nasabi ang mga salitang pinaka kinakatakutan ko. Ma, magkakaapo ka na. Biglang nanahimik ang lahat at habang nakatingin si Mama sa akin, doon ko lang talaga naramdaman kung gaano kabigat ang ginawa ko. Naku, mukhang mabigat-bigat. Talagang literal na mabigat ang ating magiging confession ngayon. Anong aral na naman kaya ang ating mapupulot dito? Kaya naman samahan ninyo akong alamin sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. And don't forget to follow, like, subscribe sa lahat ng social media accounts namin. Pare-parehas yan na 92.3 FM Radio Manila. At mamaya magkakaroon tayo ng live stream sa ating Facebook page, sa ating YouTube o ating TikTok. Kaya pwedeng-pwede kang sumilip at makikomento na sa ating magiging confession for tonight. Kaya kapitan mo lang yung ka-vibe. Susunod na yan dito sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila Ka-Vibes. Ang lupet. Oras natin, 9:49.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
1: Oras sa FM Radio 1002. Nang gabi ang lupet.

0: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
1: Nakatuto ka na ba?
2: Shh! I got you.
3: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
2: Fine.
3: Usap tayo.

0: 92.3 FM Radio Manila Vibes. Ang lupet. Oras natin 10:14. Ayan, gusto ko lang batiin na magandang gabi mga naka-tune in sa atin dito sa may Muntinlupa. Yung mga ka-vibes natin dito sa may Tambo, Parañaque at dito rin sa may Airport Road, Baclaran. Uy, mga vendors natin dyan sa Baclaran. Kamusta naman ang inyong naging araw? Naway dire-diretso ang inyong hanap buhay? Oo, naway marami kayong mabenta. Oo, sarap mamili dyan yung mga pantulog, no? Ang mumura lang. Kung mura sa Baclaran, mura din dito sa may Divisoria. Nakakamisang night market, especially pag bear months, no? Pero may mga iba pa rin naman na kahit hindi bear months, eh, talagang nagpupukpok ng kanilang mga trabaho, yung mga pagbibenta nilang yan. Kami saludo sa inyo. Tama yung ginagawa ninyo, di ba? Okay na yan kesa yung kayo ay may ginagawang illegal, masama, eh. Yan na lang, di ba? Dugot pawis, kahit maliit ang kinikita, ang importante, eh, ito ay sa maayos at tamang paghahanap buhay ang inyong ginagawa. Ayan nga ka vibes, ito na yung oras. Oras na para sa mga pokmaru. Oras na sa mga damdaming mapaglaro, mga pusong marupok sa gambing. Talaga namang mapanukso, sabi nga ni DJ Main. And for tonight, eto na hinihintay ninyong mainit-init na confession. At tayo ay naka-livestream sa ating Facebook page, sa ating YouTube at ang ating TikTok. 92.3 FM Radio Manila. So pwedeng-pwede kayong sumilip mga ka-vibes. Sino ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya tara na sa Main Confessions.
1: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

Dear DJ Main, itago mo na lamang ako sa pangalang Janella. 21 years old at kasalukuyang college student dito sa may Caloocan. First time ko pong sumulat ng confession letter sa radyo at nabalitaan ko na nagbibigay kayo ng advice sa mga bawat problemang kinakaharap ng mga nagko-confess sa inyo. Kaya naman agad-agad akong ipinadala ito sa istasyon ninyo. At nagbabaka sakali na mapili ang confession ko. DJ Main, pangatlo akong anak sa magkakapatid. At ako ang bunso sa pamilya namin. Ang mama ko naman po ay si Lourdes, 52 years old at may munting karinderya. Na siya din ang halos nagpapatakbo simula noong pumanaw ang papa ko. Kaya bilang anak, lumaki ako ng sobrang malapit sa kanya. Ako yung tipo ng anak na halos lahat ikinukuwento ko sa nanay ko. Kapag may problema sa school, kapag may nagugustuhan, at kapag may pinagdadaanan. DJ Main, kahit hindi kami mayaman, masaya naman kami. Simple lang. Pero ramdam ko yung pagmamahal ni Mama. Kaya minsan kapag nagbibiro siya tungkol sa pagkakaroon ng apo, natatawa lang kami. Malapit na ang karawang ko. Kaya bago ko tumanda ng todo ha, sana makakarga ko man lang ang magiging apo ko sa inyo. Tandang-tanda ko na ganyan niya sinabi sa amin. Hindi ko nga alam kung pabiro dahil minsan parang totoo talaga. At sa tuwing naririnig ko sa kanya ang salitang iyon, parang natatamaan ako. Dahil sa murang edad kong ito, magiging nanay na ako. Kaya naman bago ko tuluyang mailahad ang aking confession, sisimulan ko muna sa taong nagbigay ng gulo sa buhay ko. DJ Main, my boyfriend po ako. Tawagin na lang natin siyang Kurt. 24 years old. Isa siyang crew sa isang fast food chain. Hindi po siya kilala ng kahit sino sa pamilya ko. Dahil ang alam nila, klase ko lang siya. Yung boyfriend ko ang naging takbuhan ko imbes na nanay ko. Hindi ko alam kung napansin ng aking ina pero simula kasi nung naging kami ni Kurt, parang doon na nagsimula ang paglayo ko sa kanya. Si Kurt yung tipo ng lalaki na maginoo pero bastos. Ayos lang naman sa akin, DJ Main, dahil jowa ko naman siya. At napaparamdam naman niya sa akin na mahal niya ako. Pero hindi pala ganun kasimple ang lahat. Nung dumating kami sa punto na pinupuwersa niya ako sa isang bagay na hindi pa talaga kami handa, magsusuot naman daw siya ng proteksyon. At gusto niya lang maparamdam sa akin kung gano'n niya ako kamahal. Noong nasa kalagitnaan kami ng pagtatalik, oo, masarap. Pero kapalit pala ng sarap na iyon, ay malaking problema. Dahil hindi ko na malaya na tatanggalin niya pala ang suot niyang proteksyon hanggang sa makaraos siya.
DJ Main. Matapos naming gawin iyon, nangamba ko. Ang dami niyang nilabas na likido. Kaya naman agad akong naghugas at iniisip na hindi niya ako mabubuntis. Pero nagkamali ako. Dahil dumating ang araw na hindi na ako dinatnan. Nung una, hindi ko pinansin. Dahil baka stress lang sa school. Pero kasi habang tumatagal, mas lalo kong kinakabahan. At doon ako, naglakas loob, mag-PT. Nagpasama ako kay Kurt at laking gulat naming dalawa nang malaman naming buntis nga ako. Akala ko siyang magbibigay ng assurance sa akin. Pero hindi ganun ang nangyari. Pareho lang kaming natakot dalawa. Sa kanya pa talaga nang galing ang salitang hindi pa kami handa. Hindi ko alam kung iiyak ako o matatakot. Dahil ang unang pumasok lamang sa isip ko, si Mama. Ilang linggo kong itinago ang lahat sa kanya, DJ Main. At habang papalapit ng papalapit ang kaarawan ni Mama, mas lalo kong hindi mapakali. Dahil habang lahat sila abala sa paghahanda, ako naman, bit-bit yung sikretong pwedeng sumira ng aking pamilya. Noong dumating ang araw ng kaarawan ni Mama, simple lang ang handaan. May pancit, spaghetti, at kaunting handa galing sa karinderya. Halos lahat ng mga bisita ay napakasaya. Pero ako, halos hindi na maipinta ang mukha sa kaba. At dahil sa kaba, bigla akong tinanong ni Mama. O anak, nasaan na yung regalo mo sa akin? Natawa ang lahat pero ako, parang biglang nanghina. At hindi ko na malayan. Tumulo na yung luha ko. DJ Main, doon ko nasabi ang mga salitang pinaka kinakatakutan ko. Ma, magkakaapo ka na. Biglang nanahimik ang lahat. At habang nakatingin si Mama sa akin, doon ko lang talaga naramdaman kung gaano kabigat ang ginawa ko. Mahirap nga naman talaga yan. Tapos ikaw yung bunso, di ba? Hindi inaasahan ng kahit sinong magulang yan. Yung nag-aaral ka pa, marami pa siya sa'yong, alam mo yung pangarap na sana yun yung inuna mo. At bilang isang ina, napakabigat na sitwasyon yan. Halo-halo, parang binuhusan ka ng malamig at mainit na tubig. Pero syempre, balibalik ta rin natin ang mundo. Nanay at nanay pa rin natin yan. Maiintindihan pa rin tayo. Ang tanong, ganun din kaya ang nangyari dito sa nanay ng ating letter sender na si Janela. Magiging maayos kaya ang kanilang pagsasama bilang mag-ina? At paano naman kaya itong boyfriend ni Janela? Pananagutan kaya siya? Eh, unang yugto pa lang yan ka-vibes. Kaya naman samahan ninyo ako sa mga susunod na mangyayari pa sa confession ni Janela. At yung mga nakikinig dito, oo, kinig na kinig daw sila talaga, nakatutok sila dito at excited silang malaman ang mga susunod na mangyayari kay Janela dito sa mga taga
Pasig Angono. Ayan, shout out all in Rizal Transport Service Cooperative Jeepney Driver. Magandang gabi po sa inyo at ganun din kay Rob John Asarsolon at kay Wella and Gerard Messiano. Kaya naman pakatutukan nyo ang confession ni Janela. Dito lang yan sa programang Main Event hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila. Kavaz, ang lupit. Oras natin, 10:27.

0: buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihatog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin itong mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
1: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
1: Usap tayo.
4: Okay.

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
4: Too hot to handle yan.
3: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip, malupit.
2: Ang lupet.
3: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Nakatuto ka na ba?
2: Shh! I got you.
3: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
2: Fine.
3: Usap tayo.
1: Okay.
3: Kasama ang baby na

0: Só vai.
1: FM Radio 1046 in the evening, and you are still tuning in. Wow, English yon! Congratulations! My English is feeling well tonight. At ikaw ay nakikinig pa rin sa programang Main Event, Kapiling at Kasama. Ang nag-iisang baby mo pagdating sa radyo. Oo, sayong-sayo lang ako, ang nag-iisang DJ Main. Kanina natunghaya natin ang unang yugto ng ating confession. Ito ay mula kay Janella ng Caloocan City. Nako, imbes na regalo, parang problema ang natanggap ng nanay ni Janella sa kanyang birthday. Pero bakit kilala niya ang ama ng dinadala nito? O baka kilala o malalaman natin yan dito. At anong posibleng mangyari sa relasyon ng mag-ina? Kaya naman balikan na natin ang confession ni Janella.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Maine, nung mga oras na iyon, parang gusto ko na lamang maglaho sa sobrang hiya. Lahat ng tao sa bahay, biglang nanahimik. Yung mga kapatid ko, nakatingin lang sa akin. At si Mama, parang hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Anong sinasabi mo, Janela? Sinong ama niyan? Nanginginig ako noon, DJ Maine. Hindi ko na halos maibuka ang bibig ko. Pero mas nabigla ako nang banggitin niya ang pangalan ni Kurt. Yan ba yung crew sa fast food? Yung madalas mo kasama? Yung sinasabi mo kaklase mo lang? Parang biglang gumuho yung mundo ko. Hindi ko inaasahan na matagal na palang may hinala si Mama. At doon na nagsimula ang lahat ng gulo. DJ Maine, umiyak si Mama sa harapan ko. Sa kanya sinabi lahat ng pagbabago ko noong malaman niyang may boyfriend pala ako. At ang mas masakit, nang tanungin niya ako kung papanagutan ba ako ni Kurt. Bigla kong natameme dahil sa totoo lang, DJ Maine, hindi ko rin alam. Dahil nung sabihin niya sa akin na hindi pa kami handa, parang dun pa lang alam ko na ang kanyang kasagutan. Matapos ang araw na iyon, madalas na siyang hindi makapag-reply. Parang unti-unti na rin akong nawawala ng pag-asa. Kaya ngayon, sobrang nagsisisi ako. Dahil imbes na regalo ang maibigay ko sa karawan ni nanay o ni mama, problema pala ang nadagdag ko sa buhay niya. At sa totoo lang, DJ Maine, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pilit kong pinanghahawakan na baka magbago pa ang isip ni Kurt at maisip niyang panagutan ako. Pero milagro na lang siguro kung mangyayari man iyon. Ngayon hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sobra akong nape-pressure sa mga nangyayari. Natatakot na baka tuluyan na akong husgahan ng sarili kong pamilya. Hindi naman ako pinilayas ni Mama. Hindi niya rin ako sinaktan. Pero mas masakit pala yung ganitong pakiramdam. Yung parang kasama ka nila, pero hindi mo sila maramdaman. Ngayon kapag dumadating ako, biglang tumatahimik. Minsan naririnig ko silang nag-uusap. Kapag papalapit ako, bigla nilang babaguhin yung pinag-uusapan. At kahit si Mama, pilit siyang umaas ng normal. Pero ramdam ko yung distansya. DJ Maine, gusto kong iparealize kay Mama na hindi ko gusto yung nangyari. Hindi ko naisuklian ang lahat ng hirap ng problema. Gusto kong maayos na kami. Natatakot nang ako na baka sumbatan niya ako dahil siya ang nagtaguyod sa amin. Ano po kaya ang mabisang gawin sa ganitong sitwasyon? Gusto ko rin maging ama ng anak ko si Kurt. Gusto ko rin ma-realize niya na kami yung gumawa ng kasalanan ito. Kaya sana mabigyan niyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat po from Janela of Caloocan.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you.
4: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
4: Usap tayo.

0: Busog na busog ah! Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.

lupit. Oras natin 11:15 at ikaw ay nakatutok pa rin. Talagang walang ano ha, walang ang tawag dito, walang sige kaya mo yan DJ Main. Hindi matinag. Talagang walang lipatan. Eh dapat lang kasi baka mamiss mo ko ikaw din. Hindi maging masarap ang tulog mo dahil hindi kumpleto. Kaya naman isagad mo na yan. Oo, ganyan nga. Marunong ka bang sumagad? Baka naman hindi ha. Baka kulangin ha. Dapat sagad na sagad kasi 11:16 pa lang. Tayo'y hanggang alas 12 pa ng hating gabi. Kaya itutok mo yan. Oy, tumututok na kanina pa DJ Main. Talaga? Patingin nga. Ayan, nakita ko nakatutok nga. Diba sa mga super natin dyan, yung mga bus driver natin, ang ating mga pahinante, yung mga traka, dahan-dahan lang ha. Hindi siyam ang buhay mo, hindi ka pusa. Oo, tandaan mo, may nagmamahal pa sa'yo, yung pamilya mo. Diba, iniiwang ka man ng taong iniirog mo. Hayaan mo siya, matatagpuan mo rin yung para sa'yo. Isipin mo, kailangan makauwi ka ng safe. Dahil ang pamilya mo, yan ang tunay na nagmamahal sa'yo. Ganon! Eto nga, kanina natunghaya natin ang ating confession na tayo ay nagkaroon ng poll question sa ating ex o ating Twitter. Ang katanungan natin dyan, kung isa kang magulang at nalaman mong magkakapamilya na ang anak mo na hindi pa handa, matutuwa ka ba? Ito nga ang sigaw ng mga ka-vibes natin. Oo, asa na yon? Hindi ko makita. Ito, nakita ko na. Uy, ikaw, nakita ko na. Ay, siya pala yun. Ito nga. Ang sigaw ng mga ka-vibes natin dyan. Sa 100%. Yes! Blessing pa rin! Walang sumagot nun sa no, hindi pa handa at maybe kung paninindigan. O, totoo naman eh, di ba? Wala namang kinalaman ang bata. O, nakakabigla kasi maaga. Pero, sabi nga eh, everything happens for a reason. At yang binigay sa'yo, eh, blessing yan. Blessings in disguise na hindi naman matatapos ang pangarap mo at ang iyong buhay dahil ikaw ay maagang nagkaanak. Di ba? Ang pagkakamali lang dyan, naging mapusok ng maaga. Pero never magiging kamalian yung batang yan. Dahil unang-una, di ba, wala naman siyang kamuang-muang para ay sisihin mo siya. Di ba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, kung ikaw ay relate na relate dito sa confession ni Janela, ikaw man ay magulang o ikaw man ay katulad ni Janela na naging mapusok sa gabing mapaglaro. Pakinggan ninyo ang ating magiging advice para sa ating letter sender dahil susunod na yan. Kaya itunin mo lang yan. Walang bibitaw. Tulad ng pangako ko sa inyo, hinding-hindi ko kayo bibitawan. Kaya itutok mo lang. Sige, kaya mo yan, DJ Bane. Oo, itutok mo lang yan dito sa programang Main Event. At it sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila. Kavibes, ang lupit. Oras natin. Oras na para mahalin mo ko. Ito na, 11:19 na.

0: vibes, that's right. 92.3 FM Radio. The vibes.
1: Ang lupet!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you.
0: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
0: Usap tayo.
2: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't

Oras natin 11:38 at ikaw ay nakikinig pa rin sa programang Main Event kasama at kapiling ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, DJ Main. Kanina natunghaya natin ang kabuuang confession ni Janella na taga Caloocan City. At para naman i-recap ang ating naging confession para sa mga kaka-tune in lang, itong si Janella ay isang college student, 21 years old, at ngayon ay may

0: binibit-bit na malaking pagsubok sa kanyang buhay dahil siya ay nabuntis ng kanyang nobyo na 24 years old na nga kung gagamit ng proteksyon. Diba? Naging mapusok kahit hindi pa ready ang kanyang partner o itong jowa niya. Pero ayun nga, hindi naman akalaing magagawa pala ng boyfriend ni Janella na habang sila ay naglalabing-labing biglang tatanggalin ang kapote. Ayun, nabuo. At sa pagkakabuong iyon, kaarawan ng kanyang nanay, hindi niya alam paano sasabihin. Pero syempre, importante pa rin na tayo ay nagsasabi ng totoo. Kaya yun yung tamang desisyon na ginawa ni Janella. Pero syempre as magulang, magugulat talaga yan, lalo na ang dami pang pangarap ng magulang mo para sa'yo. Kaya ngayon ang tanong niya o ang gusto niyang ihingi ng payo. Gusto niya daw iparealize sa nanay niya na hindi niya gusto ang nangyari. Natatakot daw siya na baka sumbatan siya dahil syempre ang magulang nila o itong nanay nila ang nagtaguyod sa kanila. Ano daw ba ang pwedeng gawin niya sa ganitong sitwasyon? And gusto rin niyang maramdaman yung ama ng magiging anak niya, which is yung boyfriend niya, si Kurt. Gusto niyang ma-realize niya ni Kurt na dalawa silang gumawa nito. Kaya daw sana mabigyan natin siya ng payo. Alam mo, Janella, una sa lahat, hindi ka naman perpektong anak. At hindi ibig sabihin nun, masama ka ng tao. Nagkamali ka? Oo. Pero tandaan mo, hindi habang buhay naiikot dyan ang pagkatao mo dahil dyan sa isang pagkakamali mo. Eh ganun talaga, minsan dumarating tayo sa punto ng buhay na sobrang tiwala natin sa pagmamahal. Kaya naman nakakagawa tayo ng desisyong hindi natin napag-iisipan ng mabuti. Sabi nga nila kapag ikaw ay in love, hindi ka nakakapag-isip ng tama. And alam mo, Janella, minsan kaya sobrang bigat ng guilt. Kasi alam nating mabubuting tao yung nasaktan natin. At yun, yun ang mama mo. Hindi siya umiyak dahil galit siya sa'yo. Umiyak siya kasi natatakot din siya para sa future mo. At bilang nanay, masakit makita na yung anak mong pinapangarap mong makapagtapos, maabot lahat ng gusto niya at magkaroon ng magandang buhay, ay biglang haharap sa responsibilidad na hindi pa handa. Diba? Ang dami-daming problema sa mundo. Diba? Na sana hindi yun maibigay sa'yo ng magulang mo. At wala namang pinangarap ang magulang o nanay, tatay na ikakasama ng kanilang mga anak. Kaya naman sa lahat ng nakikinig ngayon, especially yung mga young generation, yung kasing edad nitong si ating Janella, eh mahalagang maintindihan na ang pagpasok sa isang relasyon, lalo na sa mga bagay na mabigat, ang consequence, hindi dapat nabasihan ang lambing, pressure o takot mawala ng mahal o magmamahal sa kanila. Kasi isipin nyo, yung ilang minutong sarap na yan, pwedeng magdala ng habang buhay na responsibilidad. At sa mga lalaki naman, kung mahal mo talaga ang babae, hindi mo siya pipilitin sa isang bagay na hindi pa siya handa. Diba? Doon mo masusubukan eh. Kung kaya niyang respetuhin yung bawat nose mo, kahit yung pinakamaliit na bagay. Hindi mo siya pipilitin. At lalong hindi mo iiwan kapag pareho ninyong kailangan harapin yung resulta ng ginawa ninyo. Masaya man yan, mapait man yan, kasi parehas niyong ginawa yan eh. And to Janella, naiintindihan ko yung bigat na nararamdaman mo. Pero alam mo, minsan, ang katahimikan ng pamilya, hindi dahil galit sila, kundi dahil nasasaktan o nasaktan sila. at hindi rin nila alam paano haharapin yung sitwasyon na meron kayo ngayon. Pero ang pinakamahalagang bagay dito, hindi ka pinalayas ng iyong mama. Hindi kanya tinalikuran. At sa totoo lang, yung pinakita niyang ganon sa'yo, malaking pagmamahal na yon ng isang magulang. Hindi niya lang ma-express. Kasi nandun pa siya sa pinaprocess niya pa yung mga nangyari. Kaya ngayon, ang gawin mo, huwag mong takbuhan yung responsibilidad. Ikaw na mag-initiate, kausapin mo ang nanay mo, humingi ka ng tawad, yung tawad na totoo, hindi dahil nabuntis ka, kundi dahil nasaktan mo siya, nasira mo yung tiwala niya sa'yo. At habang maaga pa, simulan mong patunayan na kahit bata ka pang maging nanay, kaya mo maging responsable. At tungkol naman dito sa lalaking ito kay Kurt, ay nako, hindi sapat yung bahala na. Kailangan niyang harapin kung ano naging parte niya rito. Pero kung sakaling dumating sa punto na hindi siya manindigan, huwag mong isipin na katapusan na ng iyong buhay. O bilang babae, o bilang ina. Mahirap, oo talaga. Pero maraming babae ang naging matatag kahit iniwan sila. Huwag mo na siyang intindihin, mag-focus ka na dito sa magiging future mo. Ibigay mo na yung energy mo dito sa magiging anak mo. Yun ang pinaka-importante. At sa lahat naman ng mga magulang, sana maintindihan din natin na minsan, kaya mas lalong natatakot magsabi ang mga anak, yung mga bata, dahil takot silang ma-disappoint kayo. Kaya napaka-importante din sa relasyon ng anak, magulang, nanay ka man, tatay ka man, yung pakikinig at pag-intindi kahit sobrang bigat tanggapin ang sitwasyon. At kailangan na kailangan nila kayo, lalo sa panahon na sila ay kailangan ng support system. Nagkamali na sila, baka magkamali ulit yung mga yan. Kaya kailangan nila ng gabay ninyo. Hindi na para sisihin at para sumbatan dahil nandyan na yan. Kailangan na lang tanggapin at harapin at ayusin. At para sa mga kabataan na nakikinig ngayon, hindi porket mahal mo ang isang tao, kailangan ibigay mo ang lahat. Agad. Dahil hindi sukatan ng totoong pagmamahal ang pakikipagtalik. At hindi rin dahilan, ginagawa naman ng iba, DJ Main. Isipin ninyo, kapag dumating yung consequence, hindi naman yung ibang tao ang sasalo ng takot, hiya, at responsibilidad, kundi kayo mismo. Kaya pag-isipan ninyong mabuti. And Janela, huwag mong isipin na tapos na ang pangarap mo dahil nabuntis ka ng maaga. Mahirap ang magiging daan mo, oo, pero hindi ibig sabihin wala ka ng future. Marami ng babaeng nadapa ng paulit-ulit pa. Nadapa ng maaga, pero natutong lumaban para sa anak nila at para sa sarili nila. Nagawa nila, ibig sabihin, maghagawa at kaya mo rin. And sometimes, one mistake can change your whole life. But it can also teach you how to become stronger.
1: Ang lupet!
0: Kavibes! Alam niyo bakit kavibes? Relate na relate ako dito kay kay Janela. O, dahil ichichika ko na dahil chismosa ka. Oo, diba? Kesa sa umaga ka nakikichismis, ngayong oras na to, sige, makichismis ka na. And relate na relate ako kay Janela kasi maaga rin akong nagkaroon ng anak na buntis. At hindi ko naman siya iisipin o maituturing na pagkakamali yung bata. Yung pagkakamali lang na naging mapusok. Yung pagkakamali na inuuna ko yung bugso ng damdamin ko. At katulad ni Janella, naisip ko din yan eh. Hala, paano na yung future ko? Baka wala na akong pupuntahan. Pero bakit naman nandito ako ngayon, di ba? Kasi nasa tao pa rin naman yan eh. Nagkamali ka. Pero yung pagkakamali na yon, siguraduhin mo hindi mo na mauulit muli. At doon sa pagkakamali na yon, matututo kang bumangon. At yung anak ko na dumating sa buhay ko, siya yung naging purpose ko. Para mas lalong, alam nyo yon, yung lumaban ka sa buhay. Parang lahat ng ginagawa mo, eh, para na sa kanya, hindi na para sa sarili mo. Kaya to Janella at sa lahat ng mga ka-vibes natin na hindi sure kung ano magiging future nila, isipin nyo na lang. Yung anak ninyo. Promise yan ang magbibigay sa inyo ng lakas ng loob at manindigan sa hirap ng buhay. At kailangan na kailangan nyo ng support system talaga. Lalo na kung hindi naman kayo kayang panagutan. Nandyan ang family ninyo. Nandyan ang mga close friends ninyo. At lalong-lalo na, nandyan ang sarili mo. At syempre, si Lord, hindi ka papabayaan yan. Kaya to Janella, ayan, maging matapang ka lang. Gawin mo lang yung tama kahit na sa maling sitwasyon ka. Maraming salamat, Janella ng Caloocan City. Uy, ang ganda ng kanyang storya, ha? Ng confession niya. Ang daming tumulo! Ano yung tumulo, DJ Main? Siyempre yung luha. Na parang, hala, yan din yung nararamdaman ko ngayon. Na iniisip ko yung future. Uy, huwag niyo masyadong isipin ang future. Kakaisip niyo ng future, hindi niyo na-appreciate yung meron kayo ngayon. Yung importante, yung ngayon. Kasi kung nakafocus ka ngayon at inayos mo yung ngayon, yun ang magiging future mo. Kaya laban lang, di ba? Kayang-kaya natin yan. Walang problemang hindi nasusolusyonan. Sabi nga eh, there's always a rainbow after the rain. Pag masaya ka, enjoyin mo lang kasi hindi naman permanente yan. Ganun din pag malungkot ka. Bakit ka magpapakalungkot kung hindi naman din permanente yan? Maraming salamat ulit, Janella ng Kes ng Caloocan City. Ayan, shoutout sa mga taga-Caloocan natin ka-vibes, ha? Kaya ikaw, pwede ka magpadala ng iyong confession sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio, Manila, at sa ating Viber 0954-406-1967. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig simula alas 9 up to now. Thank you so much, UDC, Herticulture, Vanity Lounge, Imprint Customs, FKM, Shifa, Spink at Zebra Helmets. At pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Pare-parehas yan ng Main Eugenio. At dito sa favorite mo, 92.3 FM Radio, Manila. Bukas tayo magkakarinigan ulit, mga ka-vibes. Kaya ipihit na ang mga radyo ninyo. Itutok na ang mga mobile phones ninyo. Pagsapit ng alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. Lunes hanggang Biyernes yan para sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, Ka-Vibes, ang lupet. Kasama nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba, TJ Main, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron ang magsasabi sa'yo nang good night, baby! I love you! Minsan yung mga sugat na pilit nating tinatago, sila rin pala yung magtuturo sa atin paano maging mas matatag. At kahit may mga pagkakamaling gusto nating balikan at itama, darating din yung araw na matatanggap nating parte sila ng kung sino tayo ngayon. Broken.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tagitong people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes! FM Radio Kavais! Woo! May sound effects na, may sound effects pa ako. Nasarili ko rin. Ay nako, eto na lang ang inyong favorite pabagising sa morning. Siyempre, para gising na gising kayo. Para sa inyong favorite na good vibes. Good morning! At eto na ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba. Si mama Mia. At maya maya lang makakasama na natin ang DJ na pwede mong kurutian. Pwede mong kulitian. Huwag na huwag mo lang harutian. Dahil lagot ko sa kanyang misis. Si DJ Joko Loco. That's his name. Ka-vibes ngayon ay Miyerkules, May 13, 2026. Kung ikaw ay nanghihina na, sumasakit ng ulo mo, pati kalamnan mo, huwag ka mag-alala, dalawang araw na lang ay sasahod ka na. Babalik na ulit ang lakas mo, ha? Oo, kaya magpakatatag ka. Dahil may pasok ka pa, magpapakaalipin ka pa sa salapi, ha? Ay nako, eto na nga. Para mas lalo kang ganahan sa araw na ito. Oh, mahirap bumangon midweek ngayon eh, di ba? Parang inisip natin, wala pa bang Friday? Uy, konti na lang. Huwag kang apurado, ha? Baka mapadali ang buhay mo. Eh, eto na nga. Get one more sheet of pad paper dahil sagutin nyo na ang ating katanungan na para sa atin.
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Question of the day. Oy, eto na, ka-vibe. Sabi, kung pupunta ka sa isang handaan, ano ang una mong kakainin? Tara, yan ang una mong kakainin sa akin. Ano ba? Kanin agad, syempre. Gutom na gutom, may galing ka sa labas, mainit. Lalo kapag piyestahan, di ba? Maraming kapag nakikipiesta, makikiano pa yan. Eh, doon kasi sa amin may basaan, karakol tawag doon. Tapos, kapag pagod na yung mga tao, kalalakad, kakabasaan, abay, kailangan nila ng mabigat na pagkain talaga, as in heavy meal. Kaya, unang lalantakan, kanin, tapos menudo yung ulam agad, o kaya yung mga, yung kaldereta, basta yung apat na hanay na yon yung magkakaparehas yung itsura ng ulam, pero iba-iba naman. O hindi ma-identify ng mga Pinoy kung alin ba yung pinagkaiba ng apat na yun eh. Pero ayun, ang una kong lalantakan, kung akin lang naman yun ha, sa akin lang to ha, okay. Pero kayo ba ka-vibes, ano ang hirit nyo dito? Ano ang pulso ng masa? Taray, pulso ng masa. Abaya, mag-comment na po kayo dahil posted na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. Pwede natin yung mabasa maya-maya lang at masyarot-syarot yung hotdog. Masyarot-syarot yung pangalan mo ka-vibes. Kaya naman, makisagot ka na. Siyempre, babasahin natin yan sa pagbabalik pa rin ng inyong favorite papagising sa morning. Ang programang Good Vibes! Good morning! Hanggang alas 8, makakasama ninyo at mambubulabog ng inyong mga kaluluwa ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama Mia. At maya-maya lang si DJ Joko Loco din. Dito pa rin yan sa inyong bet na bet kasi ang bet na 92.3 FM Radio Kavibes. Ang oras 4:24 na. Perfect! Para Kropek! Really?
1: Good vibes! Good morning! Ito ang malupit na pinakinggan! 92.3 FM Radio!
3: Kavibes!
2: Ang lupit!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
2: ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Bibida ang tawa't saya. Every morning.

0: Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, takitong, people.
3: Perfect!
2: Perfect! Tama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
3: Grabe naman yan.
4: Uy, kamusta naman DJ Jocolo?
3: Okay naman DJ Mamma Mia. Oh, sinasabi wala ang tulog. Yeah, maganda umaga syempre sa mga ka-vibes natin dyan. Oh, hello, kumusta ka naman? Ikaw kamusta? Ba ay kumpleto ang tulog pero nakasimangot pa rin? Ikaw na nga eh.
4: Kaya nga, kumpleto na nga tulog mo, nakasimangot ka pa. Grabe ka naman.
3: Ngiti ka naman.
4: Oo, yung iba nga hindi kumpleto tulog pero humahalak ha.
3: Tama. Oo, ganun lang naman yun. Kailangan mo talagang i-convince sa sarili mo.
4: Convince?
3: Kumpleto ang aking tulog. Para naman yung subconscious mo.
4: Oh. Sabi nga nila, mindset yan eh.
3: Pulo-pulo naman yung mukha mo.
4: wala pa consider eh. No? Mindset lang yan, di ba? Mindset
3: yeah,
4: pa, mindset, di ba? Pero ikaw, DJ Joko Loco, dahil
3: ano
4: hindi
3: yun,
4: ka namin
3: DJ
4: natanong
3: Mamma
4: kanina. Itong katanungan natin kasi sa question of the day, kung pupunta ka raw sa isang handaan, na ano ang una mong kakainin?
3: Eh, yung ano?
4: yung
3: Shanghai.
4: Ah, Shanghai. Akala ko Shanghai.
3: Shanghai.
4: Mabuti yung nagkakaliwanagan tayo. O nga naman, kasi diba ang lumpiang Shanghai, talagang staple kung ituturing. Staple talaga.
3: Yan yung mga tinitake agad. Uy, paabalo. Secure ako.
4: Diba, yung hindi pa nakakakuha lahat. May isa ng tita o kaya naman na nanay na nakabalot na, ay nakahanda ng kanyang mga plastic at tupperware, diba? At ready nang iuwi sa kanilang tahanan yung mga Shanghai na yan.
3: Tama.
4: Pero wag naman sanang ganun ka, vibes. Pakainin mo muna yung mga bisita bago yung mga bisita nyo sa bahay.
3: Ay, tapos na naman. Sabi niya, okay na yan. Nakakuha na sila. Di nga nila pinansin, no? Kaya ito na, Sharon, play. Balutin mo ako
4: sa kalipso na yun. Ay, ito nga, no? May mga sumagot sa atin. Si Len Balolong, sabi niya, si Len, sabi niya, crispy lechon at fresh lumpia.
3: Wow,
4: uy, masarap yun.
3: Talaga.
4: At si Dennis Fernandez naman, si Ding, kaldereta daw sa kanya. At si Johnson Apolinario naman, spaghetti at mahablanca.
3: Ay, yun, masarap din yan. Pag sa dessert, ako naman.
4: Totoo. Uy, ka-vibes, sasagot ka lang ng sagot. Kagaya niya, nabasa natin ang kanilang kasagutan. Abay, malay mo, ikaw na ang susunod na masiyaraw-siyaraw dito sa ating programa na Good Vibes. Good morning! Kaya naman, samahan niyo pa rin kami dahil makakasama niyo pa rin kami hanggang alas 8. Ang kulit tandem mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
3: At kasama rin, syempre ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi
3: ang lupet!
4: Bet, 92.3 FM Radio.
3: Kabibes!
4: Ang oras!
3: Araw sa ating kabibes, 10 minuto bago mag alas 5. Perfect!
4: Para kropet!
3: Tama!
1: Good morning. Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
4: Kabay.
3: Ang lupet.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: Mediocre Vibes ang Bad!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes!
2: Bibigyan tawa't saya every morning!

0: Nigga Shirley.
1: Pabulito niyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gokong, gokong, taritong, hiho.
3: Super friend!
4: Tag-tropic!
3: Mama!
4: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Biyahe na o nang tututbrush pa lang?
5: Mas malupit si Kabibs kasi hindi siya mapasok, matutulog lang siya.
4: At talaga ba? Yun yung perfect. Parang perfect talaga. Diba? Ikaw na nag-decide.
5: Ang masama daw po yung pakiramdam ko.
4: O bukas, pag bumasok ka, magsakit-sakitan pa. Para kunyari nagre-recover ka pa. Ganun.
5: Ano talent mo? Ito po, kaya ko po magsakit-sakitan.
4: Ay, nako. Ito na nga mga ka-vibes. Ito, di ka magkakasakit dito. Dahil ito na ang una kamada ng inyong mga kapalaran para sa original na
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
5: Ito unang kamada para sa mga nag-aabang dyan na kanilang hulala for today, May 13. Para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
4: Makinig at makinig! Hoy Aries, sisimulan mo raw ang araw na to na masaya. Pero wait, dahil sisirain ito ng iba dahil lang trip ka nila. Kawawa ka naman. O Taurus, hindi mo lalabanan ng tukso, pero lalabanan mo ang antok sa araw na to dahil kulang na kulang ang pahinga mo.
5: Wow, wow, wow.
4: May kilala ako, hindi siya Taurus, pero kulang ang tulong.
5: Oh, hindi niya lalabanan ng tukso, minsan gusto niyang kampihan eh.
4: Magpakatatag ka dahil hanggang next week pa ang pagod na to.
5: Wow, wow naman talaga.
4: O Gemini, mapapaulanan ka ng sermon ng iyong kapamilya dahil malalaman nila ang kalokohang iyong ginagawa. E di, yari ka!
5: Ay na, ano kayo ginawa kalokohan nito?
4: Oy, Cancer! Cancer, init lamig tapos init lamig ulit. Oh. Yan ang iyong magiging sitwasyon ng paulit-ulit. Oh. Ingatan ang sarili at huwag nang makulit para hindi ikaw ang sunod na magkasakit.
5: Oo nga, no? yung sobrang init tapos yung pinagtatrabahuan mo, sobrang lamig naman, di ba?
4: Sabi ni Will Ilagan, parang ako yan.
5: Ay, siya pa yun.
4: Tama ka talaga dyan dahil Cancer ka eh. Oo, hindi Cancer yung zodiac sign mo ha, hindi ikaw yung Cancer. O Leo! Meron kang tatapusin sa araw na ito, relasyon, trabaho, o bagay na pakiramdam mo'y tumatali sa'yo. Really? Kapag tinapos mo ito, makakaramdam ka ng kaginhawaan sa buhay mo. Aray! O Virgo, kung miss mo na, puntahan mo na!
5: Ah, puntahan mo na! From south to north!
4: From south to north! Again, ang unang kabada ng inyong mga kapalaran, tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, labasan po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa wagang.
5: Ganun lang!
4: Oo!
5: Oh, kabags, ano na? Baka naman nagreklamo ka pa din dyan. Oo, sabi ko na balak pa naman mag sinigang na baboy.
4: Sinigang na baboy? Kasa ba?
5: Ang sarap yun.
4: Kasa ba?
5: Oo, kahit ano naman sinigang. Pero kung baboy yung pag-uusapan, abay, sabi pala ng DA Mamma Mia.
4: Oh, ano yan?
5: Oo, sabi niya. Tinex ako kanina. Sabi niya, sabi ko, uy, ayos to, ang aga, inatok pa ako. Sabi ko, ano po yan? Sabi niya ito. Alam mo, Joko, sarado din kay Mamma Mia. Pinagpapawal na importasyon ng alam mo yung hayop mula sa Greece. Ito yung pansamantalang pagbawal.
4: Hayop galing sa Greece.
5: Oo.
4: Bakit daw?
5: Ito nga kasi yung ang importasyon daw ng mga buhay na hayop.
4: Uh-huh.
5: Oo. At animals. Animal products mula sa Greece. Bunsod ng nakumpirmang kaso ng foot and mouth disease nga sa dito sa lugar to sa Lesbos. Wow! Uh-huh. Alam mo yun? O, doon yun. O, tapos, sa ilalim ng DA Circular, ito yung sinasabi nila, sakop nito yung pagban ng produkto.
4: Mm-hmm.
5: Tulad ng skeletal muscle ng mga meat, buhay na baboy, tapos yung mga
4: iba't ibang
5: baka, mga ganun.
4: Oo, baboy, baka, pati yung mga laman loob, ganun, o yung mga parte pa ng katawan nila na ibebenta rin dito.
5: Oo, so yun yung pinagbabawal. Kasi nga, siyempre, yung paalala lang din naman, kasi nga, yung FMD na tinatawag,
4: food and mouth of Disease.
5: Tama, oo.
4: Di ba kadalasa tinatamaan yan yung mga bagets, di ba?
5: Oo.
4: Oo, yan ang delikado dyan eh. Kasi syempre, kapag natamaan yung mga bata, mahirap po na problema talaga yan, ano? At kaya naman, maganda rin na may ganung paalala para aware din tayo mga ka-vibes sa nangyayari pagdating dyan sa mga kinukonsumo natin na mga goods. Di ba? Uy, ano yun?
5: Uy, may tumunog.
4: Oo, may tumunog.
5: Oh, ito lang naman eh, ano, alam mo yung tinatawag na international standard para higpitan din yung condition
4: yan.
5: Ba? Yung parang makaiwas ba yung mga ano?
4: Tama.
5: Kaya
4: paalala. Diba? Oo, alam natin na wala na munang makakalusot na imported na mga baboy!
5: Baboy dyan.
4: At sa abaka.
5: Oh, yun pa naman, sarap pa naman yung
4: mga karne, di ba?
5: Ang sarap pa naman magbaboy.
4: Totoo.
5: Ay, ano man baboy? Magbaboy, magsinigang na baboy.
4: Sinigang na baboy, hindi man baboy, ha? Mahirap yun. O, naku mga ka-vibes, ito hindi natin bababuyin
5: po. Ay, syempre naman.
4: Dahil tuloy nila pagbibigay natin ng good vibes sa ating programa. Good vibes!
5: Good morning!
4: Makakasama nyo pa rin nagkakalas 8 ng umaga, ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa, pero ang araw maaripa si mama Mia.
5: At isama na lang DJ na hindi naman na-untalk. Ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha-routine. Joloko is my name, baby!
4: Baby, walang yakaway lilagan, sabi niya. Meron po bang baboy na kalbo? Parang wala namang buhok lahat ng baboy, diba? Ay, nako, ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FM Radio.
5: Kabay!
4: Ang oras!
5: Aras na mga ka-vibes at 5.22. Perfect!
4: Perfect!
5: Tama!
4: Really!
1: Good vibes! Good morning! Ito ang manupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
4: Kabay!
3: Ang lupet!

0: 103 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 BB Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para

0: 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin ito, mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tarigong people.
0: Rick Fred.
2: Tropic.
0: Mama.
2: Really?
0: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
2: Ano? Tirain na natin to.
0: Ano? Tirain na namin to na ano? Kanin lamig.
2: Oh.
0: Para makapag-almusal na.
2: Tama, tirain na natin tong tira-tira mga pagkain dito. Sayang naman.
0: Isangag mo yan. Ang daming tira kagabi.
2: Tama.
0: Oh, di ba kasi nagda-diet siya. Ayaw niya magkanin sa gabi.
2: Naku, wag kayong magsasayo ng pagkain ka, Vibes. Kung may mga tira kayong pagkain dyan sa bahay ninyo, tirahin nyo na yan.
0: Oo, sa umaga pwede nyo gawing ano yan. Meron kasi tayo tinatawag na ng mga tips. Eto, sisimulan na po na.
2: Silog, ganyan. Yung mga ganyan sinangag. O kaya yung mga bahaw.
0: Ikaw ba nagsasangag ka ba? Marunong ka?
2: Nagsasangag naman ako minsan. Pero ang mas masarap kasi yung sangag ng nanay ko eh. Tsaka yung tatay ko.
0: Yun, diba? Pag sangag ng magulang mo talagang hanapin mo yan.
2: Kasi talagang titirahin nyo talaga kaagad. Walang matitira.
0: Ako pag nagsangag ako, Mamma Mia, mga kabayos, nakukantaan man, magkakasakit sa bato. Pinapaulanan ko talaga ng madaming asin.
2: Walang yaka naman. Ang hirap mo na makabandi. Ito lang, tirahin na rin natin to dahil ito na ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa orihinal na hula.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na nga ka-vibes, pangalawang kamada. Uli din, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
2: Makinig at manginig. Oy Libra! Libra, aabutin ka ngayon ng halos 3 oras sa banyo, kaya mag-aamok ang mga kapamilya mo.
0: Oh, grabe naman.
2: Oh, dahil lang ilan sa kanila ay gusto nang maupo sa trono.
0: Oh.
2: Libra, bilisan mo sa araw na to.
0: Ano ginagawa niya?
2: Ano ba ginagawa niya?
0: Baka siya nag-gumagawa ng reels.
2: Baka baka nagde-deposito rin siya. Oy, Scorpio.
0: Kumakata, let it go.
2: Chichikahin ka lang ng iyong katrabaho habang dumudukot at kumukupit siya sa pagkain mo.
0: What?
2: Aba mag-ingat ka sa mapagsamantalang katrabaho ngayong araw na to.
0: Oy, grabe ka naman.
2: Oy, Sagittarius. Uutang ka para bayaran ng isa mo pang utang. Oy. Utang na loob naman. Sana managpasan mo na yan.
0: Ay, pautangin mo.
2: Oy, Capricorn. Kung lalabas ka, masusurvive mo ang matinding init kung tatabi ka sa isang taong may maliit na electric fan o pamaypay. Sa ganitong paraan mo, maisasalba ang iyong buhay.
0: Oh, kasi kung ganap ka ng lilim ng puno, mahirap.
2: Mahirap na sa panahon ngayon, lalo dito sa Metro Manila. Wala ka namang makita halos na mga puno. Aquarius! Mabibigo kang makuha ang iyong gusto dahil feeling ng iba ay hindi mo pa deserve to. Ha? Wow! Really? Abay, huwag ka mag-alala pero tama naman kasi sila.
0: Lang. Mabibigo ka talaga makuha.
2: Totoo. Pisces. Bibiruin ka ng taong feeling close sa'yo at hindi mo magugustuhan ito. Abay, barahin mo para hindi na makaulit sa'yo. Yun lang yun.
0: Bibiruin ka. Bakit kaya? Baka naman kasi, no? Yun ang pagkakaano niya sa'yo sa social media.
2: Baka yun lang yung panlalambing niya o pag-start ng conversation.
0: Eh, kaso nga, pikon ka pala.
2: Oo, pikon ka pala. Eh, wala ka pala. Bago
0: wala
2: ka pala.
0: Kala ko luma ka, bago pa.
2: Yan ang nga kabuuan ng inyong mga kawalaran. Tandaan ang mga bituin ni gabay lamang, ha? Pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang. Sumaga.
0: Hey naman!
2: Yeah. Everybody now. Let's go.
0: Nakatutok na sila
2: sa tahanan sa mga nabang
0: zakada.
2: Nakabayam sa kasada. Pati kabahayaan.
0: Nabet kasi.
2: Ang lupet! Yun na lang, tapusin na natin.
0: Tinapos agad.
2: Ay nako! Ka-vibe sa oras natin ay 5:51 na ng umaga. Abaya, bumangon ka na. Malilate ka na kung may pasok ka ngayon, di ba? At huwag ka mag-alala dahil sabi nga natin kanina, malapit na ang araw ng sweldo. Kaya ikaw na naman ay papaldo sa araw ng Biyernes yan,
0: kaya
2: ha,
0: naman,
2: mga ka-vibes.
0: Ay, yun, payday Friday pala. Tama. Yan. So matindi pala nga na yan. Pero ngayon nga, yung mga paabutin mo yung mga technique na ipinagbabawal, yung papaabutin mo yung barya mo dyan sa bulsa mo para umabot sa araw ng sahod.
2: Totoo.
0: Oo, ikaw ba si Mama Mia? Kasi mayaman, di siya makakarelate sa ganung usapan.
2: Uy, nakakarelate ako. Minsan nga, bumibigat na lang yung bag ko. Akala ko kung anong laman, puro laman bariya pala.
0: Oo, oh, diba? Imagine.
2: Puro bariya. Oo, 50k diba? Na limang piso, ganun.
0: Ano grabe naman. Ano yung mga ano yung pera kasi ni Mama Mia? Pag mga sukli-sukli, naiipon siya sa bag.
2: Totoo naman.
0: Totoo naman, diba?
2: Oo, aba, kaysa naman itapong mo yun. Ano, nagtatapong ka ng pera, nagtatapong ka ng piso. Hoy, hindi maganda yan. Oy, naku, mga ka-vibes ha. Siyempre, samahan nyo pa rin kami dahil hanggang alas 8 nyo pa rin kami makakasama. At susunod na mamaya, ang pinaka-aabangan ng sabayan ng Pilipino, ang Puksan sa Agahan! Kaya naman, natutok lang sa inyong favorite papagising sa morning ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
2: Makakasama nyo pa rin. Ako ulit tandem nyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: At kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Lupet
2: ang 92.3 FM Radio.
0: Kabibes!
2: Ang oras.
0: Oras natin mga kabibes. 5.52. Perfect!
2: Para grok!
0: Tama!
1: Good morning! Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
2: Kavay!
0: Ang lupit!

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na.
0: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka vibes.
2: Ang lupet.
4: Buntis ka na naman.
2: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. 6:00 PM. Ang lupet. Hey!

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ang init!
4: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!

0: Mega Shirley.
1: Pamamapunitan yung pampapampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gong-gong-gong, tari-gong, people.
3: Super fan!
4: Atropel!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Radio Kabibs! Kasama mo pa rin ang iyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes.
7: Good morning!
6: Ano na pa rin ang iyong kulitadev sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero nanghihina na!
7: Hey! Naman
6: si
7: talaga!
6: Si mama Mia!
7: Hindi alata yan! Ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay? Pagandaan na lang na pagdala yan kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan.
6: Tama ka
7: dyan! Ay naman talaga! Kaya naman, Kabibs! Ngiti lang at sabayan kami dito sa aming puksaan.
6: Oo, syempre magpakilala ka rin.
7: Ako po pala si na taga General... Nagpakilala,
6: General Tria, so
7: at ako
6: po
7: naniniwala sa kasabihang ang halik nakakatanggal ng galit pag na sobrang nakakatanggal ng damit. DJ, na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haarutin na Joko Loco is my name, baby!
6: Wala niya ka talaga. Alam mo, naririnig yan ang kasawa mo. Eto na nga. Abay, nasa parte na tayo ng ating programa at pagsasama-sama mga ka-vibes kung saan sasagutin natin ang walang kwentang katanungan na isa sa mga pinadala ninyo, nang wala rin kwentang kasagutan para quits lang. Eto na nga.
7: Pero sa dulo.
6: Alin?
7: Dabaliin namin yan.
6: Oo naman. Diba? Kaya eto na ang puksaan sa agahan.
1: Buksan sa agahan! Buksan sa agahan!
6: Ayan na!
7: Kabibs, dahil nga sa natanggap namin na humigit kumulang 10,000 at ngayong morning ay ang maswerteng napili ni Mama Mia ay walang iba kundi si
6: Jepre ng Cavite.
7: Good morning si Jepre. Kumusta ka naman dyan?
6: At siyarot sa inyo lahat ng mga taga Cavite, ha?
7: Jepre ng Cavite. Cavite?
6: Oo, Cavite. Si Jepre ng Cavite.
7: Dito na si Jepre. Jepre ng Cavite. Ay, Cavite, ha? Batiin ko lang si Louie tsaka si Kowie. Yan, nalang sa inyo dyan
6: sa ano. At saka si Randy Esplana.
7: Mga taga-Cavite, diba? Dahil nakikinig sa atin.
6: Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat.
7: Si si Gabriel Gutierrez.
6: Ayan.
7: Ng Cavite din, nakikinig sa atin. Sir Gab Gutierrez, magandang umaga sa'yo. Salamat.
6: Sir Gab, magandang umaga sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig sa mga sulok yan ng Etivac. Abay, back to back ang kanilang pakikinig.
7: Naksaman na lang.
6: Ito na nga, ang katanungan kasi sa atin ni Jeffrey ng Cavite, abay, manglilibre o magpapalibre?
7: Manlilibre o magpapalibre?
6: Talagang pampetsa di peligro na yung katanungan mo, Jeffrey. Medyo malaki na at matindi na ang pangangailangan mo, nararamdaman namin.
7: Ngayong pampetsa di peligro. Siguro na, parang maganda yung magpapalibre. Pero kung nakaluwag-luwag ka, dapat manlilibre ka, di ba? Kaya sa akin siguro manlilibre.
6: Sige, sa akin magpapalibre. Kinabahan ako eh. Wala niya ako.
7: Ilang minuto lang nagsulat, tapos nagpalit bigla.
6: Magpapalibre na lang. Oo.
7: Okay naman, nangyari na sa atin yun, nakaging isa yung sagot natin, di ba?
6: Walang winner.
7: Walang winner. Eto, so sa akin, sige, manlilibre.
6: Manlilibre. Sa akin, magpapalibre na lang bilang pecha di peligro.
7: Okay.
6: Diba? Kaya, eto na, palakpakan para sa mukha ni Jeffrey ng Cavite. Puksain na natin ang kanyang

0: teman Manli Libre magpampa libre. Yeah, ready na ba ako? Handa na ba ako? Parang hindi pa. Yes, yes, yes.
1: Handa na ba ako?
0: Handa na ba ako? Oh, eto na.

0: libre. Bukod sa yung diskarte, kabigarin mo'y galate para ikaw ay malilibre. Pero wag nang lagi-lagi pag nalibre, wag nang juicy. Just take it easy, Jeffrey, yeah, para hindi ka pa machugi.
1: Machugi!
0: Kailangan mo yan, Jeffrey. Diba? Para makaluwag-luwag ka ng konti, magpalibre ka naman minsan.
1: Tama din naman.

0: Ayan.
1: Ito kasi, naniniwala ko.
0: Aha.
1: Yo, naniniwala ko na mga... Biglang the whole time. Naniniwala ko na pag nanilibre ka, parang nag-share ka ng blessing mo.
0: Uh-huh.
1: Ibig sabihin kasi, pag nanilibre ka, meron kang magandang blessing na gusto mo din maging blessing ka sa iba.
0: Tama yan.
1: So gusto mo maging libre.
0: Tama.
1: Parang
0: tama
1: ganun.
0: Naman.
1: Pero kung nalilibre ka na wala ka ng ano, ayun lang.
0: Aha. Uh-huh. Uy, sa akin naman, magpapalibre. Uh-huh. Abay, syempre, duh, mas convenient yun, no?
1: Sabagay.
0: Magpapalibre.
1: Makakatipid ka doon.
0: Makakatipid ka doon.
1: Kasama mo, papagasos parang ganun.
0: Oo. Pero sa totoo lang naman, di ba? Pero huwag naman lagi-lagi.
1: Oo.
0: Kasi, babe,
1: pag lagi-lagi, baka na lagi. Oo. Beanie na yan. Lagi-lagi. Ano yung team song?
0: Wala akong ma-entry ngayon eh. Iba talaga eh. Ay, naku, kakabayos. Pero ayun, syempre magpapalibre. Pero alam mo, di ba sinabi mo nga na kapag manlilibre ka, ikaw yung nagiging blessing eh. Pero minsan kasi may mga tao na ayaw nila nagpapalibre. Tapos sasabihin nila, hindi, magkano yan? Magkano yan? Babayar ko kasi para hindi mo ako inilibre.
1: Pero yung mga tao kasi hindi masyado nagpapalibre kaya ayaw nilang ano.
0: Oo, nahihiya.
1: Pero kung ano naman, sa susunod siya naman, wala lang kaso yun eh. Kasi parang
0: bigayan lang.
1: Give and take lang.
0: Totoo, diba? Parang minsan kailangan mo rin ibaba yung pride mo, 'di ba? Hindi yung ano,
1: hindi naman actually pride, parang nahihiya lang actually.
0: Hindi, ayun nga, yun pride din.
1: Sabi
0: naman
1: niya,
0: kasi
1: yung
0: may
1: hiya niya kasi
0: yun.
1: Parang hindi ako lang naman.
0: Diba? Na,
1: nahiya kasi ako eh kasi ikaw parang ang cute ng bibig ko eh.
0: Oo, gutom na gutom ka na tapos ano, gutom na gutom ka na tapos hindi ka pa nagpapalibre, 'di ba? Parang wala ka na nga, ayaw mo pang tanggapin yung tulong na binibigay sa iyo. Sabi nga nila, yung mga nanlilibre hindi papasok sa kanila o yung mga nagbibigay ng kanilang blessing. Paano iikot sa kanila yung blessing kung hindi mo tinatanggap yung binibigay nila sa iyo? Ikaw mismo yung nag-i-stop noon nung cycle na yun sa buhay nila. Kaya minsan, dapat matuto ka rin tumanggap ng tulong ng iba.
1: Oo, kasi meron din pero Mama Mia din na iba na nanlilibre. Pero parang yung joke niya hindi maganda yung dating dun sa nilibre.
0: Tapos isusumpat pala.
1: Alam mo yun, ay mo gala, titiisin ko na lang gutom ko.
0: Kaya minsan din tuloy, may mga ganun naka-vibes na parang imbis na kunin nila yung tulong ng iba, natakot na sila kasi parang, ay teka lang, baka mamaya isumbat mo sa akin.
1: Mamaya magbiro-biroan, pero malala na yung biro.
0: Oo, mamaya yung 50 pesos na ilibrim mo sa akin, maging utang na loob ko pa yan sa buong
1: diba?
0: Buhay ko, di ba?
1: Kaya talaga.
0: Nakakahiya naman sa'yo.
1: Sige na nga, sabi ako na lang manlilibre.
0: Ay, naman, dahil dyan, ikaw ang manlilibre, may mga nagpapalibre na sa'yo dito, kagaya na lang ni Ate Rosaline.
1: Ay, Rosaline, lilibre kita ng ano, ng palakpakan.
0: Tama, ayan na, palakpakan and prayers.
1: Yeah. Rosaline.
0: Si Jeff Tanz Oliveros. Magandang umaga sa inyo. Abay, magpalibre na kayo kay Joko Loco. Kaya i-follow nyo na rin siya sa kanyang social media pages.
1: Pumunta kayo sa ano, sa page ko sa YouTube channel. Tapos type nyo lang ka-vibes. Ibigyan ko kayo 10K.
0: Gusto ko yan. Easy money. Ay, nako ka-vibes ha. Kayo ba, ano ang gusto ninyo dito sa dalawa? Sanay ba kayong manlibre? O masanay kayong magpalibre? Mas gusto nyo bang nililibre?
1: Oh,
0: o mas gusto nyo kayo nanlilibre?
1: Oh.
0: So, magunta kayo sa ating katanungan na yan na dahil live po tayo ngayon na sa YouTube at saka naman sa Facebook at mag-follow na rin kayo dyan mga ka-vibes para hindi kayo late talaga sa
1: naman.
0: Good Vibe Happenings, diba? Sa 92.3 FM Radio Manila.
1: Nanonood si Ronnie Luguson, yan diba? Tsaka si Altea, si Cruz, tama ba? Ito yung binabata mo si Altea. Thank you!
0: Ay, good morning po sa inyo mga ka-vibes FMR Squad, magandang umaga sa inyo, salamat dahil very early in the morning nakatutok na ulit kayo.
1: Diba? Thank you so much kasi binubuo mo yung araw namin.
0: Tama.
1: At binubuo, sana naman, binubuo din na, nabubuo namin ang araw nyo. Hindi yung, nasisira.
0: Hindi yung nagugulo pa namin yung araw ninyo. Diba? Dami ng problema sa mundo, ikaw pa dumadagdag sa gulo.
1: Diba? O kahit naman lang mapangiti ka namin ng konti lang, okay na yun.
0: Okay na yun. Makita lang namin yung pagitan sa gilagid mo, okay na yan. Diba?
1: O kahit hindi ka man ngumiti sa mukha mo, sa isip mo ngumiti ka.
0: Oo, diba? Okay na rin yan. Diba? Yung parang sa isip mo, napupunit na yung gilagid mo. Okay lang din yun. Tama. Good vibes ka. Kaya magandang umaga sa iyo, Brian Villanueva, Jazel Oganya, Jeff Tanz Oliveras, Luis Carias Basco, Will Ilagan, Lawrence Manipor, Kuya Randy Esplana, Arvs Espina, Kuya Leonard, Sky Manioska, at ang snappiest fleet na nakikinig sa atin sa oras na ito. Maraming salamat mga ka-vibes!
1: Thank you, ka-vibes! Mag-tutok, syempre tuloy-tuloy pa rin tayo dito at maya-maya abangan ating dugtungan dahil nakapost na yan sa Facebook page ng 92.3 FM Radio. Kaya naman puntaan mo na yan. At para makita mo yung mga pagmumuka ng mga pinapakinggan mo dito sa amin sa FM radio. Di ba minsan kasi, yung iba sa radio na papakinggan, ano kayong tsura nito?
0: Oo, yan layo. Yung
1: tsura kayo ni Mamma Mia. O, di makikita yun, artist tayo pala si Mamma Mia.
0: Ay, gusto ko yan. Sige, palakpakan para sa akin. Charse, para sa akin. Nga, naku mga ka-vibes ha, makakasama nyo pa rin ang inyong favorite papagising sa morning. Uy, ang programa
1: din. May nag-message, anong, may kamukha ka doon artista.
0: Naku, maniwala ka dyan. Gusto lang yan ng 50K?
1: Diba? O, totoo naman, may nagsabi sa'yo na may kamukha ng artista?
0: Wala, hayaan mo na yun.
1: Ba yan? Napaka-honest mo na.
0: Makakasama nyo pa rin ang good vibes, good morning! Syempre, ito pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
1: At kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
0: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet ang 92.3 FM radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang oras!
1: Oras natin ka-vibes, 6:47 na, perfect!
0: Para krome!
1: Tama!
0: Really?
1: Yeah!
2: Good vibes, good morning! Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
0: Kavay!
1: Ang lupit!

0: Yeah.
1: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet!
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
5: Zantong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Opisyal nang binuo ng Kamara ang prosecution panel na haharap sa impeachment case laban naman kay Vice President Sara Duterte sa oras na magsimula ang paglilitis sa Senado bilang impeachment court. Kabilang sa maitinalagang prosecutors sina Representatives Jervil Luistro, Laila De Lima, Chel Jocno, Joel Chua, Terry Ridon at iba pang miyembro ng House Prosecution Team. Ayon sa liderato ng Kamara, tungkulin ng grupo na iharap sa Senado ang mga articles of impeachment at patunayan ang mga reklamong isinampa laban naman sa Vice Presidente. Inaasahang magiging sentro ng pagdinig ang mga aligasyon laban naman kay VP Duterte habang tiniyak ng mga mambabatas na pairalin ang patas at malinaw ng proseso sa impeachment proceedings. Itinuturing naman ng Kamara na mahalagang hakbang ang pagbuo ng prosecution panel bilang bahagi ng constitutional party or duty ng Kongreso sa pananagot ng mga opisyal ng pamahalaan.
1: FM Radio News Break. FM Radio
7: News Break. Samantala sa iba pa mga balita, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na regular na bahagi lamang ng kanilang security operations ang pagtatalaga ng mga Marines sa Senado at wala ito umanong kinalaman sa anumang kamakailang issue. Ayon kay AFP spokesperson na Colonel Francel Margareth Padilla, matagal nang ipinapatupad ang paglalagay ng mga sundalo sa mahalagang instalasyon ng gobyerno bilang bahagi ng perimeter security protocols. Kasama rin umano sa mga binabantayan ng mga tropa ang Malacañang Palace at ang Rizal Monument. Ginawa ng AFP ang paglilinaw matapos lumabas ang mga espekulasyon na may mga kaugnayan ang deployment sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng kaso sa ICC. Binigyang diin naman ng AFP na hanggang panlabas ng seguridad lamang ang tungkulin ng mga Marines at hindi sila pumapasok sa loob ng mga gusali maliban na lamang kung hihilingin ang kanilang tulong depende sa sitwasyon.
1: FM Radio News Break. FM Radio
7: News Break. At sa ating panghuling balita, tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad na magtitipon ng Senado bilang impeachment court sa oras na matanggap nito ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula naman sa Kamara. Ayon pa kay Cayetano, wala umano magiging pagkakantala sa proseso at gagawin ng Senado ang nararapat kaugnay ng impeachment trial. Sinabi rin niya na nakipagkonsulta siya kay dating Senate President Vicente Soto III kaugnay ng tamang proseso ng pagtalakay sa impeachment case. Inaasahan naman na magkakaroon ng caucus ang mga senador upang talakayin ang mga susunod na hakbang sa paglilitis. Samantala, ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, hindi pa natatanggap ng Senado ang articles of impeachment mula

0: que Shirley.
1: Sama ang pabulito niyong pa-pa-pa-pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Masarap sana kung bukal sa loob niya. Tagal.
1: Tama naman. Ako masarap sana kung...
0: Kasi labag. Ah, labag sa... ano?
1: Masarap sana kung maraming pera talaga. Kung magkatotoo yung 50K mo, DJ Chocolate. Ipapayagas namin.
0: Ang ganda ng bag ni Mama Mia. Daming laman. May 50K.
1: Oo, tapos, pinaglalagyan ba naman ng ano, garapon ng asukal, garapon ng kape, pandesal.
0: Inaalam ko yung kape na sa bag ni Mama Mia. Yung pandesal lang nandiyan.
1: Kung walang yaka kayo, kaya palang bigat-bigat ng bag ko. Nandun lahat ng garapon. Mga walang yaka. Alam nyo, may araw din kayo. Ay nako, eto na nga. Baka sa susunod plato ilagay yun yung harangin ako sa MRT, ha.
0: Oh, eto. Nandang pala yung mga tasa, kaya wala, no.
1: Maglagay ka ng bread knife doon, hoy. Eto na nga, mga kasagutan na ka-vibes natin. Si Nay Alteza Herrera Sino Cruz. Sabi niya, may maglilibre sa, masarap sana kung may manlilibre sa iyo. Thank you po and good morning DJ Mama Mia and DJ Joko Loco.
0: Good morning!
1: Masaya yan, no? Usapan libre tayo kanina, tama-tama, ha. O eto, si Will Ilagan. Ay, mas masarap sana kung akin ka. Iba yung mga entry nyo, ka-vibes ha. O, si Coach Everyday, masarap sana kung mag-weekend na para makapagpahinga at makatigil na daw sa work. Kaya makatigil sa work. Si Felix Valdez, masarap po sana kung malamig lang ang panahon dahil sobrang init
0: ngayon. Ay, grabe naman talaga yung init ngayon. Yung tipong, ay, yung ano, heat wave. Grabe, nararamdaman mo na talaga yung pag masasalubong. Mga kalimutan mo kung taga sa angkay.
1: At yung huling kinain mo, no? Sobrang
0: sino
1: init.
0: Nga ako?
1: At makakalimutan mo na dapat pala tinatatumong tama ang mga tao. Ang bilis kasi mag-init ang mga ulo ng mga tao ngayon. Na parang nadikita mo lang ng braso dahil malagkit nga. Ano ba?
0: Oh, may init ang ulo din. Dahil, ano, diba? Kaya naman, eto mga pamamaraan para ate. May tips.
1: Eto din, si William Mortel. Sabi niya, masarap sana kung kapiling ko si DJ Kim. Sabi niya.
0: Si Nene, masarap sana kung makakasama ako sa out of the country ng kuya at tatay ko.
1: Ay, masarap nga yan. Totoo.
0: Out of the country sila. Doon sila sa malamig na lugar.
1: Oo, si Andrew dyan na bagat may kasagutan din. Oh, sabi niya, masarap sana kapag araw-araw kami magkasama ng chicks ko. Wow, chicks ha?
0: Oy, chicks?
1: Hindi mo na ginawang kasintahan,
0: Chico
1: nobya.
0: Bebe, chicks.
1: Baby loves ko. Chicks talaga. Ano yan, sisi?
0: Pag chicks yung mga ano lang yan eh. Yung mga, hindi ko din alam. Ano ba yan?
1: Huwag na ay, nako, eto na nga mga ka-vibe. Sumagot lang kayo na sumagot, ha? Bilang mga palasagot kayo, sabi nga ni DJ Joko Loco. Abay, babasahin pa natin yan mamaya at pwede pa kayo masyaron-syaron sa ating programa. Kaya naman, tutok lang dahil hanggang alas 8 nyo pa rin kami makakasama. Ang inyong favorite mapagising sa morning, programang Good Vibes!
0: Good morning!
1: Sabi pa rin to, ang kulitade mo sa umaga, kaya kalma ka lang. Ang mama mo kumakaribas ng tawa, pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: Kasama lang siya parang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
1: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FM Radio.
0: Kabay!
1: Ang oras!
0: Oras kabay! 7.20 na! Perfect!
1: Para krope!
0: Mama!
1: Really?
2: Good vibes! Good morning! Ito ang manupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
1: Kabay!
3: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Gusot na naman ang mukha.
4: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio.
6: 7:30.
4: Ang lupet!
7: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
4: Woohoo!
7: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
8: You're a winner!
7: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
9: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
10: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
7: Good vibes!
4: Ang lupet!
6: Ang init!
9: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
4: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Yoko Loko.
2: Dog-dog-dog, tari-dong, people.
0: Big friend!
3: Big
0: Mama!
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes! Sarap naman niya.
0: Oy, pwede naman ako
4: niya. Pwede naman ako niya. Pwede naman ako niya.
0: Grabe ay, naman yan.
4: Almusal,
0: almusal kasi yung ano, yung pagka sa umaga, pagka ito, nakakain ka ng almusal na masarap, parang nakakatulog din para gumanda yung araw mo.
4: At saka nakakaganang magtrabaho lalo, di ba? Kapag ganun, kasi feeling mo na gasolinahan ka eh, para sa isang buong araw.
0: Oo, sabi, diba? Actually, sabi sa amin ng lola ko nung nag-ano.
4: Really?
0: Kasi
4: lola mo ba? Oo.
0: Pa dapat kumakain ka lagi kasi yan yung gasolina mo, yan magpapatakbong magpapaano sa'yo.
4: Legit ba? Sinabi na talaga yun.
0: So, gusto mo ba makausap yung lola ko?
4: Ayoko. Kasi ba tayo mapunta? Ay, ako naman. Ito na nga, masahin na nga natin itong mga natitirang kasagutan ng ating ka-vibes dito sa ating dugtungan. Sabi ni Pinky Fallorina, masarap sana kung nasa malamig lang na bansa. Si Mitzi Garcia naman, masarap daw kung may kayakap ako tuwing gabi.
0: Masarap yung may kayakap sa gabi.
4: Kayakap sa
0: lid. Pag wala, di siguro, yakapin mo lang yung cactus para...
4: Uy!
0: Ano ba? Bakit naman yung imagine ko, pag niyakap mo yung cactus...
4: Masakit yun.
0: Grabe, hindi. Yung pagka, ano, okay lang pag-aalis ka na. Ano,
4: pero at na, least, di ba, may kayakap ka. Choosy ka pa ba? Wow. Wala ka na nga kayakap.
0: Wow.
4: Uy, si Paolo Salamea, masarap daw sana kung ma-play yung love team by Itchy Worms. Taray, ganun ha. Charis yung... O sige, tingnan natin. O, music lover, sabi, masarap sana kung mapapakinggan ko yung kanta ni yung Second Chance daw. Uy, nasa ano po yan? Nasa mga playlist natin itong mga kanta na to.
0: Oh, tsaka ano siya, pasok siya sa countdown, diba?
4: Oo, kaya abangan ninyo ang mga programa sa FM radio kasi pinapatugtog po yan mga kanta na yan, ka-vibes ha. O, ito naman.
0: Ito ha, pwede din sa ibang artist na ano, tawag dito, gusto nyo mapasama sa countdown sa Banana Crew ni Jaiho tsaka ni Chloe. Boboto lang kayo tapos i-request nyo lang yan sa page namin na 92.3 FM Radio. Pupuntahan nyo na at malay mo, isa sa mga araw daw, mapasok din yung kanta mo dito sa aming Banana Crew. Diba, programa. Programa natin yun.
4: Programa ni Ned Jai. FM Radio.
0: So, mapapag na-request kasi yan, parang ano yun, makakita yung boto dun. So, pasok yun. Kinakast kasi yung
4: wow. Kinakast yung votes. Taray. O, diba? O, ito naman. Si Rohit, sabi niya, masarap sana kung may sahod lang ng mga tambay.
0: Oh, wow!
4: At fair naman sa mga naghihirap magtrabaho, di ba?
0: Di ba? Tatambay talaga ako ng pag...
4: Ito si Rafael Ariza, masarap sana kung may... Ako may makukulong daw. O, ito naman si Gerard Michano, masarap sana kung may ibang lahi ng ano?
0: Ano?
4: Ano? Ano ba ito? Ewan ko sa inyo. O, sayo, nakabuuan ang ating dugtungan mga ka-vibes. Maraming salamat sa mga sumagot at nakihirit na kanilang mga sagot sa ating dugtungan. Pati sa question of the day natin kanina, mga nakisali at nakikulit sa puksaan at hulaan. Abay, tuloy-tuloy lang ang good vibes kung nabitin ka dahil susunod na rin po ang programang Favorite Vibe kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex.
0: So, at syempre, papatingin ko din muna yung mga kapitbahay ko kasi yun ang alay yung sound listener ko eh. Uh-huh. Pero bakit ko sila... si Nanay Yasmin Puentes, si sina Teng, sina Louie, si Kowi, yung aso niya. Tapos si ano si Winnie and then yung baby niya and then si Paula and then lahat ng kapitbahay namin na nakikinig. Makinig kayo kasi yun, babatiin ko kayo.
4: Lahat ng taga-gentry, di ba, na kababayan ni DJ Joko Loco. Ganon din si Kuya Randy Esplana, taga-Cavite rin po yan, naka-vibes natin. Si Kuya Arbs Espina, at yung FMR squad, si Layna, kanina parang siya tawa ng tawa dito sa ating napakikinggan na programa. At saka, sino pa ba to? Ang mga konsihal ng FMR squad.
0: Grabe naman yan.
4: Grabe, maraming
0: matindihan
4: salamat.
0: Matindihan suporta. At hindi lang yung mga kapitbahay ko yung sinabihan kong makinig dahil babatiin ko. Pati mga taga Bicol.
4: Ayan.
0: O kaya Diyos maray na aga tabi sa gabos na Bicolano na nagtatawag sa muya ngayon na pagkaaga. Hello sa mga taga Albay, taga Naga, taga Ligaspi dyan. Maray na aga sa Indo. Ano tabi? So pamawan ni Dungon yan na pagkaaga.
4: Ay! Maganda gumaga sa inyo mga kamay. Kavibes. At syempre magandang umaga rin sa lahat ng mga Kavibes natin na nakakapakinig sa ating mga programa sa pamamagitan ng 102.3 FM Radio Baguio, 102.3 FM Radio Bacolod, at ganun din sa 97.5 FM Radio Jensan. Maraming salamat sa inyong pagtutok mga Kavibes. At kung wala kang radyo, hindi yan problema. Kaya naman mag-download ka na ng FMR Philippines app sa Google Play Store para tuloy-tuloy ang huntahan natin at ang good vibe happening!
0: Oy, ito ako sabi ng Mama Mia. Ang ganda pala niya yung favorite ko, Speechless, sabi ni Ritzard.
4: Ikaw naman
0: sabi
4: talaga.
0: Sabi ni request ni Ritzard.
4: Oy, Ritzard ha? Siyempre hindi ka namin nakakalimutan, Ritzard. You are always
0: Thank you so much.
4: In our hearts, Ritzard. Okay? Oy, mga si JR Lakian pala.
0: Ay, JR Lakian.
4: Si JR Lakian ngayon ha?
0: Oh, busy ata si JR Lakian ngayon sa mga bossing niya na Banyaga.
4: Oh, nagpapalaki siya ng kanyang pera.
0: Ah, nagpapalaki ng pera.
4: Kaya naman ka, Vibes, follow mo na rin pala kami sa social media pages ng FM Radio, 92.3 FM Radio Manila, sa lahat po yan ng platforms. Idamay nyo na rin yung sa amin ni DJ Joko Loco.
0: Sa akin naman, Joko Loco, J-O-C-O-L-O-C-O, sa Facebook, YouTube, and TikTok. And you can also, pwede, basta hanapin mo lang, Joko Loco.
4: Sa akin naman, Facebook page, DJ Mama Mia, Instagram, Threads, at TikTok, at Mama Mia dahil FM. Kaya naman, bukas ulit, mga ka-vibes, pagsapit ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong mga kasama, ang favorite papagising mo sa morning, ang programang
0: good vibes. Good morning.
4: Kami ito, ang inyong kalitative sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba, si Mama Mia.
0: Kasama na siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
4: At dito lang yan, sa Bet na Bet, kasi ang Bet, ang 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes!
4: Ang oras.
0: Oras ka-vibes, 7:46. Perfect!
4: Malagroma!
1: Good vibes! Good morning!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Yoga Vibes on the bed.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalina.